Jesu Christi to n gbadura fun wa bi ati ni emi mimo to je olotuno fun wa bi ati ni oro olorun ati ileri re ti ki ye ti o wa fun wa ati bi ati ni awon ore ti olorun ti se fun wa nigba ti ati gba Jesu Christi gbo o n so fun wa we pe ki a ma se aniyan ohunkohun bi o je ile olorun ti pese ile fun awon elomiran o le se fun wa bi o je omo fun awon to yagan o ti se fun awon elomiran o le se fun wa bi o je ounje la fe je ni odindi ogoji odun ni olorun fi bo awon omo israeli laina kobo tabi naira lati apo won to je wipe lojojumo lara aro ni won lo nko mana bi o je ti atirasowo melo melo ni ki a so nipa yi ti olorun se fun won bi o si je pe ki o pa awon ota wa lenu mo gbogbo re patapata ni olorun le se bi o je pe ki o toju wa ni aye yi ki o tun lo toju wa ni aye ti nbo owo olorun lo wa oni nitori be ni won ti a ti mo wi pe ko si ohun to soro fun olorun lati se ati pe o ti toju wa gege bi a ti wa loni ohun lo pa mo de ibi ti a wa oni e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo ninu ohun gbogbo ninu ebi ninu ile ninu ago ara wa ni ibi ise wa fun awon omo fun atije fun atimu fun gbogbo erongba ti o wa ni okan wa oni ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe we pe bi a ba n gbadura bi a ba si n bi olorun we pe ki o sanu fun wa ki o fun wa ni ohun kan tabi ohun miran o ni ki a ranti we pe ki a ma dupe nigba gbogbo ninu idupe yi ni o ma fi ibeere wa han fun olorun nitori be bi a ba ni ki a so ki o le ye ni kini a n pe ni we pe eyan n kun kikun ni we pe nigba ti a ba n so fun olorun we pe ori bi mo ti ri ojojumo ni mo ti n gbadura ki lo de wo nkan to fun lagbaja wo nkan to fun tamedo wo gbo awon to n jeri ni ojobo ni ojo alamisi ti won n so ore to se fun won be si ni mo ti ronu po ada mo je ti re mo lojojumo ma ka bibeli ma gbadura kini mo se kikun niyen ni nitori pe gbogbo ti a n so yi ko si idupe ko si imore wo awon omo israeli ti a n so nipa re bi ki ba se wipe olorun gba won lowo farao ati lowo awon omo ogun egypti eru ni won ibaje lati iran de iran aba ti gbagbe won sugbon nitori anu olorun o ran mose si won wipe mo ti ri awon eniyan mi ti o n jiya o dabi eni wipe won wa ninu ina ile eru nitori ibanuje ati isoro ti o dojuko won nitori be so fun farao wipe ki o je ki awon eniyan mi ki o lo owo agbara ni olorun fi mu awon eniyan wonyi kuro ninu oko ero egypti ko si idupe won o fi igba kankan so fun olorun wipe o se nitooto ni o dabi eni wipe won korin iru orin wo ni won ko nigba ti won de eti bebe okun kopa bi won ti ri ota gbogbo ise iyanu ti olorun ti se fun won ti o se lori won ni egypti won gbagbe patapata won bere si ni kigbe a le so wipe won gbadura adura ti o lope adura ti o nireti adura ti o duro lori ileri olorun adura won ni wipe oba ti fi wa sile ni egypti aba ti ko danu bi eranko aba ti ku bi eni ti o ni iya ti o ni baba ti o ni eni to n bere e oba ti fi wa le aba ti ku gege bi eru adura won niyen ni olorun so fun mose wipe awon wonyi o madura agba bi abajoko titi won abaje ki awon ara egypti ki o pa won run sugbon mose nitori ileri mi ati majemu mi fun abrahamu na opa.

0: omi okun oya si meji awon wonyi lai duro wipe olorun ko se awi be se be eni tiki jani tile won koja ni olorun so fun mose wipe na opa re omi tun pada o gbogbo awon mo egypt mole awon alagbara awon akikanju awon omiran awon jagun jagun pelu ofa won pelu awon esin won pelu agbara won pelu gbogbo nkan ti won ti ro tele tele lati se si won won pare patapata igba yi ni awon ara wa ni won mo wepe o ye ki a korin won korin orin tan ko ko lo titi nitori pe ni ori ti o tele ni ari wepe onje o tete de awon agbalagba to je wepe gba ti won wa ni oko eru farao ko ba won mo wepe won jeun tabi won o jeun ko to ran won si oko lati lo ma won briki to ma fi ko ile sugbon ni sisin yi ebi die se amo awa ti a je onigbagbo ni sisin yi to je wepe ki a to mo olorun bi a ba lo si ile adahun se ni abule aniran ti jeun aro a ma kaakiri lati ileto de ileto pelu owo wa pelu gbogbo won so wa di alakisa patapata aso ti o dara ju ni apoti wa ni adahun se ma bere gbogbo e patapata la fi sile gba ta ti de waju olorun ko bere aso ko bere eran ko bere onje bi ki se won iba kekere ida mewa lati le fori han we pe o pese fun mi je ki fi han pe mo ranti re o pari bi ebi ba pa wa laaro kan soso o di pe ka ma ba olorun ka ma lu tabili e pe olorun ki lo nwo mi o ti jeun gba to wa labe isu to jeun ojo meta to nsun kun asunrin ekun losan ekun loru lodo adahun se pelu adiye lowo pelu eran tala kigbe bangba na sugbon nsin isoro die airije die airasowo die airisese die wahala die latodo ebi o di pe ki a ma fi wore pe olorun lejo bi a ba se be e je wo pe a nkun nitori bi a ri awon omo israeli won yi ni asiko ti won nkun yi won gbagbe we pe laaro ojo na won je mana won dupe lowo olorun ni ojo ti a nso yi owon ina ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati owon ojiji ti o wa pelu won o se wa sibe sibe ati bi a ti pa won mo ti ko si wi pe enikeni le segun won arabirin wa bi a ba wo ori ikokanlelogun ti a ka wa ri wi pe ni ese ikini si ese iketa numeri ori kọkànlélógún ese kini si ese keta eni ara kenani oba aradi ti n gbe iha gúúsù gbọ pe israeli gba ọna amiyọ nigba naa le o ba israeli ja o si mu ninu won ni igbekun israeli si je eje fun olowa wepe bi iwo ba fi awon eniyan yi le mi lowo nitooto nje emi ohun ilo won patapata olowa si gbo ohun israeli o si fi awon ara kenani tore won si run won patapata ati ilu won o si so oruko ibe naa ni homa ni ipari ese iketa yi ohun ti a ro wepe o ye ki omo oluwa bi se eni ti o more eni ti ko ni bu ika ti o n bo ti ko ni bu osan ohun ti o ye ki won se ni wipe ki won ki o tile to bere ohun miran rarara o ye kan ki o be si n dupe lowo olorun ope da pe olorun sore fun won o segun ota won ki ni won fi san fun olorun ohun ti a ri ni ese ikerin ni wipe won sirin lati oke hori lo li ona oko popa lati yi ile edomu ka suru si tan awon eniyan naa popo popo nitori ona naa won si awon eniyan na si ba olorun ati mose so ko si ope gbogbo ti olorun se fun won ko si wi pe ki a ti le so wi pe loni a ko ni bere ohun kan lowo olorun wo mana to fi nbo wa wo aso ta ti nlo lati odun mewa odun meedogun ti olorun pamo wo bata ti a nlo ninu aginju ti ko gbomo wa lese wo awon bi olorun se sogba yi waka ti awon ota ko le kolu wa wo lai lagbara lai ni ofa lai ni ibon wo bi a se segun awon ota wa wo bi olorun se se fun wa ki won ti le so wi pe loni ko si ebe ko si pe an bere se le fun wa se ton fun wa ki a ma dupe lowo olorun ohun ti a ri ni wi pe idayafo itoni ni soro ati irewesi okan de ba won won si bere si ni so fun olorun wi pe ki lo ti e se na toju orire mana to so wa ta mo boyo odun abi odun ki lo se ta won orisa o se fa won to nsin orisa ni olorun so pe awon won yi ko ye lati wa laaye lorun ejo amobe na si won pe kan ma pa won gba ton si be si ni pa won ton wo won madura gba won le ke pe olowa mose ni won tun lo sare ba wo pe mose o de o gba wa wa anu olorun lori won olorun so fun mose wo pe oge de dudu ko se boshan omo boruko se lopa ro ide fun won bi won ba wo won aye olorun tun lana igbala sile fun won bi olorun ba nsami ese tani ibaduro gbogbo ore tolorun ti se fun wa bi ki ba se anu olorun lori wa opolopo bi a tin gbadura tabi bi a tin so edun okan wa fun awon elomiran o ma nja si kikun nitori pe gbogbo n ta nso ko mu idupe lowo nitori be arabirin wa bi a ba ni ohun kan ti o je edun okan fun wa ohun ti o ye ki a se ni wepe ki a lo ba olorun sugbon ki a to so fun olorun ki a to ba olorun soro nipa awon isoro ti a ni nipa awon wahala ti a ni o sese lori awon omo o sese ni igbese aye ti wa o sese ko je wepe boya ko si oko to le toju wa ti a se wa lowo olorun oni baba fun wa oni oko fun wa oni olopese fun wa oni alaanu fun wa sugbon ki a to bere wepe se bayi ki a koko ma dupe wepe a wa laaye amo christi aka bibili oye wa ani ireti orun o fun wa ni idariji o fun wa ni igbala ohun to seyebiye ju ohun ta le ri ninu aye lo nitori be bi a ko ba dupe be gbogbo adura wa a ja si wepe a n kun iwaju olorun arabirin se oye yin
1: oye mi sa e se pa
0: e se
1: popo
0: e se o e je ki a dede duro lati gbadura se o ni okan ope si olorun ohun to ti se fun o abi ki a ma kun lojoojumo ni iwa igbesi aye re

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ekeji awon oba ori ikejila ni odun kejeje oni Joashi bere si joba ogoji odun ni o si joba ni Jerusalem. Oruko iya re a ma je Sibia ati Beersheba. Joashi si se eyi ti o tole ojo Oluwa fi ojo re gbogbo ninu eyi ti Jehoada alufa nko kiki ibi giga won ni a ko mu kuro awon eniyan rubo won si nsun turari sibe ni ibi giga won ni. Joashi si wi fun awon alufa pe gbogbo owo ti a ya si mimo ti a si mu wa sinu ile Oluwa ani olukuluku owo ti o koja ati owo idiyele olukuluku ati gbogbo owo ti o ti inu okan olukuluku wa lati mu wa sinu ile Oluwa. E je ki awon alufa ki o mu to ara won olukuluku lati owo ojulumo re, e si je ki won ki o tun eya ile na se nibi kibi ti abari eya o si se ni odun 23 Joashi oba. Awon alufa ko iti tun eya ile na se nigba na ni Joashi oba pe Jehoada alufa ati awon alufa miran o si wi fun won pe e se ti eyin ko tun eya ile na se nje ni sisin yi e ma se gba owo mo lowo awon ojulumo yin bi ko se pe ke fi lele fun eya ile na. Awon alufa si se ileri lati ma gba owo lowo awon eniyan mo tabi lati ma tun eya ile na se sugbon Jehoada alufa mu apoti kan o si da ideri re lu o si fi si eba pepe na bi apo otun bi enikan ti nwo inu ile Oluwa lo. Awon alufa ti o si ntoju iloro na fi gbogbo owo ti a mu wa inu ile Oluwa sinu re o si se nigba ti won ri pe owo pupo nbe ninu apoti na ni akowe oba ati olori alufa goke wa won si de sinu apo won si ka iye owo ti a ri ninu ile Oluwa won si fi owo na ti a kale owo awon ti o nsise na awon ti o nse abojuto ile Oluwa won si na fun awon gbenagbena ati awon akole ti nsise ile Oluwa ati fun awon omole ati awon agbekuta ati lati ra iti igi ati okuta gbigbe lati tun eya ile Oluwa se ati fun gbogbo eyi ti a na fun ile na lati tun se sugbon ninu owo ti a mu wa sinu ile Oluwa a ko fi se opon fadaka alumogaji fitila awo koto ipe ohun elo wura tabi ohun elo fadaka kan fun ile Oluwa sugbon won fi fun awon ti nsise na won si fi tun ile Oluwa se won ko si ba awon okunrin na siro le owo eni ti won fi owo na le lati fi fun awon ti nsise nitori ti won se otito owo ebo ire koja ati owo ebo ese ni a ko mu wa sinu ile Oluwa ti awon alufa ni. Nigba na ni Asaeli oba Siria goke lo o si ba gatija o si ko Asaeli si doju re ko ati goke lo si Jerusalemu. Joashi oba Juda si mu gbogbo ohun elo mimo ti Jehoshafati ati Jehoramu ati Asaya awon baba re awon oba Juda ti yasi mimo ati ohun mimo ti re ati gbogbo wura ti a ri nibi isura ile Oluwa ati ni ile oba o si ran si Asaeli oba Siria ohun si lo kuro ni Jerusalemu ati iyoku ise Joashi ati ohun gbogbo ti o se a ko ako won sinu iwe oro ojo awon oba Juda. Awon iranse re si dede won si di rikishi won si pa Joashi ni ile Milo ti o sokale lo si Sila nitori Josakari omo Simiati ati Jehosabadi omo Shomeri awon iranse re pa o si ku won si sin pelu awon baba re ni ilu Dafidi. Amasaya omo re si joba ni ipo re.
2: E je ki a gbadura Olorun alaanu olore ofe adupe pore ofe ti e fi han ni ore oke Calvary nigbati eran omo bibi yin kan soso lati ku fun ese wa awa ni elebi awa ni elese sugbon Jesu Christi omo bibi yin kan soso alai lese olooto eni ti o ti wa lati ayeraye eni ti ko se onkohun ki o kuna ri o ku fun wa oru ebi wa oru ese wa adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu oje Jesu Christi adupe wipe e tun pese ayeraye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si sugbon nipa ore ofe nikan soso ne fi pese nkan wonyi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu. Nje bi e ti mu wa wa sinu ijoba Olorun we pe ki a le ma so eso iwa mimo ati we pe ki a le fi ife Christianity oto ki a le fi han an bebe we pe onkon ten be lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye ti tun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe we pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni antes waju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitorina bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbese aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbese aye wa wi pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbese aye ti a n gbe irin ti a rin oro ti a n so lati enu wa jade wi pe awon nkan wonyi ni olorun ni o n fe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa Christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbese aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife Christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan lasan ti ko ni ore ofe olorun sugbon ife Christiani iketa o ye ki a mo wi pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba bolu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipe pe wi pe akoko ti de lati wa fi imunadoko lati ma gba bolu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wo pe ilu re tabi orile ede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma koni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o ti n ko won yi o sese ki ilu wa tabi orile ede wa ki o ma wa e ti a n pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe wo pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orile ede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti an so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti an ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo ye ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Christi gege bi eni ti o n saferi ohun to n be loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli n wo ti won yo nitori wi pe a ti ronu po ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan wonyi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa bi abari bi o tin woso bi abari bi o tin rin bi a ba ri bi o ti n soro to je wipe omo kekere ti ko ti ipe to daye bi a ba n gbo oro agba lenu e a ma so wipe o mo wipe inu aafin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o n gbo ninu aafin oun lo n jade latenu e sugbon bi a ba ri iru omo bee ti o je omo oba ti o jade lati aafin sugbon ti o je wipe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alailogbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so we pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ki a mo we pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a n lo oun lo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye lorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ranti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye lorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a n reti wi pe nigba ti ipe ba dun ti a o pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo n pese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa li orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye wepe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa je ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe je ki a duro nbe na oni bi ayanfe olorun tele tele awon omo israeli ni an pe ni ayanfe olorun awon iran abrahamu awon ni an pe ni ayanfe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori wepe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati ati iyanu re o nfe fi han ninu orile ede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni an pe ni ayanfe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi ero pe lele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o wo emo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayanfe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayanfe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ah ye ki n debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori eni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan ti n wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni waasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obinrin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabinrin ti o n bo yi o n lati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ki a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arabinrin meri o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wi pe ah arakunrin Samueli o ma ti nigbala irisi re iwoso re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ki a mo wi pe iwo ni eni ti agbe niyawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan wi pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eniyan Olorun gege bi apostle o nje ki a mo wi pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bon won sonu ani mu won kuro ki a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han wi pe awa ni agbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisin yi e fi gbogbo nkan wonyi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro itiju kuro li enu yin e ma se se poro fun enikeji yin e sa ti bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke awo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonuwo egbe okan iyonuwo ini jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki o papa ki o si dariji elegbe re ko se be jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa ye ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun din ni ogoji sugbon nisisin yi ye ki a wo ese ikerin dilogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa nreti wi pe ki awa paapa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun paapa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori we pe lai lai a oni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ki a ma fi aki kori we pe rara lai lai titi aye yo fi dopin won ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ki a ma le omo jade ki a so wi pe ko ni le ba wa gbenu ile ki a so wi pe a o ni le dariji o ni ki a ni iyonu ki a gbe okan iyonu wo ki a ni emi ikanu fun ara wa ki a le dariji ara wa ki se ninu ebi nikan ninu ile isin o se se ki a se ara wa se a mo wi pe awa ti a je adari iba se oluso agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nito to ni agba okan wala nito to ni olorun ti dari eseje wa nito to ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ki a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti ani lati se ni wepe ki a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afe ri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun aku ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ki a dariji ara wa tabi o se se ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o se se ki o se wa boya anfe itoju boya nkan egun logun wa lese a si ro pe abe wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi a si ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si se se ki o je wepe adari ekun tabi adari edapo jule o se se ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji din ni ogota Isaiah ori keji din ni ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti bi npa ati ki iwo ki o mu awon otosi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a n so bi a ti le ni okan iyonu bi a ti le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi a ti le fi han wepe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu oluwa tabi ninu awon aladugbo wa ti o n je si wa lowo wa ki a fun won ni ounje bi e ba ri awon ti ko ni lowo ki a gba won si ile bi e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ki a fi aso bo won ki a ma se yeye won wo pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati wo pe ki a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ki a ma se be ni wo pe a ko mo wo pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ki a ri wo pe a toju awon elomiran e je ki a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju oni ki a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ki a gbe okan iyonu wo ikeji oni o ye ki a ni emi iseun o ye ki a ma sore fun ara wa ko ye ki a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki a ran lowo bi a ba ti ri pe ara awon ara ninu oluwa won ni awon nkan kan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalem oni bi a ba ri gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a pa lara tabi awon ti a sa logbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo Efesu ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi iseun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o n temo wa leti wo pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi a ba pada si Kolose ori keta ese ikejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma so wi pe lagbaja omo lu abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lu abi ni kilo de tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo tin gbe onje sile fun iya oko ti o kunle bi o tin gbe onje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe onje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko nitori kini se nitori pe a ko gbo eran inu koko fun iya ni rara nitori iteriba nitori irele nitori wipe eni yi bi o tin soro be ni o nkunle bi o tin gbonje sile be ni o nkunle ni iya iya ma so wipe o dabe ni ki ma ba yin gbe wipe mo feran re popo o dabi omo fun mi irele je ohun ti o se pataki ye ke a wo peteru kini ori karun ese karun be pelu eyin ipe re e teriba fun awon agba be gege eyin ipe re eyin omode e teriba fun awon agba laye ode oni ni a ri wi pe awon omode ko bowo fun agba o se ni laanu laarin awa ti a pe ni onigbagbo ni a ri wi pe a o bowo fun awon agba o ri omokunrin kan boya o je omo ogun odun o ri elomiran ti o je omo ogota odun agbalagba ti o ti ewu lori ti o ti bi omo ti o ju arakunrin lo ti o je omo ogbon odun yi bi o ba fe pe ara wa ninu oluwa awon agba ninu ijo ti o je obi ogota odun ni o ma so pe brother omo ogbon odun ti o npe eni ogota odun ni brother ki se baba wa ni bi ati e mo bibeli lati ibere de opin eni ti o hewu lori eni ti o je agba baba lo je fun wa igba miran a o ri o se se ki o je omo odun 25 ni o je olu eni to n dari idapo ju ile ki eni ti a n dari re yi ki o je bi omo 70 odun eti eni to n dari idapo ju ile ba fi ma bowo fun baba yi ni o ma so wi pe brother Samson eni to n pe ni Samson yi ni eni ti o je 70 odun o eyin le o ka bibeli fun wa o ko boju mo be o ye ki awa ti a je omode o ye ki a ni ibowo iteriba ki a ni irele fun awon agba nitori be e je ki a mu awon kan won ibo sipo ni arin wa o se se boya andari eko ninu ojo ni igba ti a wa ni ojo isimi a wa inu iwe mimo a si n fe pe arabirin kan eni ti o je mama eni ti o to mama fun wa bi o baba so nipa ti ara a fe pe wo pe ki o ka akosori a kan yowo si ani iwo dide ki o ka a ki so pe iwo fun eni ti o dabi mama wa ko boju mo be tabi ki a so wi pe lagbaja ki a la oruko mo lori eni ti o to baba fun wa eni ti o to mama fun wa tabi eni ti o to gba wa si bi ise o ye ki irele tabi ibowo ki o wa jesu ko wa ni nkan woyi o ni ani gbogbo yin e ma teriba fun ara yin ki e si fi irele wo ara yin ile aso nitori olorun ko ju ija si awon agberaga sugbon o n fi ore ofe fun awon onirele laarin ara wa o ye ki a ma teriba fun ara wa o ye ki a ni irele laarin ara wa ki a le mo wi pe awa paapaa a je eniyan olorun ninu peteru kini ori keta peteru kini ori keta ye ki nkunkun ka fun o lati ese kini nitori o se pataki popo ese ikerin la nlo sugbon je kin ka lati ese ikini be gege eyin aya e ma teriba fun awon oko yin pe bi enikeni ba ti le se aigboran si oro na ki a le jire won le ai soro nipa iwa awon aya won awa ti ati loko tabi ti ati gbe yawo o ye ki ede yi ki o ye wa we pe irele o se pataki popo ninu ile iteriba se pataki popo ninu ile o man se ni laanu o si man ba ni lokan je bi abari aya ti o so wi pe ohun ti de atunbi we pe ohun ti le je osise ninu ijo bi abari bi o se nsoro agan oro lile si oko re o man je ohun to man se ni laanu we pe arabirin se nsoro bayi se ko mo we pe bibeli o kan nipa fun wa lati teriba fun oko wa ni o ni bi oko wa bi o ti le je eni ti o nse egboran si oro na eni ti ki se onigbagbo o ni sibe o ye ki a ni iteriba ki a ba le jere awon oko won yi pelu iwa irele ti a ni nigba ti won ba nwo iwa rere yin ti ohun ti eru oso eni ti ki o ma se je oso ode ti run didi ati ti wura lilo ati ti aso wiwo on ti an so nihi eyin obirin e teti sile igba miran o sese ki o se oko re eti o ba fi kunle ni ese mejeji eti o ba fi ni iteriba eti o ba oko dariji mi o ni se be mo ki o ni iwa irele ohun ti o se ni wepe o mo wepe inu oko odun sugbon o mo iru irun didi ti oko ti o ma nfe e ti o ba fi so lenu wi pe oko dariji mi o lo dirun tabi o mo iru aso ti oko feran o lo woru aso yi o ro wi pe irun didi aso wiwo ati e to se to ti fi se oso ti oko nfe o ro wi pe eyi ni yo munu oko dun ni to to ni oko fe ki o je ni ti o ni imototo oko ki oko fe ki o je eni ti o rin gege bi eni ti o je iyawo daradara ki o wo aso ti yo te lorun sugbon sibe o nfe nkan miran o nfe ki a ni irele we pe yo ma so ninu okan re we pe o morun di looto sugbon iwa o da ni to to ni o ma aso owo sugbon iwa re nko wese kerin nisinsin yi sugbon ki o je ti eni ti o farasin le okan ninu oso aidi baje ti emi irele ati emi titu eyi ti se iyebiye ni waju olorun o nso fun awe pe ohun kan wa ti o jirun didi lo ohun kan wa ti o ju aso wiwo lo ohun kan wa ti o ju oso ninu aye lo o ni emi irele emi iwa titu eyi ni o se iyebiye ni waju olowa nitori be o ye ki a mo we pe awon nkan wonyi ni olorun be lowo eni kokan wa o nfe ki a gbe nkan wonyi wo o nfe ki a hu awon nkan wonyi ni iwa tun wo ni kokan lati kolose ori keta lati ese kejila si keta la egbe okan yonu wo e iseun irele inu titu ipamora o ye ki a ma farada fun ara wa ke ani ipamora eni ti o ba ni ipamora ki o ma se wi pe ohun o le duro ninu ile ohun o le duro ninu ijo ohun o le se tibi ohun o le se tohun won ti se mi pupo won o le dariji o ye ki a ni ipamora ikefa o nso wi pe o ye ki a ma farada fun ara wa ikeje o ye ki a ma dariji ara wa ohun kun teni keni iba se se amo wi pe awa na ati se awon elomiran ri won si dariji wa ati se olorun o si dariji wa o ye ki a ma dariji ara wa eni o mu wa lo si ikori keji ife christiani wo ese kerinla ati bori gbogbo nkan wonyi egbe ifewo ti se amore iwa pipe egbe ifewo ti se amore iwa pipe o ye ki a ni ife ife yi o se pataki ye ki a wo korinti kini ori kejo ese kini korinti kini ori kejo ese kini sugbon ni ti awon nkan ti a fi rubo si orisa a mo pe gbogbo wa le o ni imo imo a ma fe sugbon ife ni gbe niro o nso fun awe pe bi a ba ni ife ife yo gbe waro iba je ninu ijo iba je ninu ile iba je ni ibe ise ni bi kibi ti a ba wa ife wa ti a nfi han yo ma gbe awon elomiran ro bi won ti re subu ife wa ni yo gbe won dide bi won ti le dabi eni pe won ni ikose ni ona kan tabi omiran ife wa ni yo le gbe won dide ife a ma gbe ni ro ye ki a wo ori kerinla ese ikini e ma le pa ife ki e si ma fi tara safari ebon ti se ti emi sugbon ke kokon ma sotele on ti a fe fi on ni nisisin ni ti ife e ma le pa ife e ni pe pelu iyawo wa ki a ma le pa ife pelu oko wa ki a ma le pa ife bi a ba fe se un kan bi a ba fe soro kan bi a ba fe ba oko wa tabi iyawo wa se nkan kan ki a be lowo pe nje eyi mu ife lowo bi ko ba si ife ninu re bi o ba je pe on ti o fa ija ni on ti o mu ki ife wa ki o diku si ara wa ni ki a ma sese ki a ri we pe a n le pa ife ni ori ikerindinlogun ese ikerinla ori ikerindinlogun ese ikerinla e ma fi ife se gbogbo nkan yin o gbogbo ti a fe se ki o wa ni ti ife se aran enikan lowo ni ki a je ki o wa nipa ti ife igba miran a ma n se be ni pe aran eniyan lowo sugbon awon elomiran tan ma n lo si ile enikeji won ah mo ni ki wa ran yin lowo ni o mo ni ki wa ran yin lowo ni o sugbon iranlowo ti won fun wa yi igba miran iranlowo olofofo ni won fe wo awon nkan ti a ni ninu ile awon wahala ti a ni ninu ile awon nkan miran ti o dabi eni po je wahala fun wa bi won ti wa ran wa lo pe awon ba gbalẹ ni won ba foso won ba se un ko bi won tin jade ni won so pe ah odo lagbaja ni mo tin bo ara ile e o mo we pe lagbaja nkan to nla koja nsin ko se fenu so o mo ise ma ti bo lowo e eh so kin gbo be ni ki lo se o mo lagbaja kokun ise o le duro lowo e ko si bo se le se o n gbadura o n ka bibele o ti en ko ni leko bibele sugbon lagbaja eh ko le shanfani ba de tin lagbaja e ba oni nkan o mo ni ki wa ran lowo ni ose ti o koja mo ba yin gbalẹ mo ba nse se mo tun le wa ni ose ti o nbo olofofo ni ru eni yi gbogbo nkan ta ba nse ki o wa nipa ti ife mi a ba ri we pe enikeni ti a lo ran lowo enikeni boya o je adari idapo ju le ni o je arabin ni oluwa arakunrin ni oluwa a mo wahala ti o ni gege bi a ti so we pe ki se we pe ki a je agbenuso won esu ki a be sini tan nkan ti awon elomiran se tabi wahala won ki a be sini tan kale o ye ki a mo we pe oro ti ko ba mu ife lowo a ki so we pe e ma se e ma fi ife se gbogbo nkan yin nitori be o ye ki ife ki o wa ninu oro wa ninu ise wa ati ninu ohun gbogbo ti a ni idapo pelu awon arakunrin arabinrin wa ninu Thessalonica 1

0: dédé lè agbé bí mi tani àwọn ọ̀làjú lónìí àwọn gbajúmọ̀ lónìí tí ó lè rẹlẹ̀ níwájú olúwa bí kì í bá ṣe wí pé a nírẹ̀lẹ̀ báyìí láti jẹ́wọ́ níwájú olúwa a kì yóò lè ní ìgbàlà tòótọ́ àti ìyípadà ọkàn kíyèsí nínú àìṣe déédé lè agbé bí mi àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi kíyèsí ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ́ mú mi mọ ọgbọ́n fi ewé sópù fọ̀ mí èmi ò sì mọ́ ó ní nísinsìnyí mo jẹ́ eléèrí nínú ọkàn nínú àyà ní inú mi ó ní wẹ̀ mí èmi ò sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwú lọ mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀ pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò dá àyà titun sínú mi ọlọ́run ó sọ fún ọlọ́run wípé iṣẹ́ ọlọ́run nìyí wípé ọba kò lè ní ìyípadà fún ara rẹ̀ láì jẹ́ pé ọlọ́run fún ní ìyípadà wípé ìjòyè ọ̀mọ̀wé tàbí ẹni tó ti lọ sí ilé ìwé gíga tàbí ẹnikẹ́ni tàbí olówó tàbí ọ̀làjú kan tàbí gbajúmọ̀ kan kò lè ní ìyípadà ọkàn fúnra ara rẹ̀ bí kì í bá ṣe wípé ọlọ́run fún ní ìyípadà àyà wípé ìbáṣe ẹlẹ́sìn ẹlẹ́sìn níbikíbi ò lè ní ìyípadà fún ara rẹ̀ bí kì í bá ṣe wípé ọlọ́run fúnra ara rẹ̀ ó fún ní ìyípadà àyà ó ní dá àyà titun sí inú mi ọlọ́run kí o sì tún ọkàn dídúró ṣeṣeṣe sínú mi ó yẹ kí a lọ bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ ó yẹ kí a lọ gbàdúrà ó yẹ kí a wọ ojú ọlọ́run lónìí kí a má ṣe jẹ́ kí ohunkóhun kí ó dí wa lọ́wọ́ ẹlòmíràn bí a bá ti parí ìsìn a máa kánjú lọlé mo fẹ́ lọ wáńjẹ a máa kánjú lọlé mo fẹ́ lọ ṣe tọ̀hún gbàdúrà sọ fún ọlọ́run wípé ìyípadà ọkàn yìí ó ń fẹ́ ní tòótọ́ dìde dúró tàbí kí o kúnlẹ̀ kí o sọ fún ọlọ́run kí o sọ fún ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀dùn ọkàn pẹ̀lú omijé pẹ̀lú ọkàn tí a fàya ó ní kì í ṣe aṣọ yín ni kí ẹ fàya ṣùgbọ́n kí ẹ fa ọkàn yín ya kí ẹ wọ ojú olúwa ẹ gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó ti fara pamọ́ ní ìkọ̀kọ̀ ọkàn rẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ di àtúnbí òun fẹ́ ní ìyípadà àtúnbí tí ò fúnni ní ìyípadà kì í ṣe àtúnbí tí ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú olúwa àtúnbí tí a rí wípé ọ̀rọ̀ búburú ó sì jẹ́ láti inú ọkàn wá èrò bu láti inú ọkàn wá ìṣe búbu láti inú ọkàn wá ìrìn búbu láti inú ọkàn wá ìjà asọ àrankan odì láti inú ọkàn wá èyí kì í ṣe ìyípadà tòótọ́ ó yẹ kí a sọ fún ọlọ́run wípé a ń fẹ́ ìyípadà gbogbo wa ni a láti gbàdúrà gbogbo wa ni a láti gbàdúrà àti ọmọdé àti àgbà àti ẹni tí ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá sínú ìjọ àti àwa tí a ti ń wá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ má ṣe jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó di ọ lọ́wọ́ gbogbo wa ni a láti gbàdúrà ni a láti bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ wípé ìyípadà yìí a ń fẹ́ nínú ọkàn wa ìyípadà ọkàn ìyípadà àyà èyí ni a pè ní ìgbàlà tòótọ́ kí ọlọ́run kí ó sọ wá di ọmọ kí ó yí ìṣe wa padà kí ó yí ohun gbogbo tí a ń ṣe padà sọ fún ọlọ́run wípé òun fẹ́ ìyípadà òun fẹ́ àyà titun òun fẹ́ ọkàn tuntun bí o bá gbàdúrà ọlọ́run pẹ̀lú ẹ̀mí rẹ̀ yóò bá ọ jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé o ti di ọmọ ọlọ́run kúnlẹ̀ láti gbàdúrà tàbí kí o di dúró láti gbàdúrà sọ fún ọlọ́run kí o sì gbàdúrà títí a ó fi jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé ìyípadà yìí tòótọ́ gbogbo o ti dé.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa tí ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ bí a ti péjọ lónìí, wípé a péjọ pọ̀ pẹ̀lú ayọ̀, pẹ̀lú inú dídùn, pẹ̀lú ìrètí wípé ohun gbogbo tí a ó béèrè lẹ ó ṣe fún wa. Nítorí àwa ni ẹ ti ṣe ní olóríire tí ẹ ti fún wa ní àwọn ìlérí ìlérí tí ò lè yẹ ìlérí tí kì í tàsé wípé nígbàkúùgbà bóyá a ní wàhálà ni àbí a ní àwọn ìṣòro ní ìgbésí ayé wa bí a bá ké pè yín pẹ̀lú ọkàn òtítọ́ àti pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó gbọ́ a sì mọ̀ wípé ẹ ò tí ì dojú tì wá nígbà kankan rí láti ìgbà tí àwọn onígbàgbọ́ láti ayébáyé tí wọ́n ti ń ké pè yín tí wọ́n ti ń ké pe orúkọ jésù láti ìgbà ilẹ̀ ti ń gbọ́ tiwọn títí dòní olóní yìí lẹ̀sìn ń gbọ́ tiwa bákan náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí la ti ń gbọ́ opolopo ise iyanu ise ami ti en se adope egba pe ati yin wa eyi ni o mu ki a wa pelu okan igbagbo pelu ayo pelu ni didun ati ireti wi pe loni pelu bi a o ti gbadura wi pe o gbo ti wa ebe ati adura wa ni wi pe ibi kibi ti a isan ba wa e ba wa le won jade ibi kibi ti a ini tabi iponju ti o ba wa ni igbese aye eni kokan ninu wa e ba wa mu o kuro loruko Jesu e sanu fun awon eniyan yin e fun won ni ayo ati inu didun ki adura won ki o gba adope wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa
3: wa
2: inu mi dun lati re wo pe atun pejo loni sese agbelebo ni iwaju Oluwa ki a ba le so awon edun okan wa fun Oluwa nitori pe idani loju ti a ni ni igbakugba ti a ba wa siwaju Oluwa ni wo pe bi a tin kepe ni yo ma da wa lohun bi a ba kepe Oluwa pelu igbagbo bi a ba mu awon ileri ti o ti se fun wa ninu oro re ti a mu wa si iwaju Olorun ti a nso fun wi pe o ni o se leri ohun ti o si se leri eni ti ki kuna wi pe ki o mu nkan won yi se o daju wi pe yo mu won se yo gbo adura wa adura mi loni ni wi pe eni kokan wa ti a wa sihin wi pe Olorun yo dan wa adura wa loni mu soro ni pa akori kan ti o se pataki ti o ye fun eni kokan wa lati wo pelu igbagbo ninu oro Olorun ke a ri wi pe bi a tin gbo oro ti a nso loni yi wi pe a fiye si agba gbo aduro le lori a si sise lori re e ni wi pe a gbadura gege bi a o ti ma ko wa oro ti mo nso loni ni agbara isotele ninu oro onigbagbo agbara isotele ninu oro onigbagbo gbati a nso nipa isotele o seese ki o ya awon elomiran lenu nitori wi pe awon elomiran won ma nfi esun kan wa awon elomiran ti won wa ni ita won ma so wi pe a o fi aye gba ebun isotele a o si fi aye gba awon woli laarin wa iru awon ti won so be oye oye won dara dara won ma ro wi pe bi won tin se ni ijo elemi e ti won pe ni ijo elemi gba ti won o ba ri iru be ni akoko ti wa tabi ninu ijo ti wa won ma ro wi pe a o mo ohun ti won pe ni isotele tabi ebun awon woli sugbon ohun ti o dabi eni wi pe ko ye awon ti won fi iru esun yi ti won fi kan wa ni wi pe won o mo iyato to wa laarin awon woli ti majemu lailai ati awon woli ti o wa ninu majemu titun aye o si fun wa lati se alaye pupo nipa re sugbon je kin so die fun o awon woli ti won wa ninu majemu lailai ari wi pe nipa iwoso won a ma nda won mo yato si awon mo israeli to ku awon woli ti o wa ninu majemu titun a ke da won mo pelu aso bi aposteli ti nwoso ti woli nwoso ti evangelist nwoso ti ajihin rere ti o nwoso tabi ti awon oluko oluso agutan ati awon omo ijo omoleyin kristi bi won ti nwoso be ni ari wi pe awon woli majemu titun bakan na won nwoso a ki fi aso gereje tabi aso ti a opo fun odindi odun kan tabi aso ti o nwole a ki fi da woli ti majemu titun a ki fi da won mo ninu majemu lailai ni a ri wi pe eni bi mose o ni opa ti a ba lowo re nigba ti a pe ki se be nikan elisha a ri wi pe ohun na ni opa nitori wi pe a so fun wa nigba ti omo kan ku ti a so fun geasi wi pe ki o lo ji dide elisha fun ni opa re nitori be awon ti majemu laila o ma gbe opa kaakiri awa ti a wa ni majemu titun se o ba opa lowo Jesu Christi oni woli agba oni eni ti so ti ki ye oni eni ti o ri awon nkan tin bo ni waju o lo so wi pe oro aye ati orun won le koja lo o kikini ninu oro mi ki o koja lo laise oni woli agba ti o ri opin aye ni akoko ti o nse ise iranse sugbon ko gbe opa lowo a si ri opolopo ise iyanu ti eyan bi paulu tabi eyan bi peteru ati joanu e ti won se a o ri opa lowo won awon ti oye oye nkan ti won fi ma nda won mo laarin ara won ni we pe won ma gbe opa lowo bi won ba ti gbe opa lowo won so fun won we pe awon je woli ni won si ma wo awa ti awa ni ijo ni hirere awa ti majemu titun ti oye dara dara awa ti majemu ti aba wada pelu Jesu Kristi awa ti a fi sokan ti a si ntele won ma fi esun kan wa wi pe a o mo bi ati gbadura nitori wi pe a ki se woli ki se be nikan a ma ri wi pe ninu majemu lai lai ni a ma ri wi pe Mose o bo bata ko lese Joshua o bo bata ko lese ki se be nikan Ezekiel igba miran wa ti a so fun ati Isaiah papa wi pe ki won ma rin lai lo bata ki o ba le je apere fun awon mo Israeli ko ma bi won ni ibere wo pe aki lo de ti won fi nse be nipa ibere ti won bi won yi won le so fun awon eniyan wo pe e ti dese si Oluwa nitori be agbara Olorun ati ifahan Olorun o kuro laarin yin o je apere fun won bi o ba wo majemu titun a o ri wo pe ki a ma bo bata ki se ise Jesu tabi ise awon aposteli tabi ise awon ti a ri ninu majemu titun awon ti won jade loni ti won so wi pe awon je woli won ma ro wi pe gba ti awon o ba wo bata e je ki won a da won mo gege bi woli bi won ba n wo awa ti a n wo aso ti a n wo bata ti a n gerun wa ni igba de igba ti irun wa ti osan de ibi ibi ejika wa won ni oye woli pe ko ye awa sugbon awon ni oye oye awa amo oro olorun a si mo we pe woli wa ninu majemu lailai o wa ninu majemu titun sugbon ise esin won yato sira ati wi pe agbara ti won lo ati ona ti won fi gbadura o yato si ara won ninu majemu lailai ni ari we pe igba miran bi Mose bi o ba fe gbadura a lo si ori oke lati lo gba awe fun o sese ki o je ogoji ojo sugbon ninu majemu titun se ori peteru nigba ti o ngba awe aso wi pe o wa ni ile re o si wa ni oke ile re nibi to ti ngbadura ki o to di wi pe o so kale wa lati wa jeun se ori paulu nigba ti o gba awe ojo meta ti ko jeun to ngbadura olorun so fun anana wi pe ile ibi bayi bayi ni o ti ba paulu ko se lo si ori oke ki se mo majemu lailai ni nitori be je ki o ye o awon ti won fesun kan wa wi pe isotele oye wa tabi ebon awon woli oye wa awon ni oye oro olorun ye awa dara dara loni mo so wi pe mo so nipa agbara isotele ti o wa ninu oro awa onigbagbo sugbon kin to tesiwaju je kin tun so fun o ki se gbogbo awa ti a wa ninu majemu titun ninu ijo ti a gbe kale gege bi majemu titun ni a je woli je ki a wo Korinti kini ori ikejila ese ikokandinlogbon gbogbo won ni se aposteli bi gbogbo won ni se woli bi gbogbo won ni se olukoni bi gbogbo won ni se ni sise iyanu bi idahun ti ojo oyo jade fun awon ibere won yin ni pe rara nda o ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni aposteli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni woli ki se gbogbo awon onigbagbo ni a le pe ni olukoni tabi eni ti se ise iyanu kini se ti a o le pe gbogbo awon onigbagbo ni woli tabi aposteli wo ese ikejidinlogbon Olorun si gbe awon miran kale ninu ijo ikini awon aposteli ikeji awon woli eketa awon olukoni lehin na ise iyanu lehin na ebun imularada ìrànlọ́wọ́, ẹ̀bùn, àkóso, onírúurú èdè. Níhìn ni ó ti jẹ́ kí ó yé wa wípé Ọlọ́run gbé àwọn kan kalẹ̀ kì í ṣe gbogbo ènìyàn ni ó fún ní ẹ̀bùn apostelì tàbí ẹ̀bùn wòlíì tàbí ẹ̀bùn ìmúniláradá tàbí ẹ̀bùn olùkọ́ni kì í sì ṣe gbogbo ènìyàn ni a lè pè ní olùṣọ́ àgùntàn nínú Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkọkànlá ó sì ti fi àwọn kan fúnni bí apostelì àti àwọn mìíràn bí wòlíì àti àwọn mìíràn bí evangelist àwọn ajíhìn rere àti àwọn mìíràn bí olùṣọ́ àgùntàn àti olùkọ́ni. Níhìn ni Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa wípé kì í ṣe gbogbo àwa onígbàgbọ́ ni a gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí apostelì, kì í sì ṣe gbogbo àwa onígbàgbọ́ ni a gbé kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí wòlíì, gẹ́gẹ́ bí evangelist ajíhìn rere, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́ àgùntàn tàbí gẹ́gẹ́ bí olùkọ́ni. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí ó yé wa ohun kan tí a rí ní ìgbésí ayé àwọn wòlíì, ìbáṣe májẹ̀mú láéláé tàbí májẹ̀mú titun, ohun kan tí a rí tí ó jẹ́ kí á dá wọn mọ̀ tí ó sì jẹ́ kí ìgbésí ayé wọn kí ó yàtọ̀ sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó kù, òun ni ìwà àti àmì ìgbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ wọn. Mo fẹ́ kí o fi iyè sí èyí, ohun tí ó ṣe pàtàkì ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ wòlíì nínú májẹ̀mú láéláé tàbí nínú májẹ̀mú titun kì í ṣe aṣọ tí wọ́n wọ̀, kì í ṣe wípé kò sí bàtà lẹ́sẹ̀ wọn, kì í ṣe pé wọ́n gbé ọ̀pá lọ́wọ́, kì í ṣe wípé irun wọn gùn púpọ̀ tí a ò gẹ́, kì í ṣe wípé wọ́n wà lórí òkè tàbí wọ́n wà létí òkun. Ohun tí ó ṣe pàtàkì jù ni wípé wọ́n máa ń sọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àti wípé wọ́n ní ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n ń sọ, àti pé bí wọ́n bá ti ń sọ, wọ́n ń sọ inú Ọlọ́run, bí wọ́n sì ti ń sọ inú Ọlọ́run, wọ́n dúró ti ọ̀rọ̀ yìí, wọ́n rí wípé ọ̀rọ̀ tí a sọ jáde láti ẹnu wòlíì ó jẹ́ ohun tí a múṣẹ. Ìgbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ láti ẹnu wọn jáde, èyí tí a lè lò gẹ́gẹ́ bí èdè tí wa wípé àṣẹ àti agbára wà nínú ọ̀rọ̀ wọn, òun ni a rí wípé ó wà ní ìgbésí ayé onígbàgbọ́ tòótọ́ lónìí. Bí a bá ń pe nǹkan ní àsọtẹ́lẹ̀, tí ò bá ti yí ọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, jẹ́ kí ó yí ọ lónìí wípé àsọtẹ́lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tí a sọ ṣáájú àkókò kí ó tó ṣẹlẹ̀. Àsọ ṣáájú ìgbà, àsọ tẹ́lẹ̀, àsọ ṣáájú àkókò kò tí ì ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n àsọ. Bí a sì ti sọ ọ̀rọ̀ yìí, a ní ìgbàgbọ́ wípé àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ ni wípé nígbòóyá nígbòóṣe ọ̀rọ̀ yìí ó ń bọ̀ wá ṣe. Èyí ni a fi ń pè ní àsọtẹ́lẹ̀. Ó yẹ kí onígbàgbọ́ kí ó mọ̀ wípé òun pàápàá òun ní agbára ìsọtẹ́lẹ̀ yìí, òun ní agbára àṣẹ tí ó lè fi agbára fún ọ̀rọ̀ tí òun sọ láti ẹnu òun jáde, kí ọ̀rọ̀ tí òun sọ yìí kí ó lè di mímúṣẹ. Bí onígbàgbọ́ kọ̀ọ̀kan nínú wa lónìí, bí a bá kíyè sí ìgbésí ayé àwọn wòlíì nínú májẹ̀mú láéláé, kí a sì rí bí Ọlọ́run ti bá wọn lò, kí a sì jẹ́ kí Ọlọ́run kí ó bá wa pàápàá lò bẹ́ẹ̀, kí a sì jẹ́ kí ọ̀rọ̀ tí a ń sọ láti ẹnu wa jáde kí ó dàbí ọ̀rọ̀ tí àwọn wòlíì tí wọ́n ń sọ láti ẹnu wọn jáde, ó dájú wípé agbára tí ó ń bá wọn ṣiṣẹ́, agbára tí ó ń ti ọ̀rọ̀ wọn lẹ́yìn, agbára tí ó mú ọ̀rọ̀ wọn wá sí ìṣe ní ìgbà ayé tiwọn, agbára kan náà yóò máa ti ọ̀rọ̀ ti wá lẹ́yìn, agbára kan náà yóò máa mú ọ̀rọ̀ wa wá sí ìṣe, agbára kan náà yóò fi àṣẹ àti ipá fún àwọn ọ̀rọ̀ tí à ń sọ láti ẹnu wa jáde. Kí èyí kí ó tó lè rí bẹ́ẹ̀, àwọn mẹ́fà kan wà tí a ṣe àkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, tí a sì ṣe àkíyèsí nínú ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì ti ìgbàanì tí ó ṣeé ṣe kí àwa pàápàá kí a lè fi sí ìgbé ayé wa lónìí, kí ọ̀rọ̀ wa kí ó ba lè ní agbára tí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì ti ìgbàanì tí ó ní. Jẹ́ kí a wo nǹkan wọ̀nyí ní ìkọ̀ọ̀kan. Ìkíní, kí wòlíì àwọn ti ìgbàanì kí wọn kí ó tó sọ ọ̀rọ̀ kankan jáde lẹ́nu, a rí i wípé wọ́n gba ọ̀rọ̀ láti ẹnu Olúwa. e se pataki popo wi pe awon woli ti igba ni won gba oro lo oro olorun lati enu olowa o se se ki olorun ki o ba won so loju ko oju o se se ki olorun ki o ba won so lona miran ohun ti ari ni wi pe oro ti won so ni awon woli ti igba ni won so oro yi gege bi a se fi fun won lati odo olowa wa bi awa papa bi a ba se be bi a ba ri pe a ko je ki oro kan ki o jade lenu wa bi ki ba se oro ti agba lati enu olowa a o ri wi pe oro wa yo ni agbara nitori pe ki se oro ti wa oro ti olorun ni je ki a wo Jeremiah ori kini lati ese ikerin nigba na ni oro olowa to mi wa bi yesi gidigidi nigba na li oro olowa to mi wa o se se ki o ma so we pe aye ti yi pada oro olowa ki to wa wa nisinsin yi rara ko ri be awa ni o fi yesi dara dara sori nigba miran boya o ro nkan kan boya oni wahala nkan kan so si olokan a so fun o wi pe ma binu je olowa wa lori ise oro olowa niyan o se se ki igba miran boya o fe jade ni ile ki nkan kan ki o so si olokan ki o so wi pe gbeje joko ma jade o da bi eni wi pe iwo wa ni waju oro oluwa niyan tabi o se se o le je awako bi o ti fe gba ona kan o se se ki o je ona apa otun ki onkan kan ki o so si olokan wi pe bi o ba gba ona ti o fe gba yi o ni tete debi ti o nlo o dabe ni o pe ese kan ti sele ni waju lohun yen ki lo nba o soro be oro oluwa ni a si so fun wi pe ki o gba ona miran o se se ki o je wi pe ni ibi ti o wa ni enikan ni o fe ba odo re lo nrerin lo so yaya pelu re ki ikilo kan ki o si so jade lati enu okan re wi pe sora o ki se gbogbo ohun ti ndan ni wora ki se gbogbo awon ti nrerin ni ore wa ta lo nba o soro o boju weyin owo otun owo osi o ri eni kankan bi eni si tin fe ba osore bi o si tin fe gba mora gege bi ore gege be eni kankan lago ninu okan re ti nkan yin so fun pe sora o ewu wa loju ona sora o ki se gbogbo eni tin rerin ni ore re o oro olorun ni nihi ni ari ti Jeremiah so wi pe nigba na le oro olorun to mi wa wi pe ki emi ki o to da o ni inu emi ti mo o ki iwo ki o to ti inu jade wa le emi ti so di mimo e je wi pe mo ya o si oto emi si ya o soto se woli fun awon orile ede emi si wi pe olowa olorun sa wo emi ko mo oro iso nitori omode li emi ṣugbọn Oluwa wi fun mi pe ma we pe omode li emi ṣugbọn iwo o lo sodo eni ti emi o ran o si ati ohun kohun ti emi o pase fun o ni iwo o so ma beru ni waju won nitori emi wa pelu re lati gba o ni Oluwa wi Oluwa si na owo re o si ba o fi ba enu mi Oluwa si wi fun mi pe sa wo emi fi oro mi si o li enu sa wo emi fi oro mi si o li enu o ti ari ti o se pataki ni ise iranse awon woli yala ni majemu lailai tabi ni majemu titun ni wi pe Oluwa fi oro re si won li enu ni igba kugba ni a ma n ri wi pe awon woli yi awon ti a ka nipa re ni bibeli ki won ki o to so ohunkohun won ma n gba oro lati enu Oluwa wa bi awa paapa bi a ba se bayi bi a ba ri wi pe ki a to so ohunkohun awo inu bibeli awo inu oro olorun a ri wi pe ohun ti a n so ki se wi pe a n so nipa ti aigbagbo a n so nipa ti imira ti a ni a n so nipa ti ailera ti o wa ni ago ara wa ṣugbọn a n so nipa eyi ti a gba lati enu Oluwa bi a ba se bẹ e je wi pe oro ti a so yi nitori pe o je oro oluwa o je oro ti o ti ti enu oluwa jade ke a to so jade le enu ti wa a o ri we pe agbara ase yo wa ninu oro na wo iwe jobu ori kejile logun
0: iwe jobu ori kejile logun ese ikejile logun emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re si aya re emi be o gba ofin lati enu re wa ki o si to oro re eyi ni oro olorun si aya re bi abani anto oro olorun si aya wa e je wipe ki idanwo ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de ba o to oro olorun si aya re ki ojo aisan ki o to de to oro olorun si aya re ki wahala ki o to de to oro olorun si aya re je ki a se apere gege bi awon omo wa ni ile iwe bi o ba je wipe akoko ti won lo si ile iwe ki idanwo ki o to de won o to awon eko ti an ko won yala eko nipa ti ede oyinbo eko nipa itan ti orile ede wa eko nipa ti isiro tabi eko nipa ti imo science tabi eko nipa awon nkan miran ti won ko won ni ile iwe won o to awon eko won yi lese lese si o kan aya won ojo ti idanwo ba de bi won ba lo si ibi idanwo won o ni ri ohun ko mu jade nitori wipe ni akoko ti o ye ki won ki o ma to oro yi si o kan aya won won o se be ki se ojo idanwo ni a n to oro olorun si aya wa ke asan to de ni ani lati keko kini oro olorun so nipa iwosan ki wahala ki o to de ni ani lati keko kini awon ileri olorun ke a ti to awon oro won ejo sinu o kan aya wa ti aisan ba wa de oro ti yo ma jade lenu wa yo je oro olorun yo je oro ti a ti to sinu okan wa oro wo ni yo ma jade lenu wa ni ojo ti aisan de oro ti yo ma jade ni we pe emi ni oluwa olorun ti o mu yin larada bi oro yi ba tin jade lati enu wa a o gbekele oro yi nitori we pe oro yi gan oro olorun ni ki se oro ti wa nigbati aisan ba de oro wo ni o ye ki o ma jade lenu wa oro olorun ni we pe emi ki yo ku iku kiku kan sugbon emi o wa laye e je we pe a n reti imularada lati odo olorun nigbati aisan ba de oro wo ni yo jade lenu wa bi a ba tin to oro olorun sinu okan wa oro ti yo jade ni wi pe bi a ba gbadura fun alaisan wi pe yo ri iwosan adura igbagbo yo si wo alaisan na san e ni a fi n so fun a wi pe bi oro olorun ba wa ni okan wa ti a ti to si okan wa ti a to si aya wa ki ojo ibi ojo wahala ojo ajalu iponju ki o to de oro olorun ni ti a ti gba si okan wa ni yo ma jade e ni a ri nipa awon woli we pe oro ti o n jade lati enu won ki se aroso ki se oro ti ara won ki se oro ti enikan ti o gbele won lowo o je oro olorun bi awa paapa ba fe ni agbara a se fe ni ase gege bi awon woli ohun akoko ti ani lati mu se ni we pe ki a gba oro olorun ki a tun won jo si okan wa ikeji awon woli ti a ko nipa won ninu majemu lailai ari we pe won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je we pe ko ye won bi a o ti mu oro yi bi a o ti mu ose won gba oro olorun gbo tokan tokan bi o ti le je we pe ko ye won bi a ti le mu awon oro won ise je ki n ka die fun ninu bibeli gege bi apere ninu awon oba kini ni a ti n wo ori ketadinlogun ese ikini awon oba kini ori ketadinlogun ese kini Elija ara Tishbi lati inu awon olugbe Gileadi wi fun Ahabu pe bi Oluwa Olorun ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si iri tabi ojo le odun wonyi gege bi oro mi ki yo si iri tabi ojo ninu awon odun wonyi sugbon gege bi oro mi nihin ni ari ewe pe
2: Elijah o gba oro Oluwa gbo ati fun le oro Olorun o si wa siwaju Ahabu lati so oro Olorun yi o si so wipe gege bi oro mi je kin se apere kan fun o mo be Olorun emi ki o tumo yi fun o ki o le ye o dara dara ohun ti an salaye nipa re loni o je ohun ti o se pataki popo popo oro ti Elijah so o je oro Olorun sugbon nigba ti o gbe oro yi kale fun Ahabu o so wipe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro ki yo si ri tabi ojo nigba ti o so pe bi Oluwa ti wa ni waju eni ti emi duro e je wipe mo ti duro ni waju Oluwa Olorun ti ba mi soro oro ti o so fun mi o je oro ti re o je oro ti Olorun ohun ti Olorun si so ni pe ki yo si ri tabi ojo sugbon nigba ti o ma pari re o ni gege bi oro mi eyi je wipe oro Olorun o ti di oro Elijah oro Olorun ni o je ohun ti Olorun so o je ohun ti o jade lati inu Olorun sugbon ohun ti Elijah wa so ni wo pe gege bi oro mi bakan na ni a ri ninu oro ti Paul apostle ti o so igba miran a ma pe ihinrere ni ihinrere mi gbogbo wa ni asimo we pe ihinrere ti a ngbo o je ihinrere ti Jesu Christi sugbon nigba miran Paul a so we pe ihinrere mi wo Rome orikeji ese ikerin din logun Rome orikeji ese ikerin din logun li ojo na nigba ti Olorun yo ti ipa Jesu Christ se idajo asiri eniyan gege bi ihinrere mi eyi ti an so ni we pe oro ti an so yi oro Olorun ni sugbon iba se Elijah iba se Paul won ti gbin oro Olorun yi si okan o ti dapo mo igbagbo ninu won o ti ba won lara mu o ti wo inu ero won o ti wo inu oro ti won ti o fi wa dabi eni we pe oro yi o je oro ti won paapa ninu ede Yoruba won ma nso we pe bi ewe ba pe ninu ose ewe yi paapa a di ose e je we pe ati ose ati ewe a o ni da won mo yato nitori be ohun ti a nso ni pe oro Olorun yi o ti wa sinu Elijah o ti sasaro lori re o ti gba gbo o ti gbekele nigba ti o wa nso jade o nso jade gege bi oro ti ara re sugbon oro Olorun ni ohun ti a nso ni we pe awon iliri Olorun nigba ti o ba ka won nigba ti o ba sasaro lori won nigba ti o ba gbekele won nigba ti o ba gba won gbo ti o wa je we pe iliri Olorun yi o ti dapo mo igbagbo ninu re o wa dabi oro ti re oro ti o nso bi o ba fe ba iyawo re so oro igbagbo ni oro bibeli ni o sugbon o ti di ajemonu fun o bi o ba fe ba awon mo re so oro Olorun ti di ajemonu o nso jade gege bi oro ti ara re gege bi onigbagbo o tun je so wipe ah mo gbe ah egbe ni fun mi ah ori mi buru ah isele ti sele si mi ah mbo ni kin gbegba o iru oro be ti ku lenu re oro to n jade lenu re ni wo pe ojo la yo dara bi enikeni kankan bi won so pe ah kilode o omo yin ni won gbe lo sita o lo sita sugbon o ba ijamba oko pade ah oni ko sewo oro Olorun o ti dapo mo igbagbo ninu re to je wi pe oro ti o nso ni igbagbogbo o je oro igbagbo oro ti wuni lori oro ti ki je ki enikeni ki o ka ba mo o si gba oro yi gbo tokan tokan bi o ti le je wi pe o mo bi a o se oro yi ni pipe abi bi a o ti mu se e ni a mo ni ti awon woli wi pe lakoko won gba oro Olorun oro Olorun ti won gba won gbekele won gba gbo won fokan tan won si je ki oro Olorun ki o dapo mo igbagbo ninu won ti o ba fi je wi pe oro yi wa je oro ti won so jade lenu ni akoko aisan won ki soro ti bani lero won ki soro nipa iku won ma soro nipa imu ilarada ni akoko wahala won ki soro nipa bi eni we pe ko si ona ti won o gbegba sugbon won ma soro igbagbo jade lenu nigba gbogbo ni o ye ki oro re ki o je oro igbagbo oro ti o je pe bi elomiran ba gbo a mo we pe o je eni bi ti inu olorun iketa awon woli ti arika ninu majemo laile ati ninu majemo titun won ma nso oro olorun jade won si ma nreti imuse oro ti won nso won ma nso oro olorun jade won si ma nreti oro imuse oro ti won nso kini se ti awon woli wonyi ti won ma nse be ti won nreti imuse nkan ti won nso wo Isaiah ori ogota din marun ori ogota din marun Isaiah ki awo lati ese ikokanla be ni oro mi ti o ti enu mi jade yori ki yo pada sodo mi lofo sugbon yo se eyi ti o wu mi yo si ma se rere ninu ohun ti mo ran eyi ni oro olorun gba ti o mo we pe oro ti o njade lati enu re ti o njade lati enu onigbagbo we pe oro igbagbo ni o si je oro ti olorun ti kokko so si olokan lati owo emi mimo eyi ti o ti ka ninu bibeli ti emi mimo ti o ran leti re bi o si ti so jade igbagbo wa ninu okan re we pe daju daju olorun ki seke we pe daju daju oro yi yo ni imuse nitori be ni oro ti o ti enu olorun jade ki yo pada sodo olorun lofo sugbon yo se eyi ti o wu olorun yo si ma se rere ninu ohun ti olorun ran eyi ni a fi ri we pe nigbati elijah ti o wa si odo arabirin opo ni eyi ti a so fun a we pe o ni omokunrin kan ati we pe iyefun ti won ni ati ororo ti won ni yo gbe won lati le je ounje kan soso leyin eyi won reti iku sugbon woli de nihi ti woli wa so wi pe ki won kun ni ounje won so wi pe awon oni ohun kohun ni woli wa so oro igbagbo je ki ru oro be ki o wa lenu re ni igbagbogbo oro be ki o wa lati odo emi olorun ki o wa sinu okan re ki o si so jade pelu igbagbo ninu awon oba kini ori keta din logun ese iketa la ati ese ikerin la Elijah si wi fun pe ma beru eyi ni a ma nri lenu woli ma beru eyi lo e ki a ri lenu onigbagbo ma beru iyawo n sa esan ni ma beru omo lo n sa esan ni ma beru omo lo dabi eni wi pe o fe ya omo ita o fe ba awon amugbo o fe ma ba won rin awon so fun e pe omo wa owo oka mo ma beru o fe dabi eni pe ise fe bo lowo re ni o si n so fun arakunrin tabi arakunrin lo n so fun wipe o ma dabi eni wipe mo n gboro wipe ise fe bo lo awon ko si bi ko seru fomo olorun ma beru eyi ni oro onigbagbo sugbon eni ti a pe ni onigbagbo ti o ni ajalu die tabi ti o ni wahala die tabi ti o ni idojuko nibi ise tabi ti o ni aisan die ranpe ni ago ara re ti o ti n saka kiri en bo ni ki n gbegba o o dabi eni pe aisan lo pa lagbaja iko fe ohun lo pa temedun eje riru ohun lo pa lakasogbe awa ti a je onigbagbo eese ti a fi n soro iku kini ti a o soro wi pe nitori pe jesu kristi wa laaye emi o wa laaye bakan naa Elijah so fun wi pe ma beru lo ki o si se gege bi o ti wi sugbon ki o tete ko se akara kekere kan fun mi ninu re na ki o si mu fun mi wa leyin na ki o se tire ati ti omo re nitori bayi le Oluwa Olorun Israel wi ikoko iyefun na ki yo sofo be ni kolobo ororo na ki yo gbe titi ojo ti Oluwa yo fi ro ojo sori ile nihi ni Elijah ni o so oro fun opo yi o je oro igbagbo bi o ti le je wi pe o sese ki Elijah tabi obirin yi ki o ma mo bi a se le mu oro yi se sugbon o so pelu igbagbo o ye ki awa na ki a ma soro igbagbo be ikerin ki a ri wi pe a duro lori oro ti o ti enu wa jade bi o ti le je wi pe awon alatako won yi wa ka bi o ti le je wi pe iji n ja nitosi wa ki a ri wi pe oro ti a so yi a duro lori re bi o ba je oro igbagbo ni olorun yo kin oro igbagbo yi leyin ki o je ki oro yi lo lai se ini ari pelu awon woli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun ini o si ye ki o je akomona fun enikokan wa we pe bi aisan ba de bi abati so nipa ileri olorun ileri olorun ti a so nipa re yi ni ki a duro ti ni ki a joko ti ki a ri wipe oro olorun ti a ti so kokuna ki a ri wipe ani igbagbo a se fokan tan oro olorun ti a ti so yi eyi ni yo je ki agbara ati ase ki o wa ninu oro ti a nso jade lenu ikarun ki a ri wipe a o siye meji oro olorun a o jiyan oro olorun bi o ti le je wipe o fale die wipe a o muse lese kese ki a ri wipe a so oro igbagbo ye ki a se apere boya ara re o dani a si gbadura fun o tabi iwo fun are lo gbadura o si be sini yin olorun logo wipe o dupe lowo olorun wipe iwosan ti de bi o se so wipe iwosan ti de yi o dabe ni pe enu re koro sibe o le jeun o dabe ni pe o lokun lara sibe sibe bi o ti gbadura tan ti o fi so wipe mo gbagbo mo gba olorun gbo wipe iwosan ti de sibe sibe o dabe ni pe are mu ago ara re sibe o je yi ohun pada o je so wipe ah boya olorun o ti gbadura boya ki se ife olorun ki ara mi ki o da boya ojo iku ti sumo to si boya awon to nse mi na ti ku leyin mi boya aisan yi ohun lo ma je aisan ikeyin ti won se ti won fi foju ba iku oni gbagbo o je so ru e lenu oni gbagbo a ma gbekele olorun oni gbagbo ki se iye meji nitori wipe bi a ba ti gbadura bi a ba ti duro lori ileri olorun a o ni je ki iye meji ki o wa si okan wa tabi oro miran ti ki se oro igbagbo ki se be nikan ikefa o se se ki awon elomiran ki won ki o wa nitosi wa ki awon ki o ma soro igbagbo a ko ni je ki oro tawon oro ti won so yi ki o ba igbagbo wa je wo awon oba keji ori keje lati ese ikini awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elisha wi pe egbo oro olowa bayi le olowa wi ni won ni iwoye ola le aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti oba nfi arati da eni olorun lohun wi pe o si wi pe kiyesi bi olowa ti le se ferese li orun nkan yi a le ri be o si wi pe kiyesi iwo fi oju re ri kiyesi iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re nihin ni a ri ewe pe bi eni ti le nsoro aigbagbo sugbon sibe sibe eyi ko bomi lu igbagbo ati ina ti elisha o ye ki awon na ki o mo we pe bi awon ti o wa ni tosi wa bi won ti le nsoro aigbagbo ko ye ki eyi ki o mu aigbagbo wo inu okan wa je ki ran leti ohun mefa ti ati menu kan ikini ni we pe ani lati koko gba oro olorun ileri olorun ikeji ni pe ani lati gba oro olorun ki agbagbo ki a sase lori re ki oro olorun yi ki o di oro ti wa ki o je wi pe nigba wahala nigba iponju nigba eni nigba esan oro olorun ti a ti tojo sinu okan wa ni yo ma jade lenu wa yo si je oro igbagbo iketa ki a ri pe bi a ti nsoro yi jade ki a ma ri wi pe a nreti imuse oro na nitori oro ti o ti enu oluwa jade ki yo lo lai se ikerin ki a duro lori oro na bi awon miran bi won ti le n ja wa ni koro bi won ti le n se iye meji oro na bi won ti le n so pe rara ko le se se be ki a duro lori oro olorun ikarun ki a ma se iye meji bi o ti le dabi eni pe nkan na fale die bi o ti le dabi eni wi pe oro yi a ko tete mu se ki a ri wi pe a mo wi pe olorun ki seke yo mu oro re se ikefa ki a ri wi pe bi awon ti o ti le wa ni tosi wa bi won ti le n jiyan oro na ti won si n soro aigbagbo ki a ma je ki iyan jija ti won ati aigbagbo ti won ki o bomi pa igbagbo ti wa ki a ri we pe agbagbo ninu oro olorun bi a ba se be o daju we pe agbara yo wa ninu oro wa gege bi agbara ti wa ninu oro awon woli nigbani je ki a wo ninu Marko ori ikokanla Marko ori ikokanla lati ese ikejilelogun Jesu si dahun o si we fun pe eni igbagbo si olorun eni igbagbo si olorun se awon ojuse re ninu ebi ni o dabi eru owo ti o nwo olorun ni eni igbagbo si olorun se aisan ni o nfi ara re se bogbe ti o dabi eni we pe irora poju fun o eni igbagbo si olorun se o dabi eni pe aini ati iponju ni o nba oja eni igbagbo si olorun se ni bi ise ni won ti ko ti o ti won so wi pe ise yo bo lowo re eni igbagbo si olorun se won rin omole loju orun ni abi won pon loju loju orun abi awon emi kemi ni won o je ko gbadun ni o ro wi pe bawo ni o se bo lowo awon nkan won yi o ni ohun kan ni ki o se ni igbagbo si olorun ibaje laaro ibaje losan ibaje ni asale ni igbagbo si olorun ibaje ni ilu tabi ni ileto ni igbagbo si olorun ibaje laarin awon ore tabi laarin awon ota o dabi eni pe awon ota lo sowo papo ti won so wi pe won ni je ki o lo si iwaju won ni je ki o ni itese iwaju ni igbagbo si olorun aye kaye epo kipo ti o ba ba ara re ninu ebi ni laarin awon ore ni ni bi ise ni ni bi kibi ti o ba wa aye kaye ti o ba ba ara re ohun kan lo le se ki o le ni ki o le bori awon ota ki o le bori awon isele ti o nsele ni ayika re ohun kan na ni pe ni igbagbo si olorun wo ese iketa le logun ni to looto ni mo wi fun yin enikeni ti o ba wi fun oke yi sidi ki o se bo sinu okun ki ti ko ba si siye meji li okan re sugbon ti o ba gbagbo pe ti o ba gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se yo ri be fun nihin ni Jesu Kristi so wi pe ase kan na ti o wa lenu awon woli nigbani ase yi le wa ni lenu enikokan wa se o mo wi pe ase woli ni anka nihin ti o so wi pe enikeni ti o ba wi fun oke yi pe sidi yo se ki o se bo sinu okun ti ko ba se siye meji ninu okan re ti o si gbagbo pe ohun ti ohun wi yo se o ni yo ri be fun bi o ba wo igbese aye mose e la ri ni igbese aye mose bi o ba wo igbese aye joshua e la ri ni igbese aye joshua bi o ba wo igbese aye elijah tabi elisha tabi danieli tabi ezekiel isaiah jeremiah ohun kan yi ni a ri ni igbese aye won wi pe bi won ba ti so oro kan gege bi oro ti olorun fi si won lenu wi pe won ki si emeji won a gbagbo wi pe nkan yi yo ri be jesu so fun a wi pe enikokan wa a le ni ase ati agbara isotele ti awon woli igbani wi pe bi aisan ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ani ba wa gege bi oke ni waju o wa bi awon ota ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ase iri ba wa gege bi oke ni waju o wa bi agba na ba wa gege bi oke ni waju o wa bi ohunkohun gege bi isoro bi o ba wa gege bi oke ni waju o wa wi pe a le so fun oke yi pe sidi ki a si gbagbo ki a ma se iye meji wi pe yo si ri be wese kerin le logun nitori na mo wi fun yin nitori na mo wi fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin e ni ileri olorun fun wa o ni nitori be ohunkohun ti eyin ba n bere nigba ti eyin ba n gbadura e gbagbo wi pe e ti ri won gba na yo si ri be fun yin se igbala lo n be ni o fe bo lowo ese gbagbo bi o ba ti gbadura tan isodimo lo n be ni gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi agbara emi mo latoke wa lo n be lowo olorun gbagbo bi o ba ti so fun olorun abi asan lo wa lagu ara re ti o n fe ki olorun ki o mu kuro gbagbo o sa ti wi pe emi ni oluwa ti mu yin lara ti mu yin lada oni adura igbagbo yo si wo alaisan nasan oni bi o ba ti dese a o si dariji oni adura olododo o lagbara popo gbagbo bi o ba ti gbadura oni ami won yo ma ba won tun gbagbo lo loruko mi won o ma le emi esu jade loruko mi oni mo ba mu ohun oloko ki o pa won lara won o gbowo le alaisan ara won yo si da bi o ba ti gbadura o ye ki o gbagbo oni o so fun wa je kin tun ka si o le chi le kan si nitori na mo we fun yin ohunkohun ti eyin ba toro nigba ti e ba n gbadura e gbagbo pe eyin ti ri wa gba na eyin ti ri won gba na oni yo si ri be fun yin nitori be o ye ki a dide duro o ye ki a so fun olorun we pe a n fe nkan bayi tabi nkan bayi ni boya igbara lo n fe ni isorimo lo n fe ni agbara emi olorun lo n fe ni ipese lo n fe ni abi o n fe gbe yawo ni o si mo eni to o fe o n be lowo olorun o n fe loko ni tabi o ti ni ebi o si ti ibimo o ye ki o so fun olorun we pe o n fe nkan wonyi o ni ohun kon teyin ba bere bi e ba gbagbo e ori ogo olowa bi e ba gbagbo e ori ogo olowa ranti we pe je ki ileri olorun ki o wa ninu okan re je ki ileri olorun ki o dapo mo igbagbo ninu okan re gba oro yi gbo tokan tokan bi ko ti le yi o bi o ti le bi o ti sese gba oro yi gbo tokan tokan ki o si ma reti imuse re nitori pe olorun ti o se leri ki seke gba oro yi gbo bi o ti le je wi pe awon ojiyan awon oporo awon ti se meji won wa ni ayika re won si so fun pe boya ko le sese gbagbo o ri ogo oluwa ni igbese aye re bi o ba ti n bere ohun yi lowo oluwa ki o gbagbo ki o si ma yin oluwa logo o ri we pe isegun yo je ti re
3: keji awon oba ori ogun le odun won ni Hezekiah se aisan de oju eku Isaiah wo le omo Amosi si to wa o si wi fun pe bayi ni Oluwa wi pale ile re mo nitori ti iwo ku iwo ki yo si ye nigba na ni o yi oju re pada si ogire o si gbadura si Oluwa wi pe emi be o Oluwa ranti ni sisin yi bi emi ti rin niwaju re ninu otito ati ninu aya pipe ti mo si ti se yi ti o dara le oju re Hezekiah si sokun gidigidi o si se ki Isaiah ki o to jade si arin agbala afin ni oro Oluwa to wa wi pe tun pada ki o si wi fun Hezekiah olori awon eniyan mi pe bayi ni Oluwa Olorun Dafidi baba re wi pe emi ti gbo adura re emi si ti ri omije re kiyesi emi o wo osan ni ijo keta iwo goke lo si ile Oluwa emi o si bu odun 15 kun ojo re emi o si gba o ati ilu yi lowo ba Assyria emi o si daabo bo ilu yi nitori ti emi ti kara mi ati nitori ti Dafidi iranse mi Isaiah si wi pe mu odidi opoto won si mu won si fi le owo na ara re si da Hezekiah si wi fun Isaiah pe kini yo se ami pe Oluwa yo wo mi san ati pe emi o goke lo si ile Oluwa ni ijo keta Isaiah si wi pe ami yi ni wo ni lati odo Oluwa wa pe Oluwa yo se nkan yi ti on ti so ki ojidi ki o lo si waju ni isise mewa ni tabi ki o pada seyin ni isise mewa Hezekiah si dahun wi pe ohun ti o rorun ni fun ojiji ki o lo siwaju ni isise mewa be ko sugbon je ki ojiji ki o pada seyin ni isise mewa Isaiah woli si kepe Oluwa o si mu ojiji pada seyin ni isise mewa nipa yi ti o ti so kale ninu agogo orun Ahasi le akoko na ni Berodaki Baladani omo Baladani oba Babeli ran iwe ati ore si Hezekiah nitori ti o ti gbo pe Hezekiah ti se aisan Hezekiah si fi eti si ti won o si fi gbogbo ile isura ohun iyebiye re han won fadaka ati wura ati turari ati ororo iyebiye ati gbogbo ile ohun ihamora re ati gbogbo eyi ti a ri ninu isura re ko si nkan ni ile re tabi ni gbogbo ijo.

0: jáde wá tí ìwọ bí ni wọn kó lọ wọn sì máa ṣe ìwẹfà lé àfihàn ọba bábélì nígbà náà ni Hesekiah wí fún Isaiah pé rere ni ọrọ olúwa tí ìwọ sọ òun sì wí pé kò á dára bí àlàáfíà àti òtítọ́ bá wà lọ́jọ́ mi àti ìyókù ìṣe Hesekiah àti gbogbo agbára rẹ àti bí ó ti ṣe adágún omi àti ọ̀nà omi tí ó sì mú omi wá sínú ìlú a kò akọ wọn sínú ìwé ọ̀rọ̀ ọjọ́ àwọn ọba Júdà Hesekiah sì sùn pẹ̀lú àwọn bàbá rẹ̀ Manasseh ọmọ rẹ̀ sì jọba ní ipò rẹ̀.
1: DCLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
0: Wo ekeji awon oba ori ikokanlelogun eni odun mejila ni Manasseh nigba ti o bere si joba o si joba le odun 65 ni Jerusalemu oruko iya re ni Hefsiba o si se eyi ti o buru ni oju Oluwa bi ise irira ti awon kefere ti Oluwa ti jade niwaju awon omo Israeli nitori ti o tun ko ibi giga won ni ti Hesekiah baba re ti parun o si te pepe fun Baali o si se ere orisa bi Ahabu oba Israeli ti se o si n bo gbogbo ogun ohun o si n sin won o si te pepe ni ile Oluwa eti Oluwa ti so pe ni Jerusalemu ni emi o fi oruko mi si won si te pepe fun gbogbo ogun ohun ni agbala mejeji ile Oluwa won si mu ki omo re ki o koja laarin na a si ma se akiyesi afose a si ma se alupaida a si ma ba awon oku ati awon osolo o kuwa buburu pupo ni oju Oluwa lati mu binu o si bere orisa finfin kale ti o ti se ni ile na ti Oluwa so fun Dafidi ati Solomoni omo re pe ni ile yi ati ni Jerusalemu ti mo ti yan ninu gbogbo awon eya Israeli ni emi o fi oruko mi si lailai be ni emi ki o si je ki ese Israeli ki o ye kuro mo ni ile ti mo fi fun awon baba won kiki bi won o ba se akiyesi lati se gege bi gbogbo eyi ti mo pa ni ase fun won ati gege bi gbogbo ofin ti Mose iranse mi pa ni ase fun won sugbon won ko feti sile Manasseh si tan won lati se buburu ju eyi ti awon orilede ti Oluwa ti parun niwaju awon omo Israeli ti se Oluwa si wi nipa awon woli iranse re pe nitori ti Manasseh oba Juda ti se ohun irira wonyi ti o si ti se buburu ju gbogbo eyi ti awon omo Amori ti se ti o ti wa saaju re ti o si mu ki Juda pelu ki o fi awon ere re dese nitori naa bayi ni Oluwa Olorun Israeli wi kiyesi emi n mu iru ibi bayi wa sori Jerusalemu ati Juda ti ẹnikẹni ti o ba gbọ eti rẹ mejeji yoo ko emi o si na okun Samaria lori Jerusalemu ati oje idiwọn ile Ahabu emi o si nu Jerusalemu bi eniyan ti n nu awo koto o n nu o si n dori rẹ kodo emi o si kọ iyoku awọn ini mi silẹ emi o si fi wọn le awọn ọta wọn lọwọ wọn o si di ikogun ati ije fun gbogbo awọn ọta wọn nitori wọn ti se eyi ti o buru ni oju mi ti wọn si ti mu mi binu lati ọjọ ti awọn baba wọn ti jade kuro ni Egipti ani titi di oni yi pẹlupẹlu Manasseh ta ẹjẹ alaise silẹ pupọ ju titi o fi kun Jerusalemu lati ikangun kini de ekeje lẹyin ẹsẹ rẹ ti o mu Juda ṣe ni ṣiṣe buburu ni oju Oluwa ati iyoku ise Manasseh ati gbogbo eyi ti o ṣe ati ẹsẹ rẹ ti o ṣe a kò akọ wọn sinu iwe ọrọ ọjọ awọn ọba Juda Manasseh si sun pẹlu awọn baba rẹ a si sin ninu ọgba ile rẹ ninu ọgba Usa Amoni ọmọ rẹ si jọba ni ipo rẹ ẹni ọdun 22 ni Amoni nigba ti o bẹrẹ si jọba o si jọba le ọdun 2 ni Jerusalemu oruko iya rẹ ni Mesulemeti ọmọbinrin Harusi ti Jotba won si se eyi ti o buru le oju Oluwa bi baba rẹ Manasseh ti se o si rin le ọna gbogbo ti baba rẹ rin o si sin awọn ere ti baba rẹ sin o si bọ wọn o si kọ Oluwa Ọlọrun awọn baba rẹ silẹ ko si rin le ọna Oluwa awọn iranse Amoni si dìtẹ̀ si wọn si pa ọba ni ile rẹ awọn eniyan ilẹ naa si pa gbogbo awọn ti o dìtẹ̀ si Amoni ọba awọn eniyan ilẹ naa si fi Josiah ọmọ rẹ jọba ni ipo rẹ ati iyoku ise Amoni ti o ti se a kò akọ wọn sinu iwe ọrọ ọjọ awọn ọba Juda a si sin ni isa oku rẹ ninu ọgba Usa Josiah ọmọ rẹ si jọba ni ipo rẹ.
2: Ìwé ìkejì àwọn ọba orí ìkejìlélógún ẹni ọdún mẹjọ ni Josiah nígbà tí ó bẹ̀rẹ̀ sí jọba ó sì jọba ní ọdún 21 ní Jerusalemu orúkọ ìyá rẹ̀ ní Jedida ọmọbìnrin Adaya ti Boskati ó sì ṣe èyí tí ó tọ́lé ojú Olúwa ó sì rìn lé ọ̀nà Dáfídì bàbá rẹ̀ gbogbo kò sì yí padà sí apá ọ̀tún tàbí sí apá òsì ó sì ṣe

o fẹran olorun ni akoko ti o dabi eni wepe wahala lo rogba yi oka nje o fẹran olorun ki a mo wepe Jesu Christi ife ti o fe wa ki se ife ti o je pe ma ro ti ara re nikan nigbati wahala tabi iponju tabi ijiya ori igi agbelebo ti o doju ko je ki ife ti re ki o farajo ife ti Christi fe o ninu Johanu ori kedogun ese iketala ko si enikan ti o ni ife ti o to bi ju eyi lo pe enikan fi emi re lele nitori awon ore re eni an so pa nipa ife Christi ife ti o fun ani igbala ife ti o fun ani iye nipa kan ki se ife kekere o ni o fi emi ara re lele fun awon ti re fun awon ore re ife tire o ha farajo eyi si Jesu Christi ati si Olorun nitori wepe nitori igbala tire nitori ati jogun iya nipekun ni Jesu se fi emi re lele nje iwo fi ohun gbogbo lele fun Olorun fun Jesu nitori ife ti o fe ninu Johanu ori kokan le logun ese ike dogun nje leyin igba ti won jeun oworan tan Jesu wi fun Simoni Peteru pe Simoni omo Jona iwo fe mi ju awon won yi lo bi ese ti Jesu Christi fi nbere iru ibere yi on ti o nso ni we pe Peteru o mo wi pe mo wa ni ajule orun tele o mo wi pe awon angeli lo nfori bale fun mi o mo wi pe ile didan ile to lewa o ni mo wa o si mo wi pe mo wa lori ite o ni sugbon mo fi gbogbo re sile lati fi ife mi lati fi han fo nje iwo feran mi ju gbogbo nkan won yi emi feran re ju gbogbo nkan to wa lorun mo si fi won sile lati wa sinu aye lati ku fun o lati se ise irapada ise igbala re o ni nisinsin yi Simoni omo Jona nje iwo fe mi ju awon won yi lo bi olorun bi o ni ibere kan na we pe awon nkan to yi oka iba se owo re iba se ebi re iba se awon ore re iba se awon aso iba se awon dukia iba se awon nkan to gbe le okan wi pe mo fe se tibi mo fe se ton mo fe di bayi mo fe di nkan mi nje o fe Jesu nje o fe Olorun ju gbogbo awon nkan won yi lo ni Petero dawo si we fun pe be ni Olowa iwo mo pe mo feran re o wi fun pe ma bo awon agutan mi ohun to nso fun ni we pe bi o ba fe mi ni toto o ye ki o le sise fun mi bi o ba fe mi ni toto o ye ki o ma bo awon agutan mi bi o ba fe mi o ye ki oju se kan wa ni eto igbala ni eto iwaasu irere ti o ni lati kopa ninu re iwo na bi o ba so we pe o fe olorun sugbon o madura agba o fe olorun sugbon o ki wa sile sin dede o fe olorun sugbon o ki wa su irere o fe olorun sugbon o ki bo awon agutan Jesu o fe olorun sugbon o fi han ninu iwa re ninu ise re wi pe ife ti o nso yi ki se ife ori ahan o je ife ti a fi si ojuse o nso fun awe pe bi o ba je pe ni toto ni a fe Jesu o ye ki a fe ju akoko wa ki a fe ju oyin ni lo ki a fe ju awon ore lo ki a fe ju ebi lo ki a fe ju ohunkohun ninu aye lo ninu Johanu ori kedogun ese ikesan ati ese ikewa ni Jesu Christi lo tun ti ran wa leti ohun ti o yori si bi o ba je pe ni toto wi pe ife wa o farajo ti Christi ninu Johanu ori kedogun ese ikesan gege bi baba ti fe mi be li emi fe yin e duro ninu ife mi bi eyin ba pa ofin mi mo e o duro ninu ife mi gege bi emi ti pa ofin baba mi mo si duro ninu ife re o nso fun a wi pe iba se igba ojo iba se igba erun o nduro ninu ife baba o ni iba se igba ti a rije igba ti a orije o nduro ninu ife baba o ni iba se pe a wa ninu lori agba mi ati ijisin ijinja o ni emi duro ninu ife baba o ni bi emi ti duro ninu ife baba ti n ko yese ti mo duro lai siye meji ninu ife baba bi eyin ba fe mi ni toto o ni ki a wa na ni igba iponju ni igba wahala ni igba idunu ni igba iponju ni igba rije ni o ni igba orije ni igba ise wa ni igba ti ko si ise ki a duro ninu ife baba ki a si ma gboran se yi ni an pe ni we pe a feran olorun ni toto ati wi pe a n se igboran si ohun ti o pa lase fun wa ninu Johanu ori kerinla ese ikedogun oni bi eyin ba feran mi e o pa

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọrun. A wá sọ́dọ̀ yín lónìí. Nítorí a wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ sí bàbá. A sì mọ̀ wípé ẹ kò fi wá sílẹ̀ nígbà kan rí. A mọ̀ wípé ó jẹ́ dídùn inú yín láti fà wá súnmọ́dọ̀ ara yín. Láti jókòó kí a tẹ́tí sílẹ̀, kí a gbọ́ ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí gbọ́ràn. Gẹ́gẹ́ bí ọmọ tí ó ní òye wípé ìfẹ́ bàbá sí òun ó pọ̀ ré kọjá ju ètí a lè fẹnu sọ. Lónìí bí a ti wá, a ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó dáhùn àdúrà wa. A ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ kò jẹ́ ta wá nù bí ó ti wù kí ó rí. A ní ìgbàgbọ́ wípé ìfẹ́ tí ẹ ti fẹ́ wa láti ìgbà tí Jésù Kristi ti kú wípé ìfẹ́ yìí ó wà bákan náà síbẹ̀ lónìí. Ǹjẹ́ bí a ti wá, bí a ó ti máa gbọ́rọ̀ yín, bí a ó ti máa là wá lóye, a ń bẹ̀yìn wípé iyì ọ̀tún àti okun ọ̀tún, agbára ọ̀tún yóò sọ jí nínú ọkàn wa ní orúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, ẹ fún wa ní etí ọmọ, ẹ jẹ́ kí a lè gbọ́ràn, ẹ jẹ́ kí a lè máa tẹ̀lé yín ní ìṣísẹ̀ kọ̀ọ̀kan, kí a má sì padà sẹ́yìn, kí àwọn tí a ń retí láti ọ̀dọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí àwọn ìlérí tẹ ti ṣe fún wa, kí wọn kí ó lè jẹ́ tiwa. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Lónìí, a ń wo ìwé wòlíì Isaiah, orí 40, láti ẹsẹ 25. Ìwé wòlíì Isaiah, orí 40, láti ẹsẹ 25. Máa fi ojú kà á bí àtijọ́ ń kà á papọ̀. Ǹjẹ́ tani ẹ̀yin ó ha fi mí wé, tàbí tali èmi ó bá dọ́gba, ni ẹni mímọ́ wí. Gbé ojú yín sókè sí ibi gíga, kí ẹ sì wò, tàlẹ́ ó dá nǹkan wọ̀nyí tí mú ogun wọn jáde wá ní iye. Ó ń pe gbogbo wọn lé orúkọ nípa títóbi ipá rẹ̀, nítorí pé òun le ní ipá, kò sí ọ̀kan tí ó kù. Èé ṣe tí ìwọ fi ń wí ìwọ Jákọ́bù, tí ìwọ sì ń sọ ìwọ Ísírẹ́lì pé ọ̀nà mi pamọ́ kúrò lọ́dọ̀ Olúwa, ìdájọ́ mi sì ré kọjá kúrò lọ́dọ̀ Ọlọ́run mi. Ìwọ kò tí ì mọ̀, ìwọ kò tí ì gbọ́ pé Ọlọ́run ayérayé, Olúwa, ẹlẹ́dàá gbogbo ìpẹ̀kun ayé kì í ṣàárẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àárẹ̀ kì í mu, kò sí àwárí òye rẹ̀, ó ń fi agbára fún aláàárẹ̀, ó sì fi agbára kún àwọn tí kò ní ipá. Àní àárẹ̀ yóò mú àwọn ọ̀dọ́mọdé, yóò sì rẹ̀ wọ́n, àti àwọn ọ̀dọ́mọkùnrin yóò tilẹ̀ ṣubú pátápátá, ṣùgbọ́n àwọn tí ó bá dúró de Olúwa yóò tún agbára wọn ṣe. Wọ́n ó fi ìyẹ́ gun òkè bí idì, wọ́n ó sáré kì yóò sì rẹ̀ wọ́n, wọ́n ó rìn àárẹ̀ kì yóò sì mú wọn. Lónìí, mo fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, bí o bá wà níhìn ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, mo sọ̀rọ̀ lórí ayọ̀ Ọlọ́run, èyí tí jẹ́ agbára àti okun fún onígbàgbọ́. Àwọn nǹkan wọ̀nyí tí Ọlọ́run ṣe wa lójú láti rí, tí Ọlọ́run ń kọ sí wàhálà ókan àyà wa, wọ́n jẹ́ àwọn nǹkan tí ó jẹ́ kí ìgbàgbọ́ wa kí ó le, kí ó gbóná, kí ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ó jẹ́ kí ayọ̀ wa nínú Ọlọ́run àti ìfẹ́ wa fún Ọlọ́run àti ìgbàgbọ́ láti dúró tiiri pẹ̀lú Ọlọ́run títí a ó fi rí ìdáhùn sí àdúrà wa, wọ́n ó jẹ́ kí wọn kí ó lè fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀, máa to àwọn nǹkan wọ̀nyí sí ókan àyà rẹ. Má ṣe jẹ́ kí wọn kí ó lọ kúrò ní ọkàn rẹ ní ìgbà kan. Lónìí ni a ń sọ̀rọ̀ lórí dídúró de Olúwa. Dídúró de Olúwa, kí ni èrèdí tí a fi ń dúró de Olúwa? Báwo ni a ṣe lè dúró de Olúwa? kini awon abayori si awon ami ti o le wa ni igbese aye wa wipe aje eni ti o ti duro de oluwa asi ti ri idahun iridi ti a fin duro de oluwa ati paapa akoko wo ni o ye ke a ma duro de oluwa ki awon ibere won yi ki a to le dahun won lese ki a to le dahun won ni kikun ani lati wo lati ese ike dogbon bi oye ese ike dogbon de ese ogbon bi o ba se ye wa si be ni a o se ni oye di duro de olowa je kin tun ka ese ikokan le logbon le kan si o ni sugbon awon ti o ba duro de olowa ki se awon ti o sare koja olowa ki se awon ti o sare ni iwanwara ni ikanju aile musuru ti won so wipe kini kin se mbo ni kin ya si ona wo ni kin gba mo ti de ikorita kini ipinu ti o ye kin mu ki se ru awon be awon ti o ni igbagbo ninu oluwa awon ti o duro de oluwa o ni sugbon awon ti o duro de oluwa yo tun agbara won se won o si fi iye gun oke bidi won o fi iye gun oke bidi won o sare ki yo si re won won o rin are ki yo si mu won bi aban so wipe awon wonyi won o tun agbara won se eyi so wipe se iwo na mo awati an lo moto lekokan bi abati lo moto yi yala fun ose meta ose merin bi osu kan won ma so fun wipe o ye ki a gbe lo si odo awon mekaniki wipe ki won ki o tuntun se ki won ki o tun agbara re se won a fo ile epo won a fo ibi ti omi wa won a fo gbogbo awon nkan ti o nje ki oko yi ki o ma se daradara nitori be a fun oko yi ni akoko lati wa lati duro ni ile osise mekaniki be na ni ago ara wa ki se okuta be na ni okan wa ki se irin be na ni igbesi aye wa ki se emi nitori be a re se se ki o mu wa o sese ki o dabi eni wipe ade ikorita a o mo ibi ti a o gba o sese ki o dabi eni wipe oke ni o wa ni waju wa ati gun oke yi o soro fun wa be ni nkan ti a nfe o wa ni odi keji oke yi tabi o sese ki o je wipe omi ti o kun popo ti o si kunre koja oni o wa ni waju wa ohun ti a si nfe o wa ni odi keji omi yi eni a fi so wipe bi a ba duro de olowa wipe a o fi iye gun oke bidi eni wipe oke ti o wa ni waju wa ti o dabi eni wipe ko si ohun ti o le si oke yi nidi bi a ba duro de oluwa olorun a fun wa ni iye bi ti di nipa igbagbo nipa adura yo je ki a le fi iye gun oke bidi ti o je wipe oke yi ki o ja mo nkan ni igbesi aye wa o ni a o sare ki yo si re wa bi a ba ti wo awon omo wa ni ileewe ti won ma nsare ije bi won
2: baju yin loni je ki ohun wa ko dodo yin loruko Jesu esem baba nitori pe e ti dawun adura wa ni oruko Jesu ni agbadura eke hallelujah a fe dupe lowo olorun fun owuro yi e je ka dupe lowo olorun fun anu re lori aye wa olorun wa je olooto o je olorun to se simile o si je olorun ti ki ja awon eniyan re kule je ka gbo wa soke ka dupe lowo olorun fun ohun to oluwa tin se laarin wa oni je ojo ti o je ojo pataki inu itan ijo loni pelu ore ofe olorun a nse ajoyo odun karun gck o si je ite pe o ni se pelu gogo agbaye e je ka dupe lowo olorun fun gogo ohun to oluwa tin se o n fowo to aye awon eyan o n fowo kan awujo o si n pese okan awon eyan sile fun ijoba orun bo re se ko dupe lowo olorun fun awon ohun lati oluwa nse ati ti o se loni ati leyin tojo ni bakan na je ka gbo wa soke ka dupe lowo olorun fun gbogbo ohun to oluwa tin se ni oruko Jesu ti o tobi lagbadura loruko Jesu ni agbadura mo fe ka ninu woli esikeli ori keta ese keta dinlogun omi eniyan mo ti fi o se oluso fun ile Israel nto na gbo oro lenu mi ki o si kilo fun won lati odo mi nigbati mo so pe eniyan buburu yo ku ti iwo ko si kilo fun won nito to tabi ko kilo fun won lati ku lona buburu won lati gba emi re la eniyan buburu na yo ku inu ese re sugbon eje re ni emi yo bere ni owo re sugbon bi iwo ba kilo fun eniyan buburu ti ko si kuro ninu buburu re ti ko si pada kuro ni ona buburu re yo ku ninu ese re sugbon orun re mo a fe dupe lowo olorun gck yi a fe fi le oluwa lowo oluwa tin se ohun la nipase re pe opolopo awon ile ni olorun yo tun gba nipa ise iranse yi oro olorun latenu woli olorun yi o mu wa lokan le pe ka dide duro lati waasu oro na gbohun le soke ko gbadura si olorun pe a o ni fa o seyin bi o tin lo aduro olorun yo ma be lo ifamiroyin olorun yo ma be lo agbara olorun yo ma be lo lo lowuro yi pelu ore ofe olorun yo si ti o leyin lanu re ko gbe ore soke ko dupe lowo olorun fun ohun to luwa nse laarin wa yo fowo to aye awon eniyan be ni ye yi aye awon eniyan pada e je ka gbadura pe ki owo olorun ko wa lori aye wa pe a o gboro si ohun emi olorun a o gboro si ohun ti wole olorun so bi a se lati gba awon eniyan niyanju e je ka gbadura pe ki olorun ko ran wa lowo ka le gbogbo ti o ka fi ogo fun oruko olorun fun ohun to luwa tin se o tin se ohun la ninu aye re yo se si e ka gbadura lowuro yi pe ki ogo olorun yo tan mole sinu aye wa ohun gbogbo ti a o se loni yo fi ogo fun oruko olorun je ka dupe lowo olorun fun awon ijade lo ni america ni asia ki se ye nikan ni africa ni bibakan na ati kaakiri gbogbo agbaye oluwa tin fo ka awon eniyan a si le ri iwaasu ti igbala a ri ti olorun mu wa si odo awon eniyan je ka gbadura pe ki owo olorun ko wa lori wa lati mu ibukun olorun wa sinu aye wa koluwa ko lo iranse re lai tun fowo kan okan opolopo awon eniyan si gbohun le soke si olorun pe ogo olorun yo tan lori gbogbo ohun ti a o se nipa bi a ti n jade awon elese ni adugbo wa ni ipinle wa ni orile ede wa pe owo olorun yo wa lori won yo si mu igbala wa fun won yo mu ipadabo sipo wa sinu aye won eyi ni adura wa ni owuro yi agbadura pe ki owo olorun ko wa lori wa loruko jesu ni agbadura amen a fe dupe lowo olorun fun awon ti oluwa ti fowo kan nipa ijade lo gck ti won si rinrin ajo won lo si orun bayi a fe fi won le oluwa lo pe owo ta o ni ka won owo olorun yo wa lori won olorun olorun yo si wa lori awa na bakan na ka le to awon eniyan ti won ko ti mo olorun lo je ka gbadura pe ki ogo olorun ko tan ninu aye wa pe nipa iwaasu oro olorun orilede yo di eni igbala be ni awujo wa yo ni igbala ogo olorun yo mole ninu aye wa olorun wa ni gbogbo agbara o ni gbogbo ipa o le se gbogbo e je ka gbadura ni owuro yi pe ki ogo olorun ko mole nipa se wa o le se gbogbo ju bi a ti lero lo gege bi agbara to nse ninu wa e je ka gbadura pe ki ogo olorun ko mole olorun je olooto o ni gbogbo agbara ati gbogbo ipa je ka gbadura lowuro yi pe ki ogo olorun ko wa sori aye wa ni oruko jesu ni agbadura a fe gbadura pe owo olorun yo wa lori iranse olorun pe bi won tin lo lati ilu de ilu lati ileto de ileto lati oledede orilede pe owo olorun yo wa lori won won o si je ohun ele lowo olorun nipase won ogoro kan yo si di eni ti agbala sinu ijoba ti olorun je ka fi won le oluwa lowo ohun elo ni won je lowo olorun iwo na le jeri si ogo olorun ni ise iranse won je ka gbadura pe ki ogo olorun ko tuwa ma tan ninu aye won si ise awon apostle ri ikewa ninu bibeli ese 38 bi olorun ti fi amiro ya jesu kristi pelu agbara owo se o san fun gbogbo awon ti esu nda loro nitori pe olorun wa pelu re e je ka gbadura pe bi won tin lo si ileto ileto pelu iwaasu ti igbala lati mu imupadabo sipo sinu aye awon eniyan pe owo olorun yo wa lori aye olusagutan wa e je ka gbadura pe ki owo olorun ko wa lara won ninu irin ajo won ninu igba nimoran won ninu irunisoke won ninu iwaasu ati ikoni won owo olorun ko wa lori won gba adura pe ki owo olorun ko fun won ni okun si ki olorun ko wa pelu won ko ma to won nu gbogbo ti won ba nse won lo nipa oruko oluwa oruko olorun yo si di ayin logo ninu aye won gba adura pe ki owo olorun ko wa lori won ni oruko jesu ni a gba adura a fe gbadura ni pataki julo fun awon orilede to wa ninu wahala to je pe awon ota itesiwaju o wa lorilede ti won o fe ki ise olorun ko tesiwaju a fe gbadura pe ki owo olorun ko wa lori iru awon eniyan be olorun yo gba won la yo da won nido yo si so won dominira ko lowo ota e je ka gbadura ka so fun olorun lowuro yi fun ijosin toni ohun ti olorun yo se titi di opin ni oruko jesu mo fe ka romorike edogun ese kokandin ni ogun nipa agbara ise ami ati ise iya nipa agbara emi olorun to be lati jerusalem ati yika akiri ani ti fide ilioconi mo ti wa sin re kristi ni kikun eyi ni oro olorun oro na si n gba wa nimoran pe ka lo kaakiri ka se fi olorun bi a ti n se ohun nla yo ma sele ni oruko ti jesu awon ti won je alatako fun oro olorun nigba tan ba ri owo olorun nu aye wa won o jowo ara won gbogbo ohun elo ogun to wa lo won ni won yo fi sile won yo si sin olorun je ka gbadura si olorun nipa igbe aye wa ohun nla olorun yo se ninu aye wa je ka gbadura ni owuro yi pe oruko olorun yo di ayin logo inu gbogbo ti yo ma farahan ninu aye wa aanu olorun ifamireyin olorun koja imoye eniyan olorun yo mu wa si imuse ninu dosin bi a tin wa papo loruko jesu ni oruko jesu ni a gba adura a fe gba adura lowuro yi pe bi a ti wa ni ojukoju pelu oro olorun pe ki oro olorun ko fowo kan aye wa ko kun wa ko fa agbada fun wa ko si fun wa ni ore ofe lati ma sare ete titi de opin e je ka gbadura gbohun re soke ko gbadura pe oni so oni kaare awon mi ran kaare wo oni kaare oni jogona gbadura pe wa teso lati ma sare ati lati ma se ife olorun titi kristi oluwa yo fi de gbadura pe ki owo olorun ko wa lori wa ko mura wa sile ko si mo ki a duro ni ona te pe awon to wa ni ayika wa won mo pe ti kristi la je la enu re ko gbadura si olorun olorun je olotito ko si nkan to soro fun olorun lati se o ni agbara lati se lopolopo ju ohun ti a n lero tabi ti a n beere lo gege bi agbara to n sise ninu wa gbadura pe ko ogo olorun ko tan ninu aye wa agbara olorun ifamiri olorun ko wa lori wa lanu re ko ba olorun soro olorun wa o fe ki gbogbo eniyan ko deni igbala o fe lati mu gbogbo awon apada seyin wa sile awon ti won ko tile ti mo pe eje ka gbadura pe ki owo olorun ko wa lori gbogbo iwaasu ti o je jade bi o tin jade lowuro yi yo fowo kan aye re yo fowo kan aye opolopo awon eniyan ninu aye wa bakan na oruko olorun yo si di ayin logo olorun wa lagbara lati mu se lati pa omo lati pa emo ko mura sile o lagbara lopolopo lati se ju bi a ti n lero lo ju gbogbo ti a n lero tabi ti a n be lo nipa agbara to n se ninu wa gbadura pe ki ogo olorun ko mole pe ki owo olorun ko wa lori wa loni ki ogo olorun ko mole lori aye wa loni o ni je eni ti a yo sile emi o ni je eni ti a yo sile o ni je eni ti a yo sile ogo olorun yo kun aye re yo so aye re dotun yo so aye re ji yo si mu ko sare lati ma se ife olorun lanu ko gbadura oluwa fun mi lokun mo fe ki oruko olorun ko di ayin logo ninu aye emi olorun yo se baba wa ni orun yo se fun wa je ka gbadura pe ohun la oluwa yo se ni ijosin ti owuro yi o si ni wa bakan na mo olorun wa le se yo se lopolopo ju bi a ti n lero lo olooto ni o se simile oni gbogbo agbara yo be wa wo ni oruko jesu ni agbadura a fe gbadura fun orilede wa nigeria o ti mo o mo to n sele lo lede yi ati ni awon orilede miran kaakiri gbogbo agbaye ogun ainisimi aini ibale okan a fe gbadura pe ki olorun fura re ko da si oro ilede yi ko mu alaafia wa so ilede yi eje ka lanu ka gbadura fun orilede wa Nigeria ati awon orilede miran bakan na layika wa pe ki ogun olorun ko mole agbara olorun ko bere si tan ninu orilede yi fun awon orilede won yi ki olorun ko ma alaafia wa ko mu imupadabo sipo wa ko mu ifamiriyan wa je ka gbadura pe ki olorun ko be awon orilede won yi wo ko se nla ninu aye enikokan wa ko si nkan to soro fun olorun lati se o lagbara o le se lopo lopo lati ba gbogbo aini okan wa pade olorun si le se yo si ba gbogbo aini re pade loruko jesu ni oruko jesu ni agbadura a fe gbadura fun ijo olorun Bebi ati n gbo oro Olorun oro Olorun yo mu ipadabo sipo wa sinu aye eni kokan yo mu oye wa to be to pe bi ati n gbo oro Olorun a o mo a o rin bo ti to ati bo ti ye e je ka gbadura Oluwa be ijo Olorun wo je ki ijo Olorun ko loye imoye oro Olorun pe bi oro Olorun tin jade anfani nla nla ni yo je nipa on ti a ma gbo bi ati n gbo oro Olorun a o sare tete a o se ife Olorun a ni opolopo ise iranse ninu ijo pe ki Olorun ko fun gbogbo awon ise iranse yi lokun bi ati n gbo oro Olorun loni pe ki ogun Olorun ko farahan ko si se ohun nla ninu aye wa Olorun wa ko se ohun iyanu ninu aye gbogbo okan to n gbo oro Olorun a o si sare tete lati se ife Olorun e je ka gbadura lowure yi pe ki Olorun fura re ko fun wa lokun ko fu wa pelu wa ko si fun wa ni ore ofe lati se ife re to be te pe oruko re yo di ayin logo laarin wa ni oruko Jesu ni agbadura amen e ka gbadura fun agbenuso oro na iranse Olorun bi won tin bi oro na kale pe oro na yo jade pelu agbara ati ase ati ifamiriyan pe ko se ohun kon ti o le se idena fun oro Olorun ogun Olorun yo farahan nipasẹ oro na to n jade lati enu won won o de se ohun la fun ogun Olorun e je ka gbadura pe ki oruko Olorun ko di ayin logo nipa ise iranse olusagutan wa ise na iwaasu ti imupadabo sipo eyi ti o pa wa mo ti o si mo ki a ma sare fun ogun Olorun je ka gbadura pe ki Olorun ko wa pelu wa ko mu wa laaja ifamiroyin re ati agbara re ati ohun re je ko wa lori wa gbadura pe loni a o ni yo eseyin a o ni yo emi na seyin ni oruko Jesu ti o tobi ni agbadura amen a fe gbadura pe bi a ti n gbo oro Olorun eni kokan wa o ni je n to n fese wole sugbon bi a ti n gbo Olorun a o se ife Olorun a ti kanu we si kele ori iketa ese iketadinlogun oluwa ti pase pe ko waasu fun awon eniyan a fe gbadura pe bi Olorun yo se jade pelu ifamiriyan ti agbara ati ohun e je ka gbadura pe gbogbo ata n gbo oro Olorun a o gboran ni oruko ti Jesu ni oruko Jesu ti o tobi la gbadura amen Baba wa dupe lowo yin lowuro yi a dupe lowo yin fun ijosin yi a dupe fun ojo ni eyi ti a nse ajoyo odun karun ti jizike ti bere a fe fi gbogbo ogo fun oruko yin fun gbo te ti se ni gbogbo awon orilede ti a ti dena fun gbogbo awon eniyan te ti fowo kana a fe gbadura pe ki e gba gbogbo ogo loruko Jesu a dupe lowo yin fun gbogbo awon eniyan ti won ti di iranse lowo eyin Olorun te nlo fun ogo yin a gbadura pe e buku fun won si loruko ti Jesu gbogbo awon te ti faye won fun eyin Olorun nipasẹ eto GCK a gbadura pe won mo sare ete lati ma sin yin loruko ti Jesu e sin baba alagbara fun idahun si adura wa ni oruko Jesu ti ologo ni agbadura amen a o ko orin akoko fun ijosin yi Mba legbe nwa ahan. Ogo Olorun oba mi. Isegun ori re. Oga mi ati Olorun mi. orin ikewa segun agbara se o die korin yin re aditi gbohun re afoju olugbalade ayaro fofayo orin ikewa ninu iwe orin rere fun ilo ijo.

gba ogun ni won bi olorun bo ti mu da won loju je ka bere bere miran kini asiri isegun onigbagbo ninu aye to dibaje yi kini asiri isegun awon onigbagbo ninu aye to dibaje yi idahun asiri isegun onigbagbo ni pe konigbagbo ni imulokan ninu olorun kan si gba olorun gbo ninu gbo tan ba nse eseun asiri o da ni pe ka gbekele olorun ka gboro si oro olorun ohun gbogbo ti olorun ti so nipa oro re nipa tiwa agboro si ka pa mo ka tesiwaju pelu oro olorun bi a se nse leyi ti a n gboro si ase olorun a o tesiwaju lati ma bori ati lati ma segun ni oruko jesu a le ri lati bi ti a ti ka wi pe ileri olorun o le amuye ninu ki kan se n to kan wa lasan olomiran ro pe ngba te olorun ba ti se ileri gbo to ko lati wa si imuse laisi a lowo si tiwa o lamuye ninu nu gbogbo ti a ti ri lateyin wa a gboro feran olorun a gboro mo riri olorun a gboro gboro si ase olorun ki a si pa ofin olorun mo nitori pe awon ileri wonyi ye wa si imuse ko to le wa si imuse ninu aye wa ife fun olorun lati ma gboro si ase re ka ma ni igbagbo ninu awon ipese re ke a si ya pa kuro lodo awon alaiwa bi olorun o je amuye fun ati ma gbadun ibukun olorun ti olorun ti seto sile fun olorun ka to gbadura je ka wo koko keta ninu eko wa nuwe mu wa lowuro yi iku Joshua iku isiku ati aseyori Joshua Joshua 24 mo ka ni ese 29 Joshua 24 ni ese 29 o si se leyin kan won yi ni Joshua omo nuni iranse oluwa ku o je eni adofa odun eke haleluya mo ni eke haleluya arakunrin ati arabinrin o le ri pe Joshua bere o bere daadara o tesiwaju a si ri pe o pari daradara sugbon koko na ni pe niru akoko yi o wa ku o je eko fun iwo ati fun emi pe a o kan ni ma gbe bi lo titi lai pe ka ma gbe ni haye yi titi lai lai rara akoko wa ti o de ti emi ati iwo a o ku bi o Jesu ba bible re seyin to ba pe akoko nbo ta o ni sinibi emi na o ni sinibi bakan na ni to ba ri be ki wa lo je ko je ipenija wa awon ipenija so kini awon ipeni pe Joshua lo akoko lati seto awon iranse ti o se ilana re sile ti awon adari to nbo ti o tele awa ri pe igbagbo ni a ri ninu aye Joshua ati igboran bakan na ati sesin bakan na ni gbogbo awon adari loni a gbodo tele ilana kan na ibere fun o ati fun emi ni pe kini yo je iwasi afojusun onigbagbo nipa nini idaniloju nipa ti iku yi gege bi ati mo pe a o ku kin lo ye ko je loje ona ta gba ngbe igbe aye wa laarin enikan si enikeji won ti pe enikan niwon ba gba ta mo pe a o fi aye yi sile a gbo ri pe a gbe pelu nini ero aye aye lorun ka si gbe igbe aye iwa mi mo to te olorun lorun iwe mi mo wi pe lepa alaafia pelu gbogbo eni ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti o ri olorun arakunrin ati arabinrin adupe lowo olorun pe mose ti wa o si wa ni bi pelu wa a o te ti de akoko ti Joshua a ri opolopo awon eni ninu won le ma mu awon iroyin opolopo nkan wa ma teti si ohun ti won so lori ero aye agboro kareye won fe lu e lati je pe kan le se mu owo ni a mo daju pe bi oluwa tin fa gbore seyin mose ti wa yo duro pelu wa a si ni ipinu lati se lati yan eyi ni pe ipinu ti ara eni ohun ko to wu ko le je ateyin wa re a le bere lakotun bayi bo ba si je pe pelu ore ofe olorun o si je olooto si olorun.

0: ti ipe re ninu aye re mu ipinu re lati tesiwaju ni ona ti olorun nigba ti joshua npe awon eniyan nija awon eniyan daun awa na pe on lawon o sin olorun jo so pe o le sin olorun nitori pe olorun owu ni olorun o pa yirun ti e ba yi pada te o sin olorun mo won lawon o sin olorun arakunrin ati arabirin ki se adua lasan sakala de nile jesin mo ni ma sin olorun mo sin olorun ngba to ba gbo oro olorun ronun nipo oro olorun se asaro ninu oro olorun ko wa gbadura oro oro ko gbadura fun oro na lati wonu okan re ki si oro en lati pe mo feran olorun wo sin olorun ronun jile ko gbadura ki oro olorun ya ko wonu aye re ki oro olorun ko le mu ete olorun se ninu aye re esra o fura okan re lati ma wa oluwa lati wa olorun ati lati se ohun ti olorun pa lase ati lati ko awon omo israeli nipa bi won se lati ma tele olorun kini ipinu ti re loni o lati teri re ba ko ba olorun soro pe oluwa ran mi lowo emi pelu ege bi ti joshua won o le se gbogbo nkan ti olorun ti pe iwo na lati se ile ijoba re ati na gba yara re olorun alagbara adupe lowo yin lopolopo lowo yin adupe fun anfani ti e fi fun wa lati wa nibi ni owuro yi oluwa olorun wa bi ati ko eko nipa igbe aye joshua ati akoko re agbadura pe e o ran eni kokan wa lowo awon omo ijo ati awon adari gbogbo wa pata a o ni idahun lojojumo lona ti o dara si ipe ti e pe fun aye wa loruko jesu e fun wa ni ore ofe oluwa ko ba le ja si pe gbogbo ti e ni fun wa ninu ijosin loni a o le lanfani lati gba fun ogo ati ola oruko yin adupe olorun baba fun idahun si adura wa ni oruko jesu ni agbadura amen e je ka dide duro lati fi ogo fun olorun mo ni ka dide duro eyin ti e si wa lori ijoko e dide dide duro
1: eyin odo e gbe phone yen kale to ndi olowo a fe fi ogo fun olorun a fe se ajoyo ijolo to olorun ni gboran si orin dafidi 105 ni ese ikini oni ka yin olorun logo ki a je ko di mo fun awon eniyan a fe gbo won wa soke lati fi ope fun oruko olorun fun iran to bi isoji gck ari pe nigbati gbogbo aye ti o da npe covid ti o ti tilekun ohun gbogbo ti iporuru si wa ni gbogbo agbaye bakan na ni ti ko si ireti sugbon olorun fi ran lati lo kaakiri gbogbo aye lati fi ise na se ti ireti ti igbala lati fi fun awon eyan nipa ero ayelujara lati bi odun marun seyin olorun ti je olooto o le lanu re ko dupe lowo olorun ko fogo fun oruko olorun bukun fun oruko olorun josin fun olorun dupe lowo olorun fi ohun re yin olorun fi gbogbo ogo fun oruko olorun gbogbo ona to ba mo lati yin olorun lati fi ogo fun oruko olorun se lowuro yi eyi ni ojo isinmi o ti yaju lati ma togbe lati ma sun o ese jini nitori na owuro ni yi ti a gbodo fi ogo fun oruko olorun fun ijolo to olorun ni mimu oro re se to so pe bi a ba gbe mi soke ninu aye yi won fa opopolopo okan si odo mi ati GCK o ti gbe Jesu soke ki se eniyan lo gbe soke Kristi ti mu opopolopo wa si odo re kaakiri gbogbo agbaye dupe lowo olorun josin fun olorun fi o laugh ogo fun oruko olorun orin 105 wa ese ikarun o ni e ma ranti ise iyanu ti o ti se ise iyanu re to ti se ise ami re ati idaju enu re a je eleri na nipa opolopo okan ti oluwa ti fowo kan to mu wa sinu ijoba olorun nipa isoji gck opolopo okan lati bi odun marun seyin eleyi ni olorun ti se inu aye kaluku o gbodo ri pe o la enu re fi ogo foruko olorun yin olorun logo fo bo se yan ko ijo lojojumo ni gbogbo ose ni gbogbo osu nipase ijo soji gck opolopo kan awon eniyan nigbati a ba nso gck gck ni gbogbo ona opolopo si nfi aye won fun oluwa lojojumo nipa isoji gck fi ogo fun oruko olorun an lati dupe lowo olorun fun awon ti a ti gbala kuro ninu ese awon ti a ti mu kuro ninu igbekun ese ko nu ogun oloro ati gbogbo egbe ogboni a fi ogo fun oruko olorun o ti gbo eri opolopo awon eniyan ti esu ti mu lo sinu igbekun to si je pe isoji gck o da won nide e je ka mo riri ore olorun fun ebi to ti tuka eyi ti oluwa ti mu papo nipa isoji gck gbogbo awon apeyida eyi ti a mu pada wa sile nipa isoji gck ati awon isoji ti a ri ninu ijo awon to ti di lowowo ati olorere eyi ti won ti gba isoji e je ka fogo fun oruko olorun fun imupadabo sipo itara fun ijere okan ti ijo ti padanu nigba kan ri imupadabo sipo igbe aye adura wa eyi ti olorun ti mu wa e je ka gbadura ka dupe lowo olorun fun awon nkan ti olorun ti se ninu nipase gck a o le yin olorun tan e je ka yo niwaju olorun ka yin olorun e je ka gbe oruko olorun ka ka fogo fun oruko olorun la enu re ka gbe ohun re ko pariwo ko yin olorun ko gbe olorun ka ko fi gbe ogo fun oruko olorun opolopo nkan la ni lati fi dupe lowo olorun opolopo nkan la le josin fun olorun bi la fe so nipa ilekun to si eyi ti olorun fi fun wa nipa isoji gck ni gbogbo orilede eyi te pe a ko ti le mo pe isoji irere le debe isoji gck ti debe ninu ebi isoji ti debe ni awon bi ti a o te mo o te mo nipa jesu wo te nso nipa jesu rara nitori esin won nitori asa won ni orilede won sugbon gck lo si inu ile yen o lo si orilede yen o lo si ilu yen ki la fe so nipa wiwo awon ibi ga satani pale ni awon kaakiri ori bayi awon eniyan ti bi ta o te ronu pe irele debe rara gck ti lo sibe o ti mu won wa won la won tun wa nbebe pe a fe eleyi si o a fe eleyi si o ori nto olorun se ni asia ni pase gck ti o ba se gck ti ba se pe olorun fi fun ijo yi gege bi iran o ye ka dupe lowo olorun o je ka fogo fun oruko olorun e je ka fi ola fun oruko olorun to ye fun olorun gck yi se o se nla kin la fe so nipa won iranse olorun miran ninu ijo miran eyi ti won ti mura tan lati ni asowo pelu gck yi ti won bere fun otito gck yi o ti je ko dimo fun awon iranse olorun ati awon akosemose awon nkan wonyi o ti mu isoji wa o ti mu isodotun wa sinu aye gbo opolo ogbo awon iranse olorun ati gbogbo awon akosemose ati awon ise ninu ijo dupe ni owo olorun fi ogo fun oruko olorun josin fun olorun a gbodo dupe lowo olorun fun ore ofe re lori aye baba wa ninu oluwa okun ti o wopo to oluwa wi fun won a ri pe agbara ti o wopo ti oluwa fi fun won olorun ti fun won ni ilera pipe ati alaafia pelu ojo ori won won si lo kaakiri 80 odun marun o de ni adorun won si lo kaakiri pelu okun olorun ati mami wa ninu oluwa pelu bakan na a ri pe won jo wa nigba gbogbo ni won mura tan lati lo e je ka fogo fun oruko olorun je ka fi yin fun oruko olorun je ka fi ope fun oruko olorun ola to ye fun olorun e je ka fi fun olorun a o le yin olorun tan a o le yin olorun tan mi o mo boya oloye nipa nkan to luwa ti se ninu ijo gck nigba to dabe npe gbo ijo miran won sun olorun ji enikan dide eri ori itara na ori family na to nsan ori ise iyanu na e je ka fi gbogbo ogo foruko olorun ka dupe lowo olorun fun itara eti o lo sile ti olorun fun baba wa ni oluwa lati lo ka akiri mu gbogbo orilede yi je eto ti awon ifagbara wu awon odo eto si ni pa lori aye awon odo to mu isodo to wa to mu isoji wa to mu nbo sipo wa opolopo awon omo onina kuna to ti lo ka akiri si ile okere o ni ati mu pada wa sile nipa isoji GCK se leyo wa to fun e lati yin olorun logo se mo le gbo ohun re si olorun le gbo ohun re ki lo to yan bi eni to fe sun owuro kutukutu ni eleye o gbodo yin olorun o gbodo fi ope fun olorun ko josin fun olorun fi ogo foruko olorun a o le yin olorun tan fun ipese ohun owo fun isoji GCK olorun ko je ki ijo ko si alaini a ri pe a o fagile eto GCA ni odun marun yi nitori isuwo na e je ka fi ogbo ogo fun oruko olorun je ka fi ope fun oruko olorun je ka fi ola fun olorun ara je ko ru ogbo ohun re ko yin olorun lan re ko yin olorun logo ni oruko Jesu ni agbadura je ki n gbo ami re loruko Jesu ni agbadura a si yin olorun logo eje ka lanu wa lati mu pe ki GCK ko di imuse ninu mark ori 16 ese 20 oni won si lo won si n waasu ni bi gbogbo olorun si n ba won ise papo o si n fi di oro na mule nipasẹ ame to n tele ohun to n sele ni yi gere ti GCK bere bayi olorun mo on ta ka yomuse lati ilude ilu lati olede de olede lati because ibomiran olorun fi awon ibi ta ka yi o muse nipa ise ami ati ise iyanu sari awon odi ti won gboro aditi to odi to nsoro aditi to gboro aro to rin a ri pe awon ayagan ti a fagile yagan ninu aye won agbo awon tara ti ku ti a soji pada bakan na jejere ti a ti mu kuro koda awon oku won jidide e je ka lanu wa ka fogo fun oruko olorun ka so pe olorun a josi fo a fi ogbo ogo fo a fi ogbo ola fo fun to ti se a ti ri opolopo ise iyanu agbayanu igba miran to ba gbo awon eri miran nipasẹ GCK a ma ya o lenu a ma ya lenu nipa ohun tọlọrun ti se ninu aye awon eniyan eri nipa a ri pe awon eniyan ni abẹ ago ara won to yi pada nitori isoji GCK yi bakan na opolopo ise iyanu eri ti a o te lanfan lati gbo opolopo nkan loluwa nse eleri ni won na je awon eniyan te pe ota ti de ari pe olorun tu won sile awon ti won ko ni ireti olorun da won ni de awon ti won so pe ko si ise fun omo ko si igbega fun omo olorun yiye ngbo pada ninu aye kaluku gbogbo awon ipele pele satani lori aye awon eniyan olorun mu kuro patapata a le yin olorun je ka dupe lowo olorun je ka gbe oruko olorun ga nitori pe olorun dara olorun je olooto o je olorun alaanu o je olorun onife e je ka fi ogo fun oruko olorun ka fi ogo fun oruko olorun ka fi ola fun oruko olorun olorun ti dahun si adura wa ni oruko Jesu ni agba adura to ba gbagbo pe olorun ti gba eyin wa o ti gba ope wa o ti gba ijosin wa lanu re ko be si dupe lowo olorun si to pe bo se ndupe si lowo olorun si bo se njosin fun si yo se omira si ipele GCK miran to wa niwaju yo gaju odun marun yi lo tori pe olorun ko ti pari pelu wa o fe se fun ni laye wa ni oruko Jesu ni agbadura je ki n gbo ami awon to gbagbo pe olorun ti dahun adura won ami nla baba dupe lowo yin ajosin fun yin a gbe oruko yin ga nitori pe olorun nla ni yin a dupe fun anfani ti a ni lati josin fun yin ati lati mo riri gbogbo nla to won agbayanu ti e se nipasẹ GCK baba gbadura pe e o pa iran yi mo e o pa iran yi mo Oluwa gbadura fun baba wa ninu Oluwa e je ki oyin ko wa lara won fun rere bo tin tesori pelu ipele miran ifamiroyan ilopo ti agbara yin ti okun yin ti ohun gbogbo ti won nilo oluwa olorun e fi fun won e le won lona agbayanu si to be to ye pe opolopo ileku yo ma sisile si bi ileku se nsile ore ofe nla si yo ma po ninu aye won ati ninu aye mami wa bakan na ni ohun te fe se nipase ijo GCK e tesi waju e se do pelu oruko Jesu afi gbogbo ogo fun oruko yin fun dance si adura wa ni oruko Jesu ni agbadura ki ijo ko se ami la amen.

o mo otito ni ile yi o ti gbo otito ati so atosun so otito koda o ti iwo gan ti yan otito yi otito yi ko si ri sinu okan re nigba ti o ba mo otito okan re opolo re inu re ogbogbo re ni to je gan ni anu adura re o mo otito o si duro o si gbadura o si rigba if soju se ton aye re eyin o mo otito otito ye yo si so ibe ominira o padanu ami re Johanu ori kejidinlogun ese ketadinlogoji 1837 Johanu ori kejidinlogun ese ketadinlogoji nitori na Pilate wi fun pe nje iwo ase oba bi Jesu dahun wi pe iwo wi pe oba ni emi se nitori eyi ni asa ni ase bi mi ati nitori ide eyi ni mo se wa si aye ki emi ki o le jere si otito idi to fi wa ni idi ti Christ fi wa ni yi idi ti baba fi ran ni yi tori pe awon eniyan na ko ni otito ti o le dari won si iye aini pe kan baba ran lati lo kede otito ayeraye na lati lo kede otito ayeraye yi ati lati le lo ni agogo wonu eti won ko ri sinu okan won eyi ni ni otito ayeraye na pe won yo gbo onitori eyi ni emi se wa tori eyi ni mo se wa nitori eyi de eyi ni mo se wa ki emi ki le jeri se otito olukuluku eni ti se ti otito ngbo ohun mi mo gbadura otito yo gba ola yo fo olukun yo fi ese re mule ni ijoba ni oruko Jesu awa asan fo kakiri lotun lesi ere ngba eniyan awon ise eniyan to lodi ni afian ni gbogbo o fe je ko gbogbo ijo adugbo awon eniyan won fe lati te otito iriri won o si ninu dudun mo nipa otito ti ngba nila otito ti o sọ ni dominira ṣugbọn ohun ti wọn fẹ ohun ni kasa ma tari asa ka ma tari asa siwaju asa ki wọn si gbe otitọ si ki ọgbọrun ki o da anidekuro lọwọ wọn ni orukọ Jesu olukuluku ẹni ti ṣe ti otitọ n gbọ ohun mi efesu ori ikẹfa lati ese kerinla efesu 6:14 lati ese kerinla eduro nitori na eduro awu pe awon eyan le duro na sugbon iwo eduro won teba niwaju satani won tegbe aye won ba niwaju aye sugbon ori ofe egun eyin okun lati duro gbọrin lati duro yato si aye lati duro ki o duro bo se ko duro sinsin won padanu won o duro mo sugbon ope ni fun olorun iwo

ba wa adupe we pe awa si akoko ti o se pataki bayi bi ati fe wo inu iwe mimo an bebe we pe gege bi a o ti ma se alaye gege bi a o ti ma ka oro olorun gege bi a o ti ma ko ni we pe e o fun olukuluku wa ni ore ofe lati fi aye sile fun emi mimo lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti e la sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro olorun e o le won jina si wa loruko jesu adupo pe ti gbo e gba pe ati yin wa e si ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari oko jesu christ oluwa wa lati ibere odun yi ni Olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wipe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ki a mo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ki a mo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati ibi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife olorun ni fifi aye sile lati ran olugbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si olorun ke a ba le gba wala loni an wo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala aje ju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba je ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluranlowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihinrere ti olorun bi ki ba se wipe o ba jesu christ pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro olorun ko sese fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe a ba jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe o n ba jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a n je ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa
tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo Kristi nikan sosho sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki awo oro Olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a so ni ni wipe enikokan wa gege bi eni ti a bi lati inu obirin enikokan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase Adamu ati Eva enikokan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erope yi wo abiwa le afoju bi ati biwa ni afoju a ko mo rere yato si boburu afoju ni ni bi ati biwa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo Olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa si nwa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wipe awa nwa ogiri bi afoju o je wipe a ori ibi ti a nlo o si so wipe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wipe awa nkose losan gangan bi a ba so wipe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wipe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro Olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wipe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran a fi ijosile a fi ibi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro Olorun a fi sile a tun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma n pin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa inu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan won yi ti a tun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo n gbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan Olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala
ma jemu laila yi ni o so nipa eni na ti o ti o bi lati nu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu osogbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sogbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo wi pe eni kokan ti abi lati inu obirin wi pe afoju ni bi aban so yi nipa ti awon Israeli bi aban so yi nipa ti awon ti a ti fi ilana olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ke a so nipa ti awon keferi awon ti ko lo lorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ke a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro lorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lo lorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati Jew ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju e je ki a wo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati ase dede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi we pe ese gbile kan ni odo awon omo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wi pe aran woli nsi won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wi pe awon won yi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi a ba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won ti n dakun aise dede ile na wi pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni wi pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won ti n bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si o ni won rin kiri be afoju ni ita
won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won on ti an so ni we pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkunrin ti won rin kaakiri o nfa ife ko fe o nfa iwa ipa o nfa iwa odaran laarin igboro ti o je wipe a ko le sumo won nitori pe bi a ba sumo won won ba ti wa je bi a ba sumo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa e bi a ba sumo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da won ejo nkan ti a ko mo nipa re e ni ifoju okan ti o ti de ba aye e ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati wasu boya awon nikan ni an pe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori ke dogun Matthew ori ke dogun ese ikerinla e jowo won si afoju tin fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wi pe ki lo nso eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbesi eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo we pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ileesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ileesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju ti fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo si subu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon ti ntele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi a ba nrubo afoju ni eni ti o ro wi pe nipa ise rere wa eni ti o ro wi pe bi a ba fun alagbe lowo eni ti o ro wi pe bi a ba se sahara eni ti o ro wi pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro wi pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe arankan okuro nbe o le jija okuro nbe ki a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ki a le gbadura agba yori ki a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ileesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wi pe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti nfi owo si inu apo alufa wi pe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je tire ifoju okan ni on lo fun so wi pe awon farisi awon ti won ro wi pe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wi pe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won wi pe awon mejeji yo subu sinu iho se omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi
won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronu po ada mo wi pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje oni gbe yewo nje oni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti oni gbala lo ma fona ho bo se nigbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga ewasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbese aye re ran ti o we pe oro jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagun la ti a ko gbo ohun ti jesu so a o tun ba jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti wi pe se o ka ninu bibeli ohun ti o so wi pe bi afoju ba n fi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ke wo korinti keji ohun ti mo so ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ke wo korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wi pe o yi o daradara nisinsin yi ninu korinti keji yi ori keta ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni afin ni an so nipa oju inu oju ti okan e ni afin so nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sugbon so wi pe awon ju ati awon kefiri pelu wi pe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wi pe oju inu won ti fo won ko le ri wi pe jesu kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wi pe nipa eje jesu kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wi pe nipa ododo jesu eyi ni a nka si ododo fun okan elese ti o ro mo agbelebo ki o ba le je eni tewogba ni waju oluwa won ko le ri wi pe jesu kristi nikan soso ni olugbala wi pe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni a fun wa wi pe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wi pe ki a wa sodo olorun nipase jesu kristi wi pe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti a ti mu kuro ninu kristi jesu kristi nikan ohun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba n so nipa ti afoju o seese ki o ma toka si awon elomiran o seese ki o ma se apejuwe wipe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je ki n ka ese bibeli kan fun o ki o tun ma se ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya a n so nipa re abi a n so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o n gbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si imo ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo le oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi soro se alaye ni kikun fun wa
bi eba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wi pe lai lai aforun alakeji ni ati le pari eja yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wi pe ko so nto le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wi pe okunkun ti fo le oju tabi o sese ki o je wi pe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wi pe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wi pe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je pe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi lo julu won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wi pe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wi pe o n lo si joba orun o n korin wi pe Jesu Kristi n pada bo lati mu mi lo sile o n korin wi pe gbangba la jo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wi pe o n roko orun apadi sile o ni nitori ti okunkun ti fo le oju nibo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je ni ti Jesu Kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro we pe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa we pe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo we pe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi e ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi e ba nso nipa orun rere bi e ba nso nipa wura re ile didan re bi e ba nso nipa awon ere ti o n duro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o ti le ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sat olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o ti le fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile iso na ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo pese re sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi a ti le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti a n ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori 29 Isaiah ori 29 lati ese 11 si ese 12 iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wi pe emi be o ka eyi
ti o si wi pe emi ko le se nitori ti adi iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti agbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti adi iwe ti a fi edididi ti ko seni ti o le si bi ki ba se pelu iran lowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be o ka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti adi wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati eti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edididi ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini a ri wi pe ese abinibi gbogbo ese e ti a ti jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be eni kokan ti a bi ninu ara eni kokan ti a ti pase obirin bi eni kokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abinibi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be ni kan soso awon ese ti a wa paapa ti a nda lati igba ti a ti wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti a ti wa si aye awon nkan won yi paapa won po wa loju ye ki a wo Johanu ori kesan lati ese ikokandinlogoji Jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si wi fun pe awa pelu foju bi Jesu si wi fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti Jesu so ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wi pe Jesu Kristi ni olugbala olufuni ni iye oni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mu ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti a ti nda lati igba ti a ti de aye e ni o mu ki okan wa ki o sokunkun e ni o ra wa niye e ni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona e ni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre e ni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun omugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo Sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai Sefanaya o wa le ki a to de Hagai Sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si Oluwa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won de afoju nitori won dese si Oluwa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro Olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se
Satani se ileri esu la npe be Luciferi o se ileri fun Eva we pe bi o ba je eso igi ti Olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi Olorun gba ti Eva ti o gba ohun Satani gbo ohun esogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu Adam ati Eva jade kise be nikan awon ese ti an da papa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mo totan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisha ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan wonyi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won ije orisa won ise owo eniyan won le enu won ko le soro won le oju won ko le riran eyin so nipa orisa won eyin so nipa ere gbigbe won wi pe won le enu won ko le soro won le oju sugbon won ko le riran oni won le eti o sugbon won ko le gboran ni ese ikefa won ni imu sugbon won ko gborun won le owo sugbon won ko lo won le ese sugbon won ko rin be ni won ko soro lati ofun won jade wo ese kejo dara dara awon tin se won awon tin se awon orisa won yi awon tin gbe awon ere won yi ati awon tin sin won awon tin se won yo dabi won won je afoju bi ti won awon ti o nsin orisa won je afoju pelu o so pe be le olukuluku eni ti o gbe kele won be ni olukuluku awon ti o gbe kele orisa awon ti o gbe kele se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi lati fi dana ti o wa fi die lara igi gbe ibeji

0: ẹnumọ́ ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń da lẹ́kun bẹ́ẹ̀ ni ó tún kígbe jù bẹ́ẹ̀ lọ wípé jésù kristi ọmọ dáfídì ṣàánú fún mi ariwo wípé bí jésù ti ń sọ̀rọ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ń lọ sí jerusalem láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé nǹkan tí ó ṣe pàtàkì láti lọ sí calvary òun ló ń bá lọ ó dẹsẹ̀ dúró bí ó ti dẹsẹ̀ dúró bẹ́ẹ̀ ni ó ní kí wọ́n pè wá bí wọ́n ti pè wá ni ó rí wípé kí ni o fẹ́ kí n ṣe fún ọ ni ó sọ wípé òun fẹ́ ríran ni òun fẹ́ ríran ni rántí wípé kò dákẹ́ o àwọn yorùbá wọn á sọ fún wa pé bí a bá dákẹ́ tara ẹni a bá ni dákẹ́ bí o bá dákẹ́ sínú ẹ̀ṣẹ̀ bí o bá dákẹ́ sínú àìṣòdodo bí o bá dákẹ́ sínú àìṣòótọ́ bí o bá dákẹ́ sínú èké àti irọ́ bí o bá dákẹ́ sínú ìwà òkùnkùn tara rẹ àbá ò dákẹ́ ṣùgbọ́n wọn ní bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bá mọ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ kì í pẹ́ lórí ìkúnlẹ̀ bí o bá ké tantan bí o bá ké pé ọlọ́run wípé ọlọ́run dáríjì mi ọlọ́run ṣàánú fún mi mo fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọlọ́run ìfọ́jú ọkàn yìí mú kúrò ó ní nígbà tí o bá tọ jésù kristi wá nígbà tí o bá yí padà sí olúwa ó ní yóò mú ìbòjú náà kúrò nítorí bẹ́ẹ̀ tọlọ́run wá lónìí ó ti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run kí ló tún dúró dè ó ti gbọ́ wípé jésù kristi nìkan ó ní ó rú ẹbọ fún wa àrókún àti àrúdà jésù kristi nìkan ó ní ó wá la ọ̀nà iyè fún wa ó ní èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti iyè kò sí ẹni tí ó lè wá sọ̀dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi gba tí ó ti mọ̀ wípé jésù kristi ní ọ̀nà iyè ó ṣe dìde ó ṣe sọ wípé èmi ó tọ ọlọ́run lọ ó ṣe sọ wípé èmi ó sọ fún ọlọ́run wípé mo ti dẹ́ṣẹ̀ sí ọ àti sí àwọn aládùúgbò mi ò yẹ ilé ẹni tí àbá máa pèlé ọmọ rẹ ṣùgbọ́n dáríjì mi fi àánú jésù kristi fi gbà mí là fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi kí o fi wẹ̀ mí kí la tún dúró fún sọ fún ọlọ́run dìde dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ tàbí kí o kúnlẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ kí o sọ fún ọlọ́run wípé ìfọ́jú ọkàn tí ó ń bá ọjà ìfọ́jú ọkàn tí ó wà pẹ̀lú rẹ ó ń fẹ́ kí ọlọ́run kí ó mú ọ kúrò ó ń fẹ́ kí a gba ọkàn rẹ là ó ń fẹ́ kí a ṣe ọ níyè ó ń fẹ́ kí a wẹ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nù ó ń fẹ́ kí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ìbáṣe ìmùtípa ni ìbáṣe àìgbàgbọ́ ni ìbáṣe ìbọ̀rìṣà ni ìbáṣe àìkọ́ran ni ìbáṣe àgàbàgebè ìbáṣe wípé o jẹ́ olórí funfun ẹni tí ń ṣe tinú rẹ̀ ìbáṣe wípé o jẹ́ aláṣẹ rége o jẹ́ ẹni tí a ń bá wù ṣùgbọ́n tí ń wárùnkì sọ fún ọlọ́run wípé kò fẹ́ bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wípé ìfọ́jú ọkàn tí ó bá ọjà mo fẹ́ kí ọlọ́run mú un kúrò kíkẹ́ ọlọ́run kíkẹ́ ọlọ́run ó ṣe tán nísinsìnyí láti dáríjì ọ láti gbà ọ́ là láti mú ìfọ́jú ọkàn kúrò láti jẹ́ kí o lè bá ọlọ́run dọ́rẹ̀ẹ́ bí ó bá lè jẹ́ ẹni tí a ṣí lójú tí yóò lè rí iyì àìnífẹ̀ẹ́ bí o bá gbàdúrà ó dájú wípé ọlọ́run yóò gbọ́ ọ.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba wa tin be le orun adupe fun ireti ti e fun gbogbo awon nigbagbo wi pe lojo kan ipe yo dun a o si gbe awon ayan fe soke a o mu okuro ninu aye aye ese ti a wa nisisiyi a o si ma ba Jesu gbe a o ri lojukoju a o si le ba soro lojukoju baba fun iru ireti ti o ni ogo bi eyi a nbebe wepe ko si enikeni ninu wa yala nipa ijafara tàbí nípa ìfọsẹ́yìn tàbí nípa ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀ kò sí ẹnìkan nínú wa tí yóò pàdánù irú ìrètí ológo báyìí ní orúkọ Jésù. A mọ̀ wípé ìgbà náà ń kù fẹ́rẹ́fẹ́ a sì mọ̀ wípé kì yóò pẹ́ tí ó fi ṣí wa lọ́wọ́ láti wá ṣírò àti láti wá jìhìn ohun ti a ti se ninu ara an bebe wipe yala loro ni tabi losan tabi lale ni igba kigba ipe de ba wa lenu ise ni tabi ninu ile isi tabi nibi kibi ti o ti le de ba wa an bebe wipe ki o ma de ba gege bi alafara o sese pe o je ojo ti enikan ti se wa o sese ko si je ojo ti inu wa ndun o sese ko je ojo jije mimu abi ojo ti o ku die ki nkan to an bebe wi pe ni igba ki igba ni akoko ki akoko iru ipo kipo ti a le wa an bebe wi pe ki eje Jesu ki o se wa ni eni to mura sile
3: amen
2: e ma se je ki a padanu
3: amen
2: iru ipe ti e fi pe wa ti a si fi sumo odo yin an bebe wi pe ni iru ojo yi ti a o se wa logo e ma je ki a gbagbe sun koja ire wa
3: amen
2: bi a si se n wo oro re nisisiyi ko oro yi si tabili okan wa
3: amen
2: ki a ma seso lori re
3: amen
2: ki oro yi ki o si ma seso lori wa
3: amen
2: se wa pe
3: amen
2: ki o si se wa ye
3: amen
2: ki a si je alaba pin pelu awon eniyan mimo
3: amen
2: adupe ipo ti gbo iruko Jesu Christ Oluwa wa
3: amen
2: a se ayewo ninu oro olorun nipa ohun ti a ti ko lorin e ti a si ti fi igba pupo ronu nipa se re e ti awon onigbagbo ti won reti pe bi a se je onigbagbo ajagun nisisiyi ki olorun ki o se wa ni olori ire lati je onigbagbo asegun ni ojo na eyi ni ireti gbogbo awon eniyan olorun ati awon onigbagbo lati igba ti igbagbo ti ihinrere ti o ti te won lowo Jesu so nkan nipa ipadabo re awon apostoli pelu won ko si mu enu kuro ni oro kan yi wipe ki onigbagbo ki o ma mura sile nitori pe Oluwa wa ti o je olugbala loni ti yo je oludajo ni akoko to nbo wipe Oluwa wa yi ki yo jafara bi o tile je wipe awon eyan ka si ijafara wipe o pe ti won tin wipe o nbo ko si de sugbon ikilo pupo wa fun wa wipe a ko gbodo sun a ko gbodo jafara ani lati wa ni imura sile wipe an reti Oluwa wa nitori o pe o ya ni Jesu nbo awon angeli papa won so nipa bibo re beni awon woli ti igba lai lai won ko sai menuba iru akoko ti a fe menuba ni role yi gbati olorun tun si Johanu loju ti o ri ifihan ohun ti n bo wa o tun je ki o di mimo fun wa wipe Jesu n bo a o bere lati ileri ati asotele ti Jesu Kristi to se fun wa ti a si fi pamo fun wa ti o wa ninu oro Olorun Johanu ori ikerinla Anka lati ese ikini. Ema se je ki okan yin daru. Egba Olorun gbo. Egba mi gbo pelu. Ninu ile baba mi, ninu ile baba ni opolopo ibugbe li o wa. Iba ma se be. Emi ba ti so fun yin nitori emi lo ipese aye sile fun yin bi mo ba si lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo ara emi ti kara mi pe ni biti emi gbe wa ki eyin le wa nibe pelu ninu asotele yi ti Jesu Kristi otito ona ati ye eni ti a ko ri iro tabi eke lenu re ni gba kankan ri eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo ohun to nbo lojo iwaju ni o nso aso tele ti ko le yi pada ti ko le ye fun wa wipe ohun bo awon ti o nso fun ni igba ni oye ko ye won wipe o nlo sugbon bi o ti nso fun won wipe ohun lo bẹni o tun te mo won leti wipe bi ohun ba lo ohun tun pada bo nitori wipe won ti gbo alaye lori wipe o nlo bi o ti le se wipe ko ye won dara dara okan won daru o wa nso fun won wipe bi won ko ba gbe igbesi aye eni ti ko ni ireti ko ye ki okan won daru bi ki ba se wipe ki a je ki a mu ki a ku nitori a ko mo ti o nbo le ola ko ye ki okan won ki o daru bi ireti won bi o ba si ninu ohun afowo ba file ti o wa ninu aye gege bi ohun ini tabi dukia pe bi o ba je pe gbogbo ireti won ohun igba esisin yi lo wa ko ye ki okan won ki o daru nitori bi a ba ti bi eni keni sinu aye abi sinu wahala abi sinu ko ma lo ko ma bo ko ma fa nkan ki won le tora won o si sese fun elomiran titi ojo aye re yo fi dopin ko fa ko ma tora won eni to ba si se iru ise be to se wahala ti o si ere to wa ile lati gbe sugbon ti o si ibi isimi to sise sugbon ti o dabi eni wipe akojo wa ti o gba eyan ti o gbiyanju pupo lati je igbadun ti o ni sugbon akoko ti ibagbadun re ni afefe iji aye o gba won lo idaru okan ati iporuru okan o ma nwa sugbon Jesu Kristi ti o mo wipe bi ati igbadun aye na akoko ti a ni ninu aye iwonba adorin odun ti a ni lo won o to nkan eni ti o si je eni agba igbani ti o ti wa lati ayeraye ti o si mo idiwon adorin odun wipe bi kikan omi lori ninu omi okun o dabi igba ti a ba seju leekan be ni igba ati akoko ti a nlo ninu aye be lori pe bo ti le je wipe eyan gbadun aye o si ni ayo o rerin ko ti le mo irora tabi aisan ko de ile iwosan ri ko mo nkan ton pe ni ekun ni gbogbo adorin odun ti o lo sibe sibe ari wi pe bi iseju kan lori ti a ba fi diwon aye raye ni Jesu Christi wa so fun awon omo ehin re o si so fun a pelu pe e ma se je ki okan yin daru agbiyanju pe bi abagbe iyawo ikan rorun a se laala titi akowojo agbe iyawo awon eyan ba wa je won ba wa jo won ba wa yo ati ojo keji ti iyawo ti dele lati rin wi pe gbe abo sibe yen emi lo so fun beyen ile iya mi wa nbe mo se le pada a ro pe ta ba gbe yawo pe wahala dopin boya tori pe ati bimo ni tori pe ta ba bimo ayo omo ta ni o to a pa isere ano mi je kuro abimo ati igba ti iyawo ti loyun lati sasoke sasodo abimo ton bon se nki wa pe eku owo lomi o eku ewu omo o be ni ari we pe iya o le sun onje to tin to wa je tele tele koto ile ta tin gbe to ro wa lorun o da be ni wi pe ile tun ha fun wa boya ti omo ba dagba ale fi owo rori sun ale ni alaafia omo ndagba na wa ba wa nle wi pe ejo o glasi moto mi omo yin loju oko si o ti fo e wa wo be sese atunse e wa la ngori wahala fun wa bi o ba je ala igbagbo eyi ni ala igbagbo nri ti won lo npokun so wi pe oto ye lo simi bon se nku ton diju pe be ni won tun bere oro ina ni ko so mi nbi ni e ki mo mi nbi ni won ni o so mi gba ti Jesu ri idamu okan to wa ninu okan awon omo ehin re ti o wo wahala to wa ninu aye fun won bo sin wahala awon ti o fe sin olorun bi ti re won ko wahala jade bo so pe mi o ni sin olorun owo ni mo fe wa kiri bo lowo aje oni je ogbadun e awon eyan ti won ni nkan kan won so pe won ri nkan mole fun e pe bo kole oni le sun nu e bo si so wi pe ko boro mo mo ki lati se ma kuro labule wa ti n ba kuro labule wa ti won ri mi ti mo lo si ajo bi Eko tabi a lo si iru Kano ni bi ti o si eni ti o mo wa sugbon esu to mo wa labule esu yen o tun ba wa deko bojo tin ro lo nko wonu le wa ko ni rile elomi ko si la so pe aye ko se gbadun gba ti Jesu ri idamu okan ti o wa ni inu awon omo ehin re we pe o wa so fun pe e ma se je ki okan yi ki o daru wahala ki wahala ti e ba ni ninu aye igba die ni e gba olorun gbo e gba ileri re gbo o n feran yin dara dara awon adi tu to wa ni igbesi aye yin bi e ba gba olorun gbo awon oke soro ni won di petele e si gba mi gbo pelu ninu ile baba mi opolopo ibugbe li o wa o wa n so fun won o mu okan won kuro ni nkan ti aye o wa mu won lo si ti orun wi pe ibi kan wa ti o tayo awon irawo ti o tayo awo somo ti o so wi pe ile baba mi ni oruko ibe opolopo ebugbe li o wa nibe iba ma se be emi iba ti so fun yin nitori emi nlo ipese aye sile fun yin ese oro kan yi wi pe emi nlo ipese aye sile fun yin oni iyato to wa laarin awon olufokansin toto ati awon elesin lasan elesin lasan onsin bo ba bere lowo eru eni be pe bo ba ku mbo lo nlo a ni orun lo meni to ma la an gbianju ni pe bo ba sese bibi kan ba wa lati lo ti ki olorun ninu anu re boya a le gbe wa si afefe re eni to ba ni iye meji okan ko le de afefe re tori oniye meji ko le ri nkan kan gba lowo olorun sugbon fun awon onigbagbo to to lo so wi pe emi nlo o ti lo o abi gbatan bi e saye o ba jesu ni agbegbe e han o ti lo ni emi nlo o si lo o so be o se be pe emi lo ipese aye sile fun yin o wa ni bi emi ba lo ipese aye sile fun yin emi o tun pada wa ireti onigbagbo ni ipada bo Jesu Christi oni emi o tun pada wa emi o si mu yin lo sodo emi ti kara mi awon ti oye oye awon ti oro igbagbo ti o la si loju won ma so fun wa bi won ba ya oju le wa lati ta iwe esin fun wa pe ka jo kara iwe yi baba si ra tori gba ti awon eniyan tan ba kuro ni aye o se se ko je pe gbagada ni olodum ma fi se ile ti eni ti won ba soro titi aye raye nje ko da ti eyan ba ri iru gbagada yi gbe titi aye raye nje ko da ko ye pe ile to jogun e titi aye raye ni ile titi ti a ma ngbade bi yen to je pe ni asiko erun eruku ko ni je ko si ferese asiko ojo gedegede to wa nta ko ni o jade lati nu yara kolon si fun eni iru ile be titi aye ko ni eto ye niyan awon ti won polongo ti won tawe ti won ka akiri lati oju ile de oju ile iru ireti ta won ni niyan sugbon o se ni laanu wi pe won wa ona won o ti ri awa ti olorun ti se ni olori ire lati ri oju ona o so fun wa wi pe emi o si mu yin lo o so fun wa pe oun lo si ibi kan lati lo pe ese sile wi pe ngba to n ba si se tan oun a pada wa a si mu wa lo sodo oun ti kara ara re pe nibi ti emi gbe wa nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu ibere ti o se pataki fun wa lati bere ni we pe nibo ni oun gbe wa toro so wi pe nibi ti emi gbe wa ki eyin ki o le wa nibe pelu lati dahun ibere wi pe nibo ni o ngbe wa e wo ise awon aposteli orikeje lati ese ikarun din ni ogota sugbon ohun kun fun emi mimo o tejumo orun bolo tejumo o si ri ogo olorun ati tani jesu nduro li owo otun olorun jesu kristi wa ni orun ni owo otun olorun ko si laye nisisiyi o ti lo si orun lati lo pese aye sile o si ti se ileri ti ko le ye wi pe ni bi ti emi gbe wa ki awa ki o le wa ni be pelu stefanu si so fun wa daju daju wi pe ni oke orun ni ibugbe olorun ni owo otun olorun ni jesu kristi wa bi a tin soro lowo lowo yi nigba ti jesu kristi ku ti o si jinde ni ojo na gan ti a o gbe lo si oke orun ni ise awon aposteli ori ikini lati ese ikesan bi jesu kristi ti n ba awon omo yin re soro be ni a ri isele nla kan ti o sele ti a si n la aye wa idi ti o fi sele ati ohun ti o ja si pe o sele be ise awon aposteli ori kini ese ikesan nigba ti o si ti wi nkan wonyi bi won ti n wo agbe soke awo sama si gba kuro li oju won bi won si ti tejumo oju orun bi o ti re oke kiyesi awon okunrin meji alaso ala duro leti odo won ti won si wi pe eyin ara galili ese ti a fi duro ti en wo oju orun jesu na yi ti a gba soke orun kuro lowo yin yo pada be gege bi e ti ri ti o nlo si orun awon angeli ni ape ni ede wi pe awon okunrin meji alaso ala nihin jesu kristi leyin iku re o jinde kuro ninu oku o si fi ara han awon omo ehin re o je ki o di mimo fun won wi pe ohun kan na ni o jeun pelu won o wole to won lo nigba ti won ti ilekun o wi pe alaafia fun yin o si le eru ati aigbagbo ti o wa le okan won lo ni ojo pupo ti o se yi eni ti ko si ni ipo aye ti o ye ki o wa ni akoko ti o koko fi ara han won leyin ajinde re jesu tun wa o fara han won o so fun tomosi wo pe tomosi wowo mi ki o si wo iha mi ki o ma se je alaigbagbo mo sugbon ki o gbagbo tomosi ri owo re o si ri iha re o wi pe olorun mi oluwa mi jesu wi fun pe nitori ti iwo ri mi iwo gbagbo o wa fi ibokun fun awon ti won ko ti ri bi iwo bi emi sugbon ti a gbagbo leyin igba ti o si ti fi ara han awon omo ihin re fun iwon bi ogoji ojo o wa di ojo ikeyin o wa so fun won wi pe eyin o gba agbara ki se agbara ti ija ki se agbara ti oselu ki se agbara ti owo ṣugbọn agbara ti iwaasu yin rere agbara ti se ise iyanu o ni eyin o gba agbara nigbati emi mimo baba le yin e o si ma se eleri mi ni Jerusalem ati ni gbogbo Judea ati ni Samaria ati titi de opin ile aye e o ma se eleri mi ni ti bi bawo o so fun won wi pe e o se eleri ohun ti e ti ri ohun ti e ti gbo ohun ti e ti gbagbo ohun ti e ti gbekele ki si ni won ti ri kini won ti gbo kini won ti gbagbo ki si ni
4: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa aje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de a mo wi pe ise iyanu ti a ti n gboro ise iyanu ti a ti n reti eyi ti a ti n gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa a mo wi pe ojo na pe ti a o ri ti wa gba a kiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo a dupe wi pe e wa saarin wa a kiyin kaabo e kaabo loruko Jesu a nbe yin wi pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni a nbe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu a be yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba a nbe yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e tin fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e tin fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e tin fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo a nbe yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu a nbe yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa awo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fere motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo suri fun mi abi iwo bukun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibukun o dahun o wi pe jacobo ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni jacobo mo bi ko se israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori jacobo si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi o si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si suri fun nibe jesu yo suri fun nihin olorun fun ara re yo suri fun nihin jacob si so oruko ibe na ni pe ni eli o ni nitori ti mo ti ri olorun lojokoju mo gbagbo we pe o ri olorun o ri ibukun olorun o ri agbara olorun ni igbesi aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro onibinu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo ma n dari won sodo olorun olodumare oba to n taye ni se oba to n so aye ni di rere ohun ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko jesu oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba olorun pade ti oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fu onisinsiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awotan ganran ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be ma ngba ifowoto ati ifowokan olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisun ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo olorun agbara olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko jesu bi a ti n so ti okunrin ti o je ki olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obinrin ti won gba olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohunkohun gba eyi ni a n so nipa ti ana ninu samueli kini ori kini a n so nipa ti obinrin yi lati ese ikesan asofun awe pe bee ni ana si dide leyin igba ti won jeun ohun naa o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibukun olorun ninu ipago bi iru eyi o ni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili olowa ohun si wa ninu ibinu je okan o si n be olowa o si sokun gidigidi ohun si jeje o si we pe olowa awon omo ogun bi iwo ni tooto ba boju wo iponju iransebirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iransebirin re sugbon
5: ti iwo ba fi omokunrin kan fun iransebirin re nigba na ni emi o fi fun olowa ni gbogbo ojo aye re abe ki yo si kan lori o si se bi o tin bebe sibe ni waju olowa be ni eli kiyesi enu re nje ana ohun soro ni okan re kiki etere ni o mi ṣugbọn a ko gbọ ohun re nitori na ni eli fi ro pe o mu oti wine yo eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re ana si dahun wi pe be ko oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile ṣugbọn okan mi ni emi tu jade ni waju olowa ma se ka iransebirin re si obirin belieli nitori pe ninu opolopo ero ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni ele dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko jesu o lo le alaafia pelu iwosan olorun pelu agbara olorun pẹ̀lú ìgbàlà ọlọ́run olódùmarè ó ní kí o máa lọ lé àlàáfíà kí ọlọ́run ìsírẹ́lì ọlọ́run tí í ṣe ní lóore ọlọ́run tí í tó tẹ̀lé dá ọlọ́run tí í fúnni ní ìbùkún ti ọ̀run kí ọlọ́run ìsírẹ́lì kí ó fi ìdáhùn ìbéèrè tí ìwọ béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ fún ọ. Àsọ fún àwe pé Anna rí ohun tí ó ń béèrè lọ́wọ́ ọlọ́run mo gbàgbọ́ wípé ìwọ náà ní ìpàgọ́ yìí o ni ibokun olorun ma ni gbagbe ni igbese aye re loruko jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge olorun olodumare lese ogbeji iwo na yo si gba ifowokan lati di orun aye re yo yi pada ibokun olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibokun ihirere ṣugbọn ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wi pe awon ma n fi oju tembelu ibapade olorun ati ifowokan ologbala so ti mo wi pe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni mo wa woran ni mo wa wo kini won se nbe ṣugbọn mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibokun olorun ajemonu ibokun yo je ti re loruko jesu ari apere awon to je wipe won si won wa awon to je wipe ibukun olorun ko je ti won mo be olorun wipe oni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni esau lo wa ninu genesis ori iketa le logbon genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan esau si wipe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be olorun we pe won fe ibukun olorun be na ni ari awon ara le esau awon egbon ati aburo esau awon ibatan esau ti won we pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo olorun o ni je ara ile ibatan esau loruko jesu ki ohun ti a n so ki o le ye wa daadaa a wo iwaasu yi ni ipa mẹta ikini ifowokan ikeji isodotun iketa igbagbọ lẹẹkan si ikini ikini ni ifowokan mani gbagbe pẹlu ika kristi ifowokan mani gbagbe pẹlu ika kristi ikeji isodotun nipa ifowokan kristi isodotun nipa ifowokan Kristi. Iketa igbagbo to nfowokan Kristi. Igbagbo to nfowokan Kristi. Ikini ni ifowokan ma ni gbagbe, mo gbagbo wi pe ohun to wa fun niyi. O nfe ifowokan to je wi pe oni gbagbe titi aye loroko Jesu. Ifowokan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin. Ikini ifowokan nigba iseda. Ikeji ifowokan ti o yori si iyipada. Iketa ifowokan ti iwosan. Ati ikerin ifowokan ti ikaanu. Ikini ifowokan nigba iseda. Se o mo wi pe Olorun Olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje. Genesis ori ikeji ese ikeje oni Olowa Olorun si fi eropẹ ile mo eniyan o si mi emi iye si iho imore eniyan si di alaye okan. Nigba iseda Olorun amokoko nla fi eropẹ mo eniyan li aworan ara re. Eropẹ je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo Olorun ba ti kan dandan ni ko di rere. Pelu ifowokan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade. Eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo. Eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke eropẹ loro kan. Eniyan di eni amuseranwo ti a nbola fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ti yanu. Ninu Ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ranti ati ka Genesis ori keji ese ikeje nisisin a nwo Ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re. Eyi ni ohun ti Olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu we pe eniyan subu ajalu ibanuje nla sele si Adamu ati awon omo iran Adamu. Eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju Olorun. O di eni ti Olorun yera fun nitori we pe ese ni so ni dedun arinle. Elese la fi ise fun. Elese ni fi gba ise moko. O ye ki a ronu po ada ese wa nigba na bi a ba nfe ki owo Olorun ki o kan wa. Eyi ni a nso ni ipa keji we pe anilo ifowokan ti yori si iyipada. Ifowokan ti yori si iyipada anu Olorun po. Olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite. O ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan. Eyi ni a fi so fun wa ninu Korinti keji ori ketadinlogun. Korinti keji ori ketadinlogun wi pe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun. Ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun. Ese so eniyan di oku sugbon igbala Olorun ni so ni di alaye. Ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro. Eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo se mo we pe bi ati wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbese aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamo si olara ti o fi pamo si ebi re nigbati o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loroko Jesu. Iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wi pe agbara kan na ti Olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni Olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowokan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejilelogun o si wa si Bethsaida won si mu afoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni lehin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o woke o si san o san loroko Jesu. O si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wipe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowokan iwosan Jesu. O lo wosan nla ni Jesu o nikan ni awo gba arun magbeje o ni iwe mimo jeri re wipe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwe mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o n koni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikejila ese kedogun ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerinla ese kerinla o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko firi Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti asore ni isun eje isun itiju isun ibanoje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konge re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu. Ifowokan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowokan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni alfa to ti gbongbo lo.

yini kerin a o ni ifowokan ti ikaanu lati odo Jesu ifowokan ti ikaanu ninu Matthew ori kesan ese ikerin di logoji sugbon nigbati ori opo eniyan anu won se nitori are mu won won si tuka akiri bi agotan ti ko ni oluso Jesu ni oluso agotan to nkanu awon agotan re oni an pe ni abanikedun are ni lekun ifowokan re lo mu ki banuje ki o dagbere ibi kibi ti Jesu ba de ifoju adi ohun igbagbe iyagan ayago lona oshi ani odegbo se aisan asepora nitori wipe Jesu oni olodande oni olutunu oni abanikedun eni tin re ni lekun o si wa nihin lasale yi lati mu ohun gbogbo ti esu ti fi pamo si igbesi aye re lati mu won kuro yo si mu won kuro loruko Jesu ini o je ki asare lo nisisin si ikoko keji isodotun nipase ifowokan Kristi isodotun nipase ifowokan Kristi ninu orin Dafidi ori ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota lati ese karun oni kiyesi ninu aise dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi kiyesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikokan ni iwo o mu mi mo ogbon oni fi ewe sopo for me emi o si mo we mi emi o si foju egbon owo lo eyi le o so nipa isodotun iwenu mo ti Jesu yo se fun enikokan wa ni asale yi oni mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi Olorun ki o si tun okan diduro sese se sinu mi o wa so wepe ni ese ikejila mu ayo igbala re pada to mi wa ki o si fi emi ominira gbe mi duro mo gbagbo wepe Olorun yo se yi fun enikokan wa lasale yi bi abawa pelu ironu pada bi abawa pelu igbagbo wepe ki o we ese wa nu ki o we wa le awe mo o ti se ileri wepe yi ohun yo se ko si le se ke ninu Ezekiel ori ikerin din logoji Ezekiel ori ikerin din ni ogoji ese ikarun din logbon eyi ni ileri Olorun fun enikokan wa ti o nfe iwenumo enikokan wa ti o nfe isodotun ti o nfe igbala Olorun oni nigba na ese ke dogbon nigba na ni emi o fi omi mimo won yin eyi ni omi rere omi ori ofe omi atoke wa ki se omi awon woli tin tan ni je oni nigba na le emi o fi omi mimo won yin eyin o si mo e o mo loruko Jesu emi o si we yin mo kuro ninu gbogbo egbin yin ati kuro ninu gbogbo orisa yin nigbati awon ti ojo won ni ti ijosi ti won ba Jesu pade o we won o gba won la o yi won pada o so won dotun ninu aye won bakan na ni aranti awon kan ninu majemo titun bi Matthew bi Saul ara Tarsu ti won ri isodotun gba nigbati won ba Jesu pade eni ti o ti je Pharisee tele se bi o ba ti mo itan Saul ara Tarsu o mo wepe o je Pharisee adani loro elesin sugbon o di ajin rere o di alaanu o di onife o npa apa nigbati o gba

0: fọwọ́ kan Jésù àti ìsọdọ̀tún láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Saulu yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilẹ́kun jayé, ṣùgbọ́n ó yí padà, òun wá di ẹni tó ń gbàdúrà fún àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú omijé ìṣìpẹ̀ ní ojú rẹ̀. Lónìí, bí Jésù bá fọwọ́ kan ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ajẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀, ajẹ́ ẹni tí ó burú tẹ́lẹ̀, yóò yí wa padà. Mo ní yóò yí wa padà, yóò sọ wá dọ̀tun. A ó di ojúlówó ọmọ Ọlọ́run, a ó sì di orísun ìbùkún fún àwọn ẹlòmíràn. Gbọ́, bí ẹlẹ́dàá, bí olùgbàlà, bí ó bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ìgbésí ayé wa, bí a bá jẹ́ kí Jésù kí ó fọwọ́ kàn wá láti àṣálẹ́ yìí, yóò tún wa rọ, yóò tún wa ṣe, yóò sọ wá dọ̀tun. Ohun yìí ni ẹnì kọ̀ọ̀kan wa la nílò, nítorí ìfọwọ́kàn rẹ̀ ni yóò sọ ayé rẹ dọ̀tun. Nípasẹ̀ ìfọwọ́kàn Jésù, ẹlẹ́ṣẹ̀ á di ẹni mímọ́, nítorí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà ní ìgbésí ayé rẹ ni yóò wẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ tí ó ti ta sílẹ̀ ní orí òkè Kálvárì. Ó sì sọ elépè di aládùúrà. Ìwọ tó jẹ́ pé bó o bá jí láàárọ̀ kùtùkùtù, èpè ló fi bẹ̀rẹ̀ ọjọ́, ṣùgbọ́n nísinsìnyí, ìgbà tí o bá gba ìsọdọ̀tun, ìgbàlà, ìyípadà láti ọ̀dọ̀ Jésù, a mú èpè kúrò lẹ́nu rẹ̀, a sọ di aládùúrà. Bí a bá Jésù pàdé, ó máa ń sọ alágbèrè di oníwà funfun, olódodo àti olótìtọ́ ọkàn. Bí o bá jẹ́ abọ̀rìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a sọ di olùsìn Ọlọ́run. Bí o sì jẹ́ ẹlẹ̀sìn lásán tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a sọ di onígbàgbọ́. Àwa tí a wá sí yìí, ó yẹ kí a túra wa níwájú Ọlọ́run. Èyí jẹ́ wípé gbogbo èyí tí a ti fi pamọ́ sọ́kàn, kí a tú payá níwájú Olúwa. Bí a bá ti jẹ́ ọ̀báyéré tẹ́lẹ̀, kí a sọ fún Olúwa wípé a ń fẹ́ ìyípadà, a ń fẹ́ ìsọdọ̀tun. A ó sì di ẹni tí a yí padà, tí ó yí ara rẹ̀ sọ́tọ̀ fún Olúwa lórúkọ Jésù. Bí o bá jẹ́ jàgùdà páálí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, bí o bá Jésù pàdé, a sọ di olódodo, olóòótọ́, aláàánú ènìyàn, tí yóò sì jẹ́ ẹni pẹ̀lẹ́, nítorí ìfọwọ́kàn Jésù ló mú ìsọdọ̀tun wá sínú ayé wa. Ìfọwọ́kàn rẹ̀ ni ó sọ ni dọ̀tun, tí ó sì mú kí aláran kan kí ó di onífẹ̀ẹ́, kí aláìmọ́ kí ó di oníwà mímọ́, kí òṣónú kí ó di ọlọ́yàyà, àti kí ẹrú èṣù, ẹrú tábà, ẹrú ọtí kí ó di òmìnira. Ìwọ tí o ti jẹ́ olófòfó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó di ẹni tí ó lè kó ara rẹ̀ ní ìjánu. Ìwọ tí ó sì jẹ́ apànìyàn máyọ̀dà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ó di oníwà tútù, onígbàgbọ́ àtúnbí. Àwọn tí ó sì jẹ́ òpòrọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kẹ́ ìbó tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, yóò di olódodo àti oníwà tútù bí àdàbà. Mo gbàgbọ́ wípé Jésù ṣetán láti yí wa padà. Mo ní Jésù ṣetán láti yí wa padà. Ṣùgbọ́n ohun kan ni Ọlọ́run béèrè lọ́wọ́ wa. Èyí ni ó mú wa lọ sí kókó kẹta, ìgbàgbọ́ tó ń fọwọ́ kan Jésù. Ìpinnu tèmi ní àṣálẹ́ yìí ni wípé n ó fọwọ́ kan Jésù. Ṣé èyí náà ni ìpinnu rẹ? Nítorí wípé bí o bá tọ Ọlọ́run wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, tí o bá sì sọ wípé o fọwọ́ kan Jésù, pẹ̀lú ìgbàgbọ́, ohun gbogbo ní ṣíṣe ní ìgbésí ayé rẹ. Ìgbàgbọ́ jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì. Bí a ó ṣe gbàdúrà láìpẹ́, Jésù ń bi ẹnì kọ̀ọ̀kan wa wípé ṣé a ó fọwọ́ kan orísun ìbùkún, a ó fọwọ́ kan olùgbàlà, a ó fọwọ́ kan ẹni tí ń sọ ní ìdọ̀tun, ṣé a ó fọwọ́ kan olùwòsàn tí mú gbogbo àìsàn kúrò ní ìgbésí ayé ẹni. Ó ní bí o bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, a ò ní ta ọ̀nà bí o ti wọ̀n kí o rí. Àwọn ìbéèrè rẹ a ó sì ṣe fún ọ lórúkọ Jésù. Nínú Máàkù orí kẹsàn-án, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Máàkù orí kẹsàn-án, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Jésù sì wí fún un pé, bí ìwọ bá lè gbàgbọ́, ohun gbogbo ní ṣíṣe fún ẹni tí ó bá gbàgbọ́. Ní àṣálẹ́ yìí, bí a ti ń tọ Ọlọ́run wá, bi a o ti ma gbadura Jesu ran wa leti wo pe bi a ba le gbagbo ohun gbogbo ni sise fun enikeni ti o ba gbagbo lati ni igbala sa gbagbo lati ni iwosan sa gbagbo ki a le yi igbese aye re pada sa gbagbo o daju wo pe bi o ba wa ti o si gba olorun gbo iyi pada nla yo sele ni igbese aye re loruko Jesu ninu Matthew ori ikesan Matthew ori kesan lati ese ikeji din logbon Matthew ori kesan ese ikeji din logbon oni nigbati o si wo ile awon afojuna to wa Jesu bi won pe eyin gbagbo pe mo le se yi eje pe se o gbagbo wi pe agbara isodotun agbara ti yi ni pada se o gbagbo wi pe o le wo afojusan o ni eyin ha gbagbo pe mo le se yi won wi fun pe iwo le se olowa nigba na le o fi owo ba won le oju o wi pe ki o ri fun yin gege bi igbagbo yin lasale yi Jesu so oro kan na fun enikokan wa yo ri fun o gege bi igbagbo re bi o ba gbagbo wi pe yo gba ola yo yi opada yo so aye re dotun oni gege bi o ti gbagbo ni oni be na ni yo ri ni igbese aye re bi o ba gbagbo wi pe arun ko gbogun to wa ni igbese aye re wi pe a o mu won koro lasale yi pe bo foju o riran bo yaro o dide bi oni arun miran ni ago ara re wi pe a o wo san oni bi o ba gbagbo be oni ki o ri fun o gege bi igbagbo re lese kese ti o ti so be fun won ari ni ese ogbon wi pe oju won si la oju won si la oju iwo na yo la agbara olorun yo wonu igbese aye re a o mu olarada olorun yo se se ase pe ni aye re loruko Jesu ninu Marko ori kefa Marko ori kefa ese ikerin din ni ogota yi ni ese ti o gbeyin ninu ori yi oni ni bikibi ti o ba si gbe wo ni ileto gbogbo ati ni ilo nla ati ni aroko won gbe olokunrun kale ni igboro won si be pe ki won ki o sa le fi owo kan ise ti aso re iwon awon ti o si fi owo kan amu won larada gbogbo awon ti o fi owo kan ni amu larada a se mo we pe Jesu yi pada okan na lana loni ati titi aye bi o ti se ni igbani o fe se be loni ni igbese aye re bi o ba gba Jesu laye gbogbo wahala gbogbo ese gbogbo aisan ni yo mu kuro ni igbese aye re ki a to dide duro lati gbadura e je ki a wo Marko ori karun Marko ori karun ese ikerin din logoji Marko ori karun ese ikerin din ni ogoji loju kana bi Jesu ti gbo oro na ti a so o si we fun olori sinagogo na pe ma beru sa gbagbo nikan eyi ni oro itunu oro ikiya oro igbagbo ti Jesu so fun enikokan wa ni asale yi oni ki a ma se beru oni ki a sa gbagbo nikan sugbon ki o to dide lati gbadura je ki n so eleyi fun o we pe bi omode ba ti ja sinu ere abata ti o si fe fi owo kan baba re to wo agbada funfun gbo baba ko ni le gbe mora omo yi ni lati koko wo ina oluwa ni ki iwo na ki o koko ronu po ada ki o si we ninu ejo odo agutan olorun oni bi o ba se be ki iwo ti o je elese ile ri elegbin ki o to le fi owo kan ohun oni owo ti o ti fi kan agbere ti o ti fi kan panshaga ti o ti fi kan riba gbigba tabi ole jija tabi iboresa tabi ipaniyan tabi wobia tabi itanje tabi imutipara tabi iwa eri gbogbo oni ki o koko we ninu eje Jesu o ni leyin na ki o wa ki o le fi owo kan oba mimo alai le ri bi o ba ye igbese aye re wo ti o ri wi pe ese wa ni igbese aye re iwa iri idoti egbin o wa ni igbese aye re o ni ki o lo luwe pelu igbagbo ninu eje Jesu ki a we omo ninu lode oni ni igba na o le pada wa lati fi owo kan Jesu bi o ba si fi owo kan Jesu pelu igbagbo ni asale yi o korin ayo idande yo je tire iwosan yo je tire gbogbo aisan gbogbo arun ko gbogun to ti wa ni igbesi aye re gbogbo won ni a o le jade loruko Jesu akoko na to bayi lati fi owo kan Oluwa lati fi owo kan eni ti so ni dotun eni ti yi ni pada eni ti wo ni san eni ti dani need akoko to fun eni keni ti ki se ara ile Esau fun eni keni ti ki se farisi fun eni keni ti ki se alaga begebe akoko to fun eni ti o fe gbadura fun eni ti o wa ibukun olorun fun eni ti o fe ki aye ohun pada ki a so aye ohun dire akoko to fun eni kokan ti o wa gege bi Anna ti o wa gege bi Jacob ti o fe gba iwosan ti o fe gba anu ti o fe ki a so aye ohun dire akoko to lati kepe Oluwa akoko to lati wa pelu igbagbo akoko to lati wa pelu ironupo ada akoko to lati kepe Oluwa wi pe ki o fi owo kan ki o tun aye re se ki o tun oro ki awon araye ki o dekun lati ma bere wi pe Olorun re da o se dide ki o so fun Olorun wi pe o fe yi pada toto wi pe o fe ise anu Olorun wi pe o fe ifowokan agbara Olorun ni igbese aye re bi o ba kepe Olorun pelu igbagbo pelu emi otito lai si agabagebe o daju wi pe Olorun yo gbo Olorun yo so aye re dire Olorun yo mu gbogbo wahala ati gbogbo aisan ati gbogbo ede ati gbogbo idaloro satani ti o wa ni igbese aye re Olorun yo mu kuro kepe Oluwa kepe Oluwa kepe Oluwa nitori akoko to ti Jesu Christi olugbala olodande olowosan ti yo fowo kan enikokan wa bi abagbadura pelu igbagbo oni se o gbagbo we pe o n le se yi ni igbese aye re bi o ba fi igbagbo dahun tinu tinu tokan tokan bi o ba so fun Olorun we pe o gbagbo wi pe ise iyanu o sumo bi ewo to wo sorun oni bi o ba gbagbo wi pe agbara Olorun sumo gege bi ewo to wo sorun ti sumo petipeti oni o dajo we pe ohun o gbo ti re ohun o no mi je gbogbo nu kuro sugbon ranti o bi o ba fe fowo igbagbo kan Olorun ese to wa ni igbese aye re eri idoti ti o wa ni igbese aye re egbin to wa ni igbese aye re oni lati koko ko sile ki o so fun Olorun ki o ronu po ada ise re ki o kepe pelu emi otito ki o sa fun ese ki o yago fun ese bi o ba se be anu Olorun yo je ti re iyipada ni ibukun akoko igbala ni ibukun akoko kepe ki o gba ola ki o dariji o ki o we omo ki o pa agbara eserun ni igbese aye re ki o fun ni ki o fun ni iyipada toto oni leyin na bi o ba se alai ni iwosan ilera ayo ibukun oni ohun o se fun o bi o ba jewo esere ti o si ko sile o ri anugba
1: Oni ṣugbọn ni ti o ba bo ese re mole ko le se rere. Bi awa ba jewo ese wa. Olooto ati olodo lili ohun lati dare ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo. Oni emi o fi omi mi won won yin. Eyin o si mo. Oni ohun we onu kuro ninu idoti eri iborisa gbogbo. Kepe Olowa, kepe Olowa, bi ese ba wa ni igbese aye re, ese le dena ibokun Olorun ninu aye re. Nitori be kepe ki o dariji o, ki o we omo, ki o so odotun. Nigba ti o ba jewo ese re ti o si ko sile eyi ni o je ki o wa ni imora sile lati gba ifowo kan Jesu jewo ese re ki o si ko sile je ki awe o le awe mo ki o mora sile fun ifowo kan Jesu ni igbesi aye re. Ni oroko Jesu Kristi Olowa wa. Wo ti o ba nfe ki Olorun ki o mu ese igbese aye re koro. Ti o fe di eni igbala. Ti o si ti fi otito okan je wa awon ese wonyi. Ti o ti pinu ti o si ti se ileri fun Olorun wi pe o ni pada sinu ibi ti aja re ti o ti po sile. Iwo ti oni emi ironu po ada tooto ti o so fun Olorun wi pe bi o ba le dariji o ti o si fun ni ore ofe ati agbara ma lo ma dese mo wi pe orin ninu otito bibeli orin ninu iwa mimo ti Olorun ko wa sugbon ti o je wi pe ohun to reti nisisin ni ki Olorun ki o se anu fun o ki o dariji o ki o so odotun ki o yi o pada mo nfe ki o gbe owo re soke ki a le gbadura papo sugbon bi o tin gbe owo soke ki o ni ipinu ki o se se ileri fun Olorun wi pe awon ese to ti ko sile awon ese ti o ti jewo re o ni pada sinu won wi pe o gba ore ofe agbara eje Jesu laye ni igbesi aye re ki o so odotun ni toto ki o si je ki o gbe igbesi aye otun bi o tin nawo soke diji o ki agbadura papo Olorun alaanu ti n dariji ni ti mu ese koro ti n gba nila adupe wi pe iwo lo pe wa we o si wi pe enikeni ti o ba ke pe oroko Olowa ni a o gbala a n bebe fun awon wonyi ti o gbe owo soke pelu irunu po ada pelu ileri ati pelu ipinu otun wi pe bi o ba le gba won la won ni pada sinu awon ese won atijo abebe wi pe ki e dariji won loruko Jesu awon ese to ti di baraku awon ese ti o je wi pe won fe jadanu sugbon ko sese won fe fi sile won fe ko sile sugbon ko sese agbara won o to lati ko awon ese won yi sile a nbe yin wi pe ki e dariji won ki e si fun ni agbara lati gbe igbesi aye to bori ese loruko Jesu ewe won le awe mo e so won dotun e yi won pada e je ki igba oto ki o wo inu aye won loruko Jesu ayo igbala atoke wa e je ki o wo inu okan won e ko oruko won sinu iwe iye lorun loruko Jesu e sanu fun won e je ki orin ayo orin igbala ki o ma ko lati inu okan won nisisin yi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo loruko Jesu Kristi Olowa wa. Ami. Nisisiyi a fe gbadura fun awon ti o ni aisan ni igbesi aye won tabi ni ago ara won. Ohun kan ti Jesu n bere lowo re ni wi pe se o gbagbo wi pe o le se eyi pe o le mu aisan re kuro arun ojo pipe pe o le mu kuro ni igbesi aye re ninu eje ni pe o le mu kuro ni igbesi aye re bo je ogbe enu bo je jejere lo n ba oja se o gbagbo wi pe Jesu le mu nkan won yi kuro ni igbesi aye re iwo ti o si dabi eni wo pe o wa gege bi afoju tabi o mu omo kan wa o mu enikan wa ti o diti ti ko gboran se o gbagbo wi pe lasale yi olorun le se yi oni bi o ba gbagbo o ri ogo olorun bi a o ti gbadura mo fe ki o ma fi okan igbagbo ki o ma fi ba adura na lo nitori wi pe ohun to ti se fun awon elomiran o daju wi pe yo se fun o loruko Jesu ni aipe yi ni mo wa ni ilu pota ni bi ati gbadura ni awon ti o ti foju awon ti o ti diti awon ti o ti yaro bi a se nse ami ikeyin be ni agbara olorun le o le foju kuro loju won be ni agbara olorun le o je ki awon ti o ti yaro tele ki won ki o si bere si ni rin bi olorun ba le se be ohun ti mo nso ki se ohun ti o ti sele ni ojo pipe ohun ti o sele ni osu ti o koja ni bi ati pari nibe ni mo koja si ilu Kalaba si awon ilu miran ki n to de Kalaba bi olorun ti mu ike eyin kuro lo mu gege orun lo mu kuro bi olorun ti mu awon ni warapa ti o mu won gba idande be ni o tun mu awon asinwin ni o mu won gba idande bi olorun ba se be ni osu to koja yi melo melo awa ti a wa nihi ti a fe gba ifowokan agbara tobi ju ni igbesi aye wa mo gbagbo wi pe akoko ti re niyi bi a o ti gbadura lese kese ti o ba ti gbo ami ti o keyin awon ohun to le se ri ko be si ni se won bi o ba le rin tele tele ko dide ko be si ni rin bi o ba foju tele tele ki o laju lati riran bi ohun kan ba wu si o ni ago ara boya ni itan lo wu si ni tabi ese lo wu si tabi orun lo wu si gere ti a ba ti gbadura ni ki o yi ara re wo oke hallelujah o yin olorun logo nitori wipe olorun setan nisisiyi lati mu awon nkan wonyi kuro ni igbesi aye wa ohun ti a n fe ki o se ni wipe ki o fowo kan ara re ibikibi ti o ba ni ohun ti o wu si ni ago ara re ibikibi ti o ba ni irora si ibikibi ti o ba dabi eni wipe ibe ni isu ti n fitina re ti o ti n ba oja ki o gbe owo le ki o si je ki a gbadura nitori wipe akoko na to mo ni akoko na to ti olorun fun ara re ti o dabira ni igbesi aye re fi owo le ara re nibi ti asan na tin se o ki o si gbagbo bi a ti n gbadura ranti wi pe leyin adura oni lati ye ara re wo bi o ti ye ara re wo o ri ise iyanu olorun lara re loruko Jesu bi o si ti n ri ise iyanu na lo ma ke hallelujah lo ma yin olorun logo ni a o si ma patewo ti a o ma yin olorun logo pelu re ediju ki a gbadura olorun alaanu alagbara eni ti ko si ko se se pelu re a wa nisisin pelu igbagbo a mo wi pe awon eri ti a ti gbo bi e ti n la oju afoju bi e ti n mu aro dide lati rin bi e ti n mu arun boya arun were ni tabi arun warapa bi e ti mu kuro awon eri wonyi ti a ti gbo ti e ti se ni ibomiran a mo wi pe asale yi ni ojo ti wa wipe e o se fun eni kankan wa loruko Jesu emi mimo olorun akin ikaabo laarin wa ni gbongan kankan a nbe yin nisin wipe iba je okunrin iba je obinrin iba je omode iba je agba wipe owo agbara atoke wa ki e fi kan eni kankan won loruko Jesu nihi ni a mo wipe ko si ko sese fun olorun nitori be a wa nisese pelu igbagbo a si n bere wipe e o se ju bi a ti n bere loruko Jesu nisese mo gbadura fun awon ti o ni ohunkohun ti o wu ni ago ara won yala ipake ni tabi gege orun tabi ese ti o dabi ti erin tabi inu ti o wu iwo ohun ti o wu ni ago ara won mo pase fun o jade kuro loruko Jesu o lanfani lati wa nibe nigba ti mo ba gbadura nitori be nitori oruko Jesu pelu eje Jesu pelu agbara emi Olorun mo pase fun awon nkan to wu ni Lorun ni labiya ni nikun ni lesson ni labi ara ni mo pase fun yin e kuro loruko Jesu Olorun mo gbadura fun awon ti o ni eje riru awon ti o ni iko fe mo gbadura nisisin pe iko fe yi iko to fe pa won mo gbadura wi pe e o jade loruko Jesu eje riru eje gbogbona mo gbadura wi pe ki Jesu ki o fowo kan yin ki awon aisan awon arun won ki won ki o pora loruko Jesu nje mo bebe fun awon ti o ni arun warapa ati were ni igbese aye won iwo emi kemi ti o nda awon eniyan won yi loro lese kese nisisi yi nitori wipe o ni agbara lati joba sibe lati joko sibe nigbati a ba ndaruko Jesu iwo emi kemi emi esu emi warapa emi isinwi mo gbadura e jade loruko Jesu gbogbo emi ti njobi ina ninu ori ninu opolo ninu ago ara ninu eje ninu egungun ninu isan mo pase fun yin e jade loruko Jesu Olorun alaanu aisan kaisan to ba ni ago ara awon eniyan woyi ni ikun ni ni eyin ni ninu egungun ni ninu eti ni ninu opolo ni mo gbadura pe nisisin yi owo iwosan yin owo agbara yin ki o bale won ki e le awon arun won jade loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o je wipe won loju won riran nitori wipe esu so won sinu okunkun nje lese kese nisisin mo gbadura wipe owo Jesu owo iwosan Jesu owo anu Jesu owo agbara Jesu ki o kan oju afoju nisisin yi iwo oju pipo gba iriran loruko Jesu gbogbo idiju ti esu fi di o loju mo tun won kuro ni agbara Olorun pelu agbara eje Jesu e kuro loruko Jesu onkun ti baje ti o mu ifoju iwa mo gbadura pe lese kese nisisin yi a o mu won kuro loruko Jesu bi a o se pari adura ti e o ma laju e gba iriran loruko Jesu iwo ti o wa nibe ti o je wipe eti di o si gboran mo gbadura wipe ki emi Olorun ki o be owo nisisin ki owo Jesu ki o kan eti re iditi ki o kuro aile soro ki o kuro mo gbadura wipe lese kese nisisin yi eti ti o di ela ni oruko Jesu ahon ti ade ti ko le soro e gba itusile ki e se bere si ni soro loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti o yaro bi o ba je wipe abio gege bi aro abi o je pe nigbati aisan ko lo ni odi eni ti o yaro lese kese mo gbadura wipe ki agbara Olorun ki o ba le oni sinsin yi ninu isan ninu ikoro ara re ninu egungun ati ninu opolo ki ago ara re ki o gba imularada loruko Jesu iwo ti o yaro mo gbadura wipe ki owo Jesu owo ti tuni sile owo ti dani nide ki o kan nisisin yi dide ki o rin loruko Jesu gbogbo arun gbogbo aisan ti o wa ni ago ara won eyi to sakakiri eyi to fa apamo nibikibi eyi ti won ti gbe lo si ile iwosan ti awon onisegun so wipe ko si abayo ko si iwosan lese kese nisisin loju kan na bi a ba ti daruko Jesu aisan o lagbara mo arun o lagbara mo ise iso o lagbara mo e kuro loruko Jesu awon egun idile awon egun lati odo awon arugbo ile awon egun ti o je pe awon aye ni won fi le o lara mo gbadura we pe nisisin yi awon egun won yi ki won ki o kuro loruko Jesu Olorun alaanu eyin ni Olorun alagbara e so wipe bi a ba ti nke pe ile o ma daun eni ki a ti le to pari adura e o fun wa ni ibeere wa nje nitori na ni mo se nbere wipe gbogbo awon ti a ti gbadura fun yala adaroko won ni kokan abi odarako ni kokan awon ti o ni aisan arun igun ni igbese aye won lese kese nisisin yi e mu won kuro loruko Jesu ki won ki o gba iwosan won ki won ki o gba idande itusile won e sanu foni kaluku loruko Jesu eje ki owo iyanu owo agbara owo iwosan owo idande ki o kan eni kokan nisisin loruko Jesu adupe ipe ti gbo ti wa adupe ipe ti se fun wa adupe ipe ti fun ni ise iyanu a o si ri ami re ni igbesi aye wa ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa nisisin oni lati ye ara re wo ki o wo ohun ti Olorun ti se bi o ba si ti ri wepe ohun ti o wu si o lara tele tele wepe ati le won jade won o si nibe mo o ma kigbe hallelujah a o si ma yo pelu re bi ba ri wepe aisan kan ti o wa ni ago ara re tele tele ko si nibe mo o ye ki o ke hallelujah ki a si yo pelu re andro de o ye ara re wo nitori wepe

0: wepe ani alaafia olorun o tumo si ohun kan na wepe ani igbala ni lati odo olorun nipasẹ Jesu Christi wo bi a se lo ede yi ninu Luke ori kini o nso nipa igbala o nso nipa alaafia ki o le yi o wepe ohun kan na ni a nso nipa re bi a ba npe ni igbala bi a ba npe ni alaafia olorun nkan kan na ni a nso nipa re ninu Luke ori kini ese iketa dini ogorin 77 ati ikokan dini ogorin 79 lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won eje ki o ye wa wipe bi a ba nso wipe ani igbala eje wipe ani idaniloju wipe ati ko ese sile eje Jesu Kristi omo bibi olorun kan soso o ti mu awon ese wa kuro oni lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won ninu ese ikokan dini ogorin lati fi imole fun awon ti o joko li okunkun ati li ojiji ku lati fi ese wa le ona alaafia nitori be je ki o yi o we pe nigbati a ba ti ni igbala a wa ni alaafia pelu olorun ki a pada nisinsiyi lo si ibi ti anka ti o nso fun wa nipa olorun alaafia nipa se Jesu Kristi oluso agutan nla ati nipa eje majemo ayeraye ti o wa ko ese wa lo wi pe nipa be bi a ba gba gbo nisinsiyi a o ni alaafia pelu olorun se amo we pe Jesu Kristi ni omo alade alaafia oni o si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti aje elese tele tele ati onidajo nla ati gbogbo agbaye fun awon ti o ti ronupo adam fun awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo igbala olorun ti de sinu igbesi aye won won si ni alaafia pelu olorun nje bi ati nda wa lari pelu igbagbo nipa igbagbo awa ni alaafia lodo olorun nipa oluwa wa Jesu Kristi sugbon bi ati nso nipa alaafia pelu olorun ni o ye ki a mo we pe o tun ku ipele kan tabi ipele keji nipa alaafia ti an daroko yi ninu ese ogun ebero ori ketala ese ogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe o nso nipa alaafia olorun alaafia pelu olorun iyen je wepe alaafia laarin awa ati olorun bi a ba nso wepe alaafia olorun eyi je alaafia ninu wa nitori wepe ati je eni igbala olorun ilaja ati igbala ti a ni ninu olorun alaafia ni o fun wa ni alaafia pelu olorun sugbon bi a ti n ba Jesu rin bi a ti n ko eko oro olorun bi a ti n rin deede bi a ti n ni idapo timotimo pelu olorun alaafia ni yio ma fun wa ni alaafia olorun ninu okan wa ati ninu aye wa alaafia ti a n so yi ni ibale okan lakoko irumi lakoko wahala lakoko idamu lakoko inu ni bini tabi ni akoko iponju ninu gbogbo ayida yida aye nigba ti o dabi eni we pe gbogbo nkan dojuru ninu aye sibe sibe aje eni ti o ni alaafia aje eni ti o ni ibale okan tabi idakeroro tabi ro kan ki a so we pe ani isimi ninu okan wa eyi ni a npe ni alaafia olorun ninu Filipi ori kerin ese ikeje ese yi ni o je ki o di imo fun wa we pe ohun kan wa ti a n pe ni idakeroro tabi isimi tabi alaafia ninu okan wa bi o tile je we pe awon nkan to yi wa ka won dabi eni we pe won dojuro ninu ese ikeje ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Jesu Kristi o so nipa alaafia olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo oju ohun gbogbo ti an ri layika wa e ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o ye o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese won yi ti won so fun wa gege bi omo olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idope e ma fi ibere yin han fun olorun bi a ba ni wahala tabi isoro gege bi omo olorun ke mo we pe jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ke ma fi awon ibere wa ke ma fi siwaju olorun pelu idope oni bi a ba se be oni alaafia olorun ti oji imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa oni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohunkohun ti se oto ohunkohun ti se owo ohunkohun ti se tito ohunkohun ti se mimo ohunkohun ti se fife ohunkohun ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan won yiro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wi pe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori wi pe ele isele ton so bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan won yi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati be lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi a ba ni alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Tesalonika keji ori keta lati ese ikerindinlogun nje ki oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki oluwa ki o pelu gbogbo yin nihin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa kani tabi wahala lodojuko wa tabi o dabi eni wo pe airisese lo nyo wa lenu bi a ba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idope ti a fi si waju olowa ti a se ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia nibi gbogbo yo wa pelu wa ibaje ninu ile isin ibaje ninu ile wa ibaje nibi ise tabi nibi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa iwo paamo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbekele o bi a ba gbekele olorun bi a mo we pe ko si ohunkohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbekele ti a simi le ti a si nwo awon ileri re ti a nduro lori awon ileri re ti o le ye o ni yo pa wa mo ni alaafia pepe sugbon o tun ko miran ti Isaiah nso fun wa ninu ori keji le logbon ese iketa din logun we pe ani lati je eni ti nsise ododo eni ti rin irin ti o ye iwa omo olorun o ni lati wa ni igbesi aye wa bi o ba je wo pe ni toto ni a fe wa ni alaafia ni igba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ese dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikeji le logbon ese iketa din logun o ni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo olorun ki tun lo sinu ese o ni eni ti a bi nipa ti olorun ki dese ko si le dese nitori wepe emi olorun ati iye Olorun o ngbe inu re bi a ba ngbe ninu ododo bi a ba rin irin ododo a n soro ododo ko si ro leno wa a ki seke sugbon rin gege bi omo Olorun o ni ise ti ododo ma n se ni wo pe yo je ki a wa le alaafia eso ti ododo ma nso yo je ni idakeje ati isimi idakeroro ibale okan ati alaafia bi ati menu kan ododo bi asiti menu kan eso ododo o ran wa leti awon eso ti emi we pe bi a ba je omo Olorun a o ma so eso emi ninu igbesi aye wa bi o ba je eni ti o n ka bibeli o mo we pe eye wa ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese ikejilelogun sugbon eso ti emi ni ife ayo alaafia ipamora iwa pele isore igbagbo ni toto ni ati ma awon nkan won yi sugbon awon elomiran won ma nsaka akiri won fe alaafia bawo ni a se ni alaafia ikini ni wepe o ye ki ati di eni nipa ti emi eni ti a ti gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi Olorun ti o n gbe inu re ti o si n joba ninu re bi o ba je wo pe ni toto ni emi Olorun gbe inu wa awon nkan kan wa to lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wo pe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti n joba o ni ayo Olorun ayo igbala Olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala Olorun ninu okan wa alaafia ti a n so nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o ni ipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni yo wa ni igbesi aye wa nigba naa ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo wepe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikura ni ijanu ninu okan awon ti o je wepe won je omo Olorun ninu Isaiah ti a tin ka tele Isaiah ori ikeje din ni adota 48 Isaiah ori ikeje din ni adota ese ikeje din logun o ni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba naa ni alaafia re iba dabi odo ati ododo re bi igbi omi okun o ni bi o ba se we pe afeti si ofin Olorun akọ eko oro Olorun a si mo awon nkan won yi lo a si je ki o je ohun ti a n fi si ise o ni nigba naa alaafia wa yo dabi odo ati ododo wa yo dabi igbe omi nitori be ni a se te mo wa leti we pe idapo ati ririn deede pelu Olorun alaafia ni yo fun wa ni alaafia ninu okan ati ninu aye wa ninu Kristi nigba ti a ba n gbe ninu Kristi ti oro Kristi n gbe ninu wa ti a rin gege bi Kristi ti lana sile fun awa omo igbala o ni nigba naa ni Olorun alaafia yo fun wa ni alaafia Olorun ti o ju imoran gbogbo lo bi a ba fi ohun gbogbo si ikawo Olorun ti a fi sabe akoso Olorun a o ti pase be ni iriri alaafia ti ko ni afiwe a ko ni ni aniyan kankan bi a ba mo daju pe ohun yo ma sakoso ohun gbogbo ti bi o ti to ninu Kristi nikan ninu gbegbe inu re ninu oro re nikan ni a ri we pe alaafia wa wa ijile ma ja loju omi okun sugbon labe ninu ibu okun ni sale lohun idakeje ati iparoro alaafia yo wa iyi o si sele ninu aye wa nigba ti omo alade alaafia bi o ba njoba lai lorogun ninu igbesi aye wa nigba ti Olorun alaafia funra re papa bi o ba ni idapo pelu wa lai si idiwo iru alaafia ti o jinle be ti o si pe ti o si ba wa kale iru alaafia yi ni Olorun pese fun awon ti o je tire iru awon eni be won ni alaafia ninu okan ninu emi won ninu eri okan won ni igba gbogbo bawo ni o se dara to bi eni kokan wa bi aba lakaka bi aba gbadura lati ri wi pe iru alaafia yi o je ti wa ki a tun lo si ipa iketa mo fe fi ohun kan han wa wi pe eni ti o ba je onigbagbo ni tooto a ma ni alaafia ikini alaafia pelu olorun ikeji alaafia pelu awon ara eyi ni pelu awon onigbagbo bi tire iketa alaafia ninu ebi ikerin alaafia pelu eniyan gbogbo bi a ba so wi pe aje omo olorun ṣugbọn ti a o le ba omo olorun bi ti wa gbe ti o je wi pe ariyan jiyan ija ijiyan lo ma wa laarin wa o ma nse wa ni kayefi nitori wi pe bi a ba je ti olorun ni tooto o ye ki alaafia ki o wa pelu awa ati olorun alaafia pelu awa ati awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu eniyan gbogbo ki ya wo iwe mimo ninu agai lo tin so fun wa agai ori keji agai eyi wa ni bi o ba tin lo si ipari majemo lai lai agai ori keji ese ikesan oni ogo ile ikeyin yi yo poju ti isaju lo li olowo awon mogun wi nihi yi li mi o si fi alaafia fun ni li olowo awon mogun wi ohun ti olorun so nihi ni we pe awon israeli won pejopo won gboran si olorun lenu won si ko ile isin ti olorun fe ki won ki o ko olorun wa fi ogo re ati agbara re ati ola re o fi si iru ile be oni nigba ti won ba npejo gege bi awon ara ninu olowa gege bi awon ti o gba olorun kan na gbo awon ti o gba eko kan na gbo oni nihi yi li mi o fun yin li alaafia nitori be bi a ba je omo olorun gba ti a npejo pelu awon omo olorun yala ninu ekun wa yala ni idapo oju ole bi o ba je pe ni tooto ni enikokan wa ti a wa ni idapo oju ole yi bi a ba mo olorun bi a ba je ti olorun ani lati ni alaafia pelu ara wa ninu romu ori kejila romu ori kejila ninu ese ikejidinlogun romu ori kejila ese ikejidinlogun o n so fun a wepe bi o le se bi o ti wa ni ipa ati yin e ma wa le alaafia pelu eniyan gbogbo o n so fun a wepe awa ti a je omo olorun a je omo alaafia ki se awa ni o ye ki a ma ba ija tabi odiyan o kimi mi o ni ki o ko ye ki o ma ba iru nkan be lowo wa tabi pe ki a ma ba enikeni se ota o ni awa ti a je omo olorun bi o ti wo ki ori bi o ti le se bi o ti wa ni ipa wa ki a ma gbe le alaafia pelu eniyan gbogbo o wa nso we pe bawo ni a ti ri ti awon ti o fi wa se ota tabi o fi ara won se ota fun wa bawo ni a ti ri ti won si nje o se se ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o se se bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerindinlogun owe ori kerindinlogun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu awon ota re paapaa wa pelu re li alaafia ohun ti o n so fun wa bi o ba fi yesi ohun ti a n ka ọ̀rọ̀ ti a pè ní pàápàá o n so fun a wi pe nígbà tí ọ̀nà ènìyàn bá wo olúwa òun a mú gbogbo ènìyàn kí wọn kí ó wà lé àlàáfíà pẹ̀lú rẹ̀ o wa n so fun a wi pe pàápàá àwọn ọ̀tá rẹ̀ yóò mú wọn wà lé àlàáfíà pẹ̀lú rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ o yé wa wi pe àwa tí a ti jẹ ọmọ ọlọ́run nípa ìwẹ̀nùmọ́ ìsọdọ̀tun ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristì olùṣọ́ àgùntàn àwọn àgùntàn tí a jí dìde kúrò láti inú òkú wípé ó ṣeéṣe kí ó wẹ̀ wá mọ́ ó ṣeéṣe kí ó sọ wá dọ̀tun ó ṣeéṣe kí ó yí ìgbésí ayé wa padà kí a wà ní àlàáfíà pẹ̀lú ọlọ́run àlàáfíà pẹ̀lú àwọn ará àlàáfíà nínú ẹbí àlàáfíà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n ń gbé láyìíká wa nísinsìnyí à ń padà sínú Ébèrù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún a ń wo ipá kẹta nínú ẹ̀kọ́ wa àìlábàwọ́n àti ìwà bí ọlọ́run kí ni àdúrà tí apostelì tí ó ń gbà fún àwọn olùka epistelì tí ó kọ ránṣẹ́ sí wọn wo ó ní kí ó mú yín pé inú iṣẹ́ rere gbogbo láti ṣe ìfẹ́ rẹ̀ kí ó má sì ṣe kí ó máa ṣiṣẹ́ ohun tí ṣe ìtẹ́wọ́gbà nínú rẹ̀ nínú wa ni waju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi on kan ni o je ki o ye wa wi pe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa iso di mimo nipa isodotun nipa wi pe ki a se eni pe ati nipa wi pe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun ju snow lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin we pe ki ohun yi ki o le sese ni Paul o fi gbadura we pe ki Olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti an pe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti adamu nigba ti o wa ninu ogba ideni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri olorun loju koju o nso pepe o salaye ohun to nso fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa se aladogbo ni ise wa se ara ile wa ni ise wa se oko tabi se aya ise wa se enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a pe ni pepe ni yi wi pe amo ife olorun iwo ko gbodo jale yi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro yi ni ife olorun iwo ko gbodo seun ko ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a pe ni pepe ikini awon ti o ni ise re gbogbo ikeji awon ti n se ife re ni igba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba ni waju re ni won bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba ni waju re eyi ni a n pe ni pepe o ni a n se nipase Kristi eyi ki se wepe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wepe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Olorun ti agba Jesu Christi bo ti eje re ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Christi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je te o gba be yo mu ogo wa fun Olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be ase pe be ninu igbesi aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti a nso nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo e je ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose ti n bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni a ri awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa papa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun a we pe emi o ma rin irin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe ohun tun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin ohun o ma so ohun o ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pipe aya pipe emi ki yo gbe ohun boboro si waju mi emi ki o gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki o gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa
1: ki yo si fara mami. Shobo ba woni o shele she she fwa ki ale je kwe kwe. Ti angba la dura. Ninu eko ti anko loni bi abaje eni ti o fara moro lon. Ti asimo wepe ko se on konto shoro fwa lon la ti she. A omo wepe on konti lon ba kwa la she wepe ki a she. O ti fwa ni a wan kan kan ti ale she. A wan uju she kan. A ti a wan anfani ti ale mulo. Ti o le je ki a je kwe kwe gege bi o ti nso. Ki ya wo Efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi aposteli awon miran bi woli awon miran bi evangelisti ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a ngbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa n wa so re ti a sin ko olukuluku eniyan ti a sin ko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku eniyan wa wa ni iwa pipe ninu Kristi Jesu je ki aran ti wo pe ninu Jesu ni a ti le ni pipe yi bi a ba ni igbala bi a ba ni isodi mo ti a wa ninu Jesu ti oro Jesu ti o n gbe ninu wa ni pipe yi ni o seese ninu Kolose ori kerin Kolose ori kerin ese ikejila oni Epafra eni ti ise okan ninu yin iranse Kristi n ki yin o n fi iwa ya ija gbadura ni igba gbogbo fun yin ki eyin ki o le duro ni pipe ati ni kikun ninu gbogbo ife Olorun eyin je ki o tun ye wa we pe bi a ba duro ninu ife Olorun ni ekun rere we pe pipe yi ti a nso yo le je ti wa nitori we pe ise Olorun ni ninu Timothy 2 ori keta ese ikerindinlogun ati ese iketadinlogun gbogbo iwe mimo ni o ni imisi Olorun ti o si le ere fun eko ati fun ibawe ati fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni Olorun ki o le pe nitori be ni a se fun wa ni oro Olorun bi o ba je eni ti ki ka oro Olorun eni ti o ni ife si ikeko bibeli ko ni sese fun iru eni be lati je pipe nitori we pe nigba ti a ba ka oro Olorun yo fi han wa awon ti o ku ni igbesi aye wa yo fi han wa awon ileri Olorun yo fi han wa ise te je Jesu Kristi nse ninu okan eni keni ti o ba gbagbo yo fi han wa bi a se le di ileri Olorun mu ninu adura wa ati we pe nigba ti a ba si lo siwaju Olorun lati gbadura je Jesu ti nwe ni mo sisin soni dotun yo je ki adi pepe bi a ti mu eko wa wa si opin loni mo fe ki ese meji kan ki o wa ninu okan wa ki a le dimo bi a ti nlo sile ikini ni a ri ninu orin Dafidi ori keta din logoji ese iketa din logoji 37 ma kiye si eni pipe ki o si ma wo eni diduro shinshin nitori alaafia li opin okunrin na o nso fun wa isopo ti o wa laarin alaafia ati okan pipe alaafia ati sise ife Olorun alaafia ati diduro gege bi omo Olorun oni ki a ma faramo ki a ma si fi ara wa se afiwe awon ti o rin ni ona pipe ki a ma je ki awon ore korikosun wa ki o je awon ti o n dagunla oro Olorun awon ti o so wepe mo mo pe won o pe mo mo wepe eleyi o da sugbon eyan ni mi o ki n so Olorun oni ki a ko iso iru awon eyan be ki a ko sile oni ki a ma se akiyesi eni pipe ki a si ma wo eni diduro shinshin oni nitori alaafia li opin iru eni be ki a wa paapa ki a ba le ni ohun ti o ma fun wa ni iwuri tabi ipeninija wo pe Olorun ti o fun arakunrin yi ni ore ofe Olorun ti o fun arabirin ni ore ofe lati ma rin ninu ife Olorun lati ma se ohun ti o wa ni itewogba ni waju Olorun o sese ki o se fun emi na ninu Peteru keji ori keta ese ikerinla nituri na olufe bi eyin tin reti iru nkan wonyi emuragiri ki a ba le ba yin le alaafia li ailaba won ati ailabuko li oju re ori iwe pe o meji ti atenomo loni alaafia ati ailaba won ati ailabuko o so wi pe ko se ki se wi pe ki a ni loni ki a ma ni lola oni ki a dimu ki a je ki o wa ni igbese aye wa titi Jesu yo fi de nitori pe Jesu Kristi o pada bo lekeji nitori na olufe awa ti a ti di omo eyin Kristi ebi Olorun bi eyin ti nreti bibo Jesu iru nkan wonyi emuragiri ki a ba le ba yin le alaafia alaafia pelu Olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi wa alaafia pelu awon aladogbo wa ati ki a wa ni ailaba won ati ailaboku ni oju re mo gbagbo wi pe bi a ba gbadura tokan tokan Olorun yo se nkan won yi fun aloruko Jesu nje Olorun alaafia eni ti o mu oluso agotan lati awon agotan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo ati lati se ife re ki a ma sise ohun ti se itewogba ki a ma fi igba kankan se ohun ti ki se itewogba ni waju Olorun ki a ma se ohun ti se itewogba ni waju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti ogo ati olawa fun lai ati lai lai mo gbadura we pe ki igbesi aye wa irin ese wa oro enu wa ohun gbogbo ti a nse ki o ma mu ogo ba Olorun Oluwa wa ati baba wa eje ki a dide duro ki a so fun Olorun iwo to ti nigbala o ye ki o mo we pe ninu igbala ninu ibalaja pelu Olorun nibe ni alaafia wa bi o ba je elese oni idalebi o je ota Olorun o ye ki o le gbadura ki eje Jesu Kristi ki o le we omo ki eje Jesu Kristi ki o mu awon egbin awon ese awon iri awon idalebi awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife Olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Kristi o le we omo o le se o pe eje Jesu Kristi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba Olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu Olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati Olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati Olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu Olorun o ni alaafia pelu Olorun nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o di eni igbala ki o ba Olorun laja ki o je ti Olorun ni tooto ranti we pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun duro di o eyi ni isodi mimo isodotun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia Olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo Olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki Olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun ti o ye fun itewogba ni waju Olorun nipase Kristi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba Olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe ikini ti Chronica, ori ikini, Adamu, Sheti, Enoshi, Kenani, Mahalaleli, Jeredi, Henoki, Metusela, Lameki, Noah, Shemu, Hamu, ati Jafeti, awon omo Jafeti, Gomeri, ati Magogu, ati Madai, ati Jafani, ati Tubali, ati Mesheki, ati Tirasi, ati awon omo Gomeri, Ashkenasi, ati Rifati, ati Togama, ati awon omo Jafani, Elisha, ati Tashishi, Kitimu, ati Dodanimu, awon omo Hamu, Kushi, ati Misraimu, Puti, ati Kenani, ati awon omo Kushi, Sheba, ati Afila, ati Sabta, ati Rama, ati Sabteka, ati awon omo Rama, Sheba, ati Dedani, Kushi si bi Nimrodi, oun bere si di alagbara fi aye, Misraimu si bi Ludimu, ati Anamimu, ati Lehabimu, ati Naphtuhimu, ati Patrusimu, ati Kasluhimu, lodo eni ti awon ara Filisti ati wa, ati Kaftorimu, Kenani si bi Sidoni, akobi re, ati Heti, ati awon ara Jebusi, ati awon ara Amori, ati awon ara Gagashi, ati awon ara Hifi, ati awon ara Aki, ati awon ara Sini, ati awon ara Afadi, ati awon ara Semari, ati awon ara Hamati, awon omo Shemu, Elamu, ati Asuri, ati Afaksadi, ati Ludi, ati Aramu, ati Usi, ati Huli, ati Geteri, ati Mesheki. Afaksadi si bi Shela, Shela si bi Eberi, ati fun Eberi ni abi omokunrin meji, oruko okan ni Pelegi, nitori ile ojo re ni apin aye niya, oruko arakunrin re si ni Joktani. Joktani si bi Almodadi, ati Shelefi, ati Asamafeti, ati Jera, ati Hadoramu, ati Usali, ati Dikla, ati Ebali, ati Abimaeli, ati Sheba, ati Ofiri, ati Hafila, ati Jobabu. Gbogbo wonyi ni awon omo Joktani, Shemu, Afaksadi, Shela, Eberi, Pelegi, Reu, Serugu, Nahori, Tera, Abramu, ona ni Abrahamu. Awon omo Abrahamu, Isaki ati Ishmaeli, wonyi ni ran won akobi Ishmaeli, Nebayoti, ati Kedari, ati Abeli, ati Mipsamu, Mishma, ati Duma, Masa, Adadi, ati Tema, Geturi, Nafishi, ati Kedema, wonyi ni awon omo Ishmaeli, ati awon omo Ketura, obirin Abrahamu, onbi Simrani, ati Jokshani, ati Medani, ati Midiani, ati Ishbaki, ati Shua, ati awon omo Jokshani, Sheba, ati Dedani, ati awon omo Midiani, Efa, ati Eferi, ati Henoki, ati Abida, ani Elda, gbogbo wonyi ni awon omo Ketura. Abrahamu si bi Isaki, awon omo Isaki, Esau ati Israeli, awon omo Esau, Elifasi, Reweli, ati Jeusi, ati Jalamu, ati Kora, awon omo Elifasi, Temani, ati Omari, Sefi, ati Gatamu, Kenasi, ati Timna, ati Amaleki, awon omo Reweli, Nahati, Sera, Shama, ati Misa, ati awon omo Seiri, Lotani, ati Shobali, ati Sibioni, ati Ana, ati Dishoni, ati Esari, ati Dishani, ati awon omo Lotani, Hori, ati Omamu, Timna si ni arabirin Lotani, awon omo Shobali, Aliani, ati Manahati, ati Ebali, Shefi, ati Onamu, ati awon omo Sibioni, Aya, ati Ana, awon omo Ana, Dishoni, ati awon omo Dishoni, Amrani, ati Eshbani, ati Itrani, ati Kirani, awon omo Eseri, Bilhani, ati Safani, ati Jakani, awon omo Dishani, Usi, ati Arani. Wonyi si ni awon oba ti o je ni ile Edomu, ki oba kan to je lori awon omo Israeli. Bela, omo Beori, oruko ilu re si ni Dinhaba. Nigba ti Bela si ku, Jobabu, omo Sera ti Bosra si joba ni ipo re. Nigba ti Jobabu ku, Hushamu ti ile awon ara Temani si joba ni ipo re. Nigba ti Hushamu ku, Hadadi, omo Bedadi, ti o kolu Midiani ni ibe Moabu joba ni ipo re. Oruko ilu re ni Afiti. Nigba ti Hadadi ku, Samla ti Masreka joba ni ipo re. Nigba ti Samla ku, Shaulu ti Rehoboti leti odo joba ni ipo re. Nigba ti Shaulu ku, Balhanani omo Akbori joba ni ipo re. Nigba ti Balhanani ku, Hadadi si joba ni ipo re. Oruko ilu re ni Pai, oruko aya re si ni Meretabeli, omo binrin Matredi, omo binrin Mesahabu. Hadadi si ku, awon bale Edomu ni Timna bale, Alia bale, Geteti bale, Aolibama bale, Ela bale, Pinoni bale, Kenasi bale, Temani bale, Mipsari bale, Magdieli bale, Iramu bale, wonyi ni awon bale Edomu. Iwe ikini ti Chronicle ori ikeji. Wonyi ni awon mo Israeli, Rubeni, Simeoni, Lefi ati Juda, Isakari ati Sebuluni, Dani, Josefu ati Benjamini, Naftali, Gadi ati Asheri. Awon mo Juda, Eri ati Onani ati Shela. Awon meta yi ni Bathsheba ara Kenani bi fun. Eri akobi Juda si buru loju Oluwa, oun si pa. Tamari aya omo re si bi Farisi ati Sera fun. Gbogbo awon omo Juda je marun. Awon omo Farisi, Esroni ati Amuli ati awon omo Sera, Simri ati Etani ati Hemani ati Kalkoli ati Dara, gbogbo won je marun. Ati awon omo Kami, Akani oni yonu Israeli. Eni ti o deshe ni ti ohun iya soto. Awon omo Etani, Asaraya, awon omo Esroni pelu ti abi fun Jeremieli ati Ramu ati Kelubai. Ramu si bi Aminadabu, Aminadabu si bi Nashoni, ijoye awon omo Juda. Nashoni si bi Salma, Salma si bi Boasi, Boasi si bi Obedi, Obedi si bi Jese, Jese si bi Eliabu akobi re, ati Abinadabu atele, ati Shima eketa, Netanieli ekerin, Redai ekarun, Osemu ekefa, Dafidi ekeje. Awon arabirin won ni Seruya ati Abigeli, ati awon omo Seruya, Abishai ati Joabu ati Asaeli meta. Abigeli si bi Amasa, baba Amasa si ni Jeteri ara Ishmaeli. Kalebu omo Esroni si bi omo lati odo Asuba aya re ati lati odo Jeriotu. Awon omo re ni won yi Jesheri ati Shuhabu ati Adoni. Nigba ti Asuba ku, Kalebu mu Efrati eni ti o bi Huri fun. Huri si bi Uru, Uru si bi Besalieli. Leyin na Esroni si wole to omo Makiri obirin baba Gileadi. O n gbe ni iyawo nigba ti o di eni 60 odun. O si bi Segubu fun. Segubu si bi Jairi ti o ni ilu 23 ni ile Gileadi. Sugbon Geshuri ati Aramu gba ilu Jairi lowo won pelu Kenati ati ilu re ani 60 ilu. Gbogbo wonyi ni awon omo Makiri baba Gileadi. Ati leyin igba ti Esroni ku ni ilu Caleb Efrata ni Abia aya Esroni bi Ashuri baba Tekua fun. Ati awon omo Jeremieli akobi Esroni ni Rama akobi ati Buna ati Oreni ati Osemu ati Ahija. Jeremieli si ni obirin miran pelu oruko eni ti je Atara oni se iya Onamu. Awon omo Ramu akobi Jeremieli ni Maasi ati Jamini ati Ekeri. Awon omo Onamu si ni Shamai ati Jada. Awon omo Shamai ni Nadabu ati Abishuri. Oruko aya Abishuri si nje Abihaili. Oun si bi Abani ati Molidi fun. Ati awon omo Nadabu, Seledi ati Apaimu. Sugbon Seledi ku lai ni omo. Ati awon omo Apaimu, Ishi ati awon omo Ishi, Sheshani ati awon omo Sheshani, Alai ati awon omo Jada arakunrin Shamai. Jeteri ati Jonathani. Jeteri si ku lai ni omo. Awon omo Jonathani, Peleti ati Sasa. Won yi ni awon omo Jeremieli. Sheshani ko si ni omokunrin bi ko se omobirin. Sheshani si ni iranse kan ara Egipti. Oruko eni ti je Jaha. Sheshani si fi omobirin re fun Jaha iranse re ile aya. O si bi Atai fun. Atai si bi Natani. Natani si bi Sabadi. Sabadi si bi Eflali. Eflali si bi Obedi. Obedi si bi Jehu. Jehu si bi Asaraya. Asaraya si bi Elesi. Elesi si bi Elasa. Elasa si bi Sisamai. Sisamai si bi Shalumu. Shalumu si bi Jekamaya. Jekamaya si bi Elishama. Awon omo Kalebu arakunrin Jeremieli si ni Mesha akobi re. Ti se baba Sifi ati awon omo Marisa baba Ebroni. Awon omo Ebroni, Kora ati Tapua ati Rekemu ati Shema. Shema si bi Rahamu. baba Jokiamu, reke musibi Shamai, ati omo Shamai ni Maoni, Maoni si ni baba Betsuri. Efa obirin Kalebu si bi Harani, ati Musa, ati Gasesi, Harani si bi Gasesi, ati omo Jadai, Rigemu, ati Jotamu, ati Geshamu, ati Peleti, ati Efa, ati Shafu. Maka obirin Kalebu si bi Sheberi, ati Tana, oun si bi Shafa, baba Madmana, Shefa, baba Makbena, ati baba Gibia, omo obirin Kalebu si ni Aksa. Wọn yi ni awọn ọmọ Kalebu, ọmọ Huri, Akobi Efrata, Shobali, baba Kajadiarimu, Salma, baba Betliemu, Harefu, baba Betgaderi, ati Shobali, baba Kajadiarimu ni ọmọ, Arwe, ati idaji awọn ara Manaheti, ati awọn idile Kajadiarimu, awọn ara Itri, ati awọn ara Puti, ati awọn ara Shumati, ati awọn ara Misrai, lọdọ wọn le awọn ara Sariati, ati awọn ara Eshtauli ti wa. Awọn ọmọ Salma, Betliemu, ati awọn ara Netofati, Ataroti, ile Joabu, ati idaji awọn ara Manahati, awọn ara Sori, ati idile awọn akọwe ti n gbe Jabesi, awọn ara Tira, awọn ara Shimeati, ati awọn ara Sukati, wọn yi ni awọn ara Keni, ti o ti ọdọ Hemati wa, baba ile Rekabu.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹjẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀ yín wá ní àṣálẹ́ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ̀ wá sí ọ̀nà, àti tí wípé ẹ ó kọ̀ wá ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ́ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. A ń bẹ̀yìn wípé orí ọ̀fẹ́ láti jẹ́ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìnrere. Ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á, gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀yìn wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa. Ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú, tí ó sì jẹ́ orí ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀yìn wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ́ wa sí ọ̀nà kí a sì lè ní orí ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi ni a gbàdúrà. Lónìí ẹ̀kọ́ wa ni a ó rí nínú ìwé Kolose orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ni a ó máa wò ní fínífíní. Kolose orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. Nítorí èyí, láti ọjọ́ tí àwa ti gbọ́, àwa kò sinmi láti máa gbàdúrà àti láti máa bẹ̀bẹ̀ fún yín pé kí ẹ̀yin kí ó lè kún fún ìmọ̀ ìfẹ́ rẹ̀ nínú ọgbọ́n àti ìmòye gbogbo tí ṣe ti ẹ̀mí. Lónìí ni a ń wo ohun tí Paul ìránṣẹ́ Ọlọ́run apostoli fún àwọn kèfèrí tí ó ṣe fún àwọn ará Kolose nípa wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Láti ẹsẹ̀ tí a kà yìí ni a ó ti rí kókó ọ̀rọ̀ wa tí ó dúró lórí àdúrà fún àwọn onígbàgbọ́. Bí a ti kọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, Paul kò tí ì dé ìlú Kolose, ṣùgbọ́n ó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìránṣẹ́ fún wọn láì tí ì fi ìgbà kankan dé ọ̀dọ̀ wọn rí. Ìránṣẹ́ tí a sọ pé ó ń ṣe fún wọn ni wípé ó ń gbàdúrà fún wọn. Àdúrà sì jẹ́ ìránṣẹ́ púpọ̀ láti ọwọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí wọ́n lè ṣe fún wa láti jẹ́ kí a fi ẹsẹ̀ wa múlẹ̀, láti jẹ́ kí a dàgbà nínú ìgbàgbọ́, láti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run àtòkè wá kí ó yé wa, láti jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere kí ó tàn sí ọkàn wa, àti láti jẹ́ kí oore ọ̀fẹ́ kí ó ṣàn sí wa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó ti ń gbàdúrà fún wọn ní ọ̀pọ̀ ìgbà kí ó tó di wípé ó ní àǹfààní láti wàásù sí wọn. Ìlépa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ni àṣepé àwọn ènìyàn mímọ́. bi abanso nipa ise iranse ti apostoli ti anso nipa ti awon woli ti anso nipa ti awon evangelist ti anso nipa ti olosogun ati olokoni eredi iranse won eredi iwasu won eredi losoke sodo won eredi ti won fin kaakiri lati se iranse fun ani wo pe ki a le je eni pipe eje ki a wo efeso ori kerin lati ese ikokanla de ese kejila ki a wo ohun ti a fi ti eyi ti a so yi lehin we pe iranse ti awon oluso agutan tabi olukoni ti won se fun wa o duro lori wi pe ki a le di eni ti o pe ninu igbagbo ati ninu ore ofe olorun efeso ori kerin lati ese kokanla o si ti fi awon kan funi bi apostoli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni kisi ni eredi ti a fi fi awon wonyi funi eje ki a wo ese kejila fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara kristi ni a n pe ni ijo kristi eyi ti a fi n se iranse fun wa yala ni ojo aje tabi ni ojobo tabi ni ojo aiko ni wipe ki a le di eni pipe ninu oluwa ati wipe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu olorun o n so fun wa ni ese iketala wipe titi gbogbo wa yio fi de isokan igbagbo ati imo omo olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sinsin titi a o fi de iwon gigun ekun kristi bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelist tabi olukoni tabi oluso agutan lati je ki ara kristi ijo olorun lati je ki awon eniyan olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife olorun ati ki won ki o si le gbe igbesaye ti o wu olorun ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eniyan olorun wonyi ikini wiwaasu oro olorun ikeji adura gbigba fun awon ti a n waasu si ise awon apostoli ori kefa ese ikerin sugbon awa o duro sinsin ninu adura igba ati ninu ise iranse oro naa awon apostoli ti isaaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro olorun bi abawo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo a ri wipe nkan meji wonyi ni o se pataki pupo fun wa lati le tele ikini adura gbigba ikeji oro olorun ni gbigbo o si ye fun wa gege bi omo ijo ki a ri wipe bi a ti n waasu oro olorun si wa lati owo awon oluko tabi oluso agutan o ye ki a gboran si oro olorun ti a n ko wa lekeji bi a ti n gbadura fun wa o ye ki awa paapaa ki a ma gbadura ki oro olorun ti a n gbo ki o le se wa lore ni igbesi aye wa a si tun ko eko wipe bi paul ti n se nkan meji wonyi ti o si n lepa lati fi ese won mule ikini nipa gbigbadura ikeji nipa kikoni nipa kiko iwe yi sowo si awon ara kolose o ye ki awa paapaa mo wipe awa gege bi omo olorun gege bi ajogun igbala ti o ti owo jesu kristi wa wipe awa naa ni ohun meji yi lati se opolopo ni o wa ni arowoto wa ti o yi oro olorun oye igbala olorun ti ko ye won o ye ki o le je

0: Okay, hallelujah. Boyla kikabo. Sinu ipade akanse nla yi. Odun marun ti ipade nla ti ase wiyanu agbayanu to nsele. Nipase GCK awa lati se ajoyo. Lasale yi iwo pelu orun yo se ajoyo nipa re bi o tin gba awon ise nla ati se ami yanu sinu oye re ni oruko Jesu. Ye ka gbadura papo. Aba wa ni orun adupe lowo yin abukun fun oruko yin. Iru agbayanu Olorun wo le je. Ologo ni mimo. Eleru ni yin. To nse ohun iyanu. Adupe lowo yin fun iyanu ti e tin se ni awon odun marun yi. Ti GCK ti bere. A fi ogo fun oruko yin. Fun ohun la ti ohun agbayanu ti e ti se ninu aye awon eniyan. Kaakiri gbogbo agbaye a si fi gbogbo eyin fun yin a fi gbogbo ola ati ogo fun oruko yin e seun fun irana ti e fi fun oludasile ijo GCK bi e tin lo won lati odun yi wa baba a da gbogbo ogo pada si odo yin loruko Jesu e seun oluwa nitori pe e dara olori ofe ni yin ni oruko Jesu to lagbara ni agbadura afẹ dide to ba si wa lori ijoko jowo dide duro bi a se fe fi ogo fun olorun olorun to ye lati yin en ti wa mo nuru yo mo bi a se ndupe ba boju eyin ta ri opolopo iyanu ti olorun ti se o je iyanu fun wa lati le fi ogo fun oruko Olorun Olorun David so ni Olorun David 1 meta ese ikini si karun ibukun fun Oluwa iwo okan mi ati gbogbo nti o wa ninu mi fi ibukun fun oruko re mimo o wa wi pe o ti se ohun la Olorun o ti se ohun la asin lati ma yin logo kagbega agbo fun awon nla ti o ti se an si ajoyo fun ijolo to olorun nipa ti GCK to pe odun marun bayi ijolo to o je oloto ati to ni pa lati se ati ri ni gbogbo agbaye nti Olorun se orin 33 ni ese ikerin nibe o so fun wa pe nitori ti oro Olorun to ati gbogbo ise re ni a nse ninu otito gbogbo ise re ni a nse ninu otito Isaiah 25 o so pe iwo Olorun mi iwo ni Olorun mi emi o gbe oga emi o iforuko re nitori iwo ti se ohun iyanu imo re igbani ododo ati otito ni Olorun je olooto wo aye re wonu awon nkan ti Oluwa ti se ninu aye re ohun agbayanu ti Oluwa ti se ninu aye re se ko ye ko wa yin Olorun se ko ye ko dupe lowo re se ko ye ko gbega e ko ye ko fi fun oruko re ki o fi fun nitori eni to je ati nitori ohun la ati ohun agbayanu ti o ti se to si se ti o si tun ma se nitori na lainu re ko yin oruko Olorun logo lainu re ko gbe oruko Olorun ga bi ola nla re ga bi ola nla Olorun ga dupe lowo re fun isoji GCK dupe lowo re bi GCK yi bo se ni pa lori gbogbo iran eniyan a o yo omode sile a o yo awon odo sile awon odo la ngba a o yo won sile ati ni oniru ona oniru ona Oluwa ti kun aye awon eniyan nipa GCK ojojumo nipa ipa nipa minister conference ti awon iranse olorun se je ka dupe nipa ilera ti gck bakan na o ti sise iranse fun awon okan o sise fun ara bakan na o wa laisasan awon ti an da loro o da won ni de lainu re ko yin olorun wo abajo ti olorun david so pe ah o ye lati ma yin olorun fun ore re lori iran eniyan eyi ni pe je ipenija nitori pe nigba miran a ngba a o se un fi si oju se lati da pada lati fi yin foruko olorun lati gbe ga olorun david wa so pe won awon ile ti won loye pe won lati ma yin olorun logo awon ti won loye ti won na ti ore lati olorun ti se ni wonu aye won o ye lati ma dupe o je okan ninu o ye lati to ye lati ma yin olorun logo loni pa nitori wi pe olorun ti se nla o lati ma ma dupe lowo re bayi nitori pe eyin ma mu opolopo iyanu wa o si ma mi owo olorun lona agbayanu ninu aye awon eniyan re la enu re ko buku foruko olorun ko gbe ga yin logo gbe ga ko yin olanla re logo ko yin ewa iwa mimo re logo olorun dara ni toto o si dara ni gbogbo igba odun odun akoko gck olorun dara odun keji nko olorun dara odun keta ikeri pelu ni lawa odun karun ni yi ronu nipa gbogbo nkan ti olorun ti se o ti se na ohun to ti se lati ibere odun yi ti osu karun ni eleyi ti gck onilo bi o ti ronu lati yin olorun lainu re ko si yin oruko oluwa mo so fun olorun o ye lati pe ka ma yin o ye lati ma fi gbogbo ola fun oruko re o ye fun gbogbo ogo nitori pe o dara o si tobi ati nitori pe o ye lati ma yin gidigidigidi a n se ajoyo ijoloto olorun ijoloto olorun olorun je olorun oloto nigba ti o ba si wo to ba wo oro ti a n pe ni ijoloto wa ri pe ni gbogbo iha gbogbo leta to wa ninu re lo nso nipa ijoloto olorun ti a si gbodo ma yin olorun bi o se yin olorun logo o wa wa papo nipa ireti nla si lati rigba lati odo olorun sinu aye re gege bi enikan ijoloto olorun je oloto ninu mimu ileri re se ninu mimu ileri re se to ba wo oro olorun Joshua ori kokan le logun Joshua ori kokan le logun ese 44 o ni olorun si fun won ni isinmi yi kaakiri gege bi ohun ti o ti so ari pe ko si si enikan ninu awon ota won ti o le duro niwaju won olorun gba won o gba won ko lowo ota won o si fi awon ota won le won lowo ko si si enikeni to le duro niwaju won ronu nipa eleyi oludasile ijo yi baba wa ninu oluwa ko si enikeni to le duro ni waju won nipa ti eto atorun wa yi gck o nlo lati dupe lowo olorun tori pe olorun ti mu ileri re se o si tun mu ileri na se ki se leyi nikan o je oloto mi mu eto re se mi mu eto ati ete re se fun opolopo awon eniyan ton wa pelu ireti lati gba lati odo olorun olorun je oloto o si mu eto ati ete ati erongba re se nipa awon eniyan o si loye pe o nikan ni eni na to le se ohun ti ko se se to ba wo Jeremiah 33 ni ese ikerinla oni wo ojo nbo ni oluwa wi ti emi yo mu orere na ti emi ti leri emi yo mu orere na ti emi ti leri ojo nbo eyi lojo na ojo ti olorun ti da ojo ti a o yo ti inu wa yo dun ojo nbo ti emi o mu orere ti mo ti se ileri orere na kin lo orere na ninu aye re ti olorun yo se loni nipa ise iranse iranse olorun yo mu orere igbala akoko tori pe tete ma wa ijobo olorun na ti ododo re gbogbo ntoku ni a o fi kun fun yin orere na ti oluwa ti se ileri yo mu se yo ni wiwo ago ara re san wiwo ago ara re san nitori pe olorun so wi pe emi yo mu ilera wa wa Joshua o so fun wa mu ilera wa Jeremiah 33 ni ese ikefa wo emi yo fi emi yo mu won larada o le mi yo mu ilera wa emi yo si wo won san emi yo wo won san emi o bikita iru aisan to wu ko le wa ninu agbara loni aisan yen yo teriba nipa agbara oro olorun lati enu iranse olorun emi yo fun ni ilera emi o si wo won san emi yo wo won san ko ni bi se bi to wu ko le wa ni awo ko yo ona jijin ko di olorun lowo America tabi Australia tabi ni Canada ni bi kibi to ko le wa ni Africa ni bi kibi boya Kenya ni gbogbo bi kibi to ba wa oni emi yo fun ni ilera o wa ni lewo san lori beri be o wa ni bi kan na o si wa ninu inira o wa ninu ailera nitori aisan yi mo so fun o lasale yi gege bi oro loran emi yo mu ilera wa emi yo si wo won san oni emi yo wo won san ko si ye meji nipa eleyi o je nkan to daju to ni idaniloju ni gbangba oni emi yo wo won san laleyi boju wo boju fo gbo wahala tabi aisan ninu ago ara re yen boju fo gbogbo irora to nla koja ko wa ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa ma wo Jesu ma wo Jesu gbogbo eyin opin ile aye ki a si gba yin la ki a si da yin nide ki a si so yin di ominira lale yi ti o ba le boju soke si bi o ti n gbadura to n wo Jesu to so pe olorun o ti se leri olorun ki se eniyan ti o fi seke tabi omo eniyan ti o fi ronuku ada a ma wi ko ma se bi a ma soro ko baba amuse bi o ni mo ti fi ni ase lati bukun mo si ti bukun fun satani tabi awon omo ogun re won o le da pada iwosan re lasale yi enikeni o le fa pada igbala re ni asale yi enikeni ko le fa pada bi o ti n gbadura to n kepe oruko oluwa ti o n gbe oju re soke to pe olorun ran mi lowo lati wi pe Bartholomew afoju o gbọ nipa Jesu Kristi o n koja lo o si mo wi pe anfani nla lo je fun ohun leleyi lati gba ise iyanu re o kegbe soke pe Jesu iwo omo Dafidi dakun saanu fun mi dakun saanu fun mi o kegbe awon ere so pe ariwo re ti poju pare pa enu re mo o n di awon o n di oga lowo o tun kegbe si ju be lo lale yi bi kito ba wa kegbe soke pe Jesu iwo omo Dafidi dakun saanu fun mi so a le so be Jesu iwo omo Dafidi saanu fun mi yo saanu fun o nitori pe emi yo saanu fun awon ti yo saanu fun o meredi mo ni iroyin ayo fun o o wa ninu egbe awon eniyan ti olorun yo sanu fun ni asale yi bo ba kepe kepe a n gboju soke fun a n wo oro ti a pe ni ijolo towo olorun mu ileri re se o tun so fun pe o mu eto re se eto re fun awon eniyan re lati ibere pepe o kede opin lati ibere wa ki se leyi nikan o pe o tesi waju pe lati aye daye ti o te ti sele rara awon kan ti o ti e ti farahan ti o te ti sele o kede opin lati ibere wa ati awon ti ko ti si so be imo mi yo duro emi yo si se gbogbo ife mi yo se gbogbo ife re ninu aye re kini ife re ninu aye re gege bi elese ife re ni pe ko deni igbala ko le deni igbala lasale yi o si deni igbala lasale yi tori pe mo anidun si ku elese bi ko se pe ko ronu ku ada lale yi ife olorun fun igbala yo di mi se ninu aye re o le mi yo mu ogbo ife mi se kini ife re re iwosan iwosan re ni o wa nile iwosan o wa ninu yara kan tan gbe si o wa nibi kan o n je irora jesu wi pe emi yo se gbogbo ife mi iwosan fun awon alaisan o je ife re idande fun awon to anda loro ife oluwa ni lale yi yo mu gbogbo bi o ti se ileri yo mu se lainu re ko keporuko oluwa o mu ileri re se o mu eto ati ete re se nipa ti gck ete re nipa ti oludasile se gck oluwa mu se koda ni bi ojo ori won olorun fun won ni ran won si nsare akara oda won won si rin la bakan na are o mu won bakan na agara oda won o ni ijakule olorun fun won pelu okun ati agbara ojojumo lanu re ko dupe lowo olorun fun imuse eto ati ete olorun fun oludasile joji gck ni gbogbo ona je ka la inu ka gbadura ka duka a nwo ijolo to olorun a nbukun fun oruko olorun fun ijolo to olorun nipase gck awon a ti topinpin lo si awon awujo ti o te pe ibi ti a te faye gba irere bẹẹ ni agbara irere wo be lo laisi idaniduro nipasẹ so jijisike gbe ilekun to titi o sisile opolopo awon eniyan ni a sodoton ni adanide nitori pe olorun ti so fun won o ti seleri fun oludasile jisike Joshua ori kini ese iketa oni ibikibi ti atelese re ba ti te emi yo gba fun oni ni bi won se na lati ipinle de ipinle lo lede Nigeria o lede se o lede ni Africa bakan na ni Asia bakan na ni America ni Canada ni Australia ni Gnatu ati Oceania Olorun o n gba opolopo okan sinu ijoba re e je ka dupe lowo Olorun ka fi iye foruko Olorun fun iwole ti ko se di lowo eyi ti Olorun ti o fi fun wa nipa gck yi aisodotun wa isodotun awon okan to dibaje to le koko ti awon elese to Olorun si yi aye won pada gẹgẹ bi o ti se ninu aye apostoli paul apostoli timothy kini ori kini lati ese ikejila oni asodi si kristi lo nje oni bi ni lohun o lo nje ilewu eniyan sugbon ore ofe Christ wa ri ore ofe Olorun wa ri yo si wa wo na ri loni nigbati o ba wa ri aye re yo je ti aye pada ti asodo tun ko ni fi se bi o ti wu ko rin jinle to Olorun yo wa ori nipa ore ofe Olorun yo si mu isodo tun de ba aye re Beni, o si deni gbala lona agbayanu ohun to luwa nse nipa jisi keleleyi odun marun ti ijolo to Olorun ki se leyi nikan nipa se jisi ke ati ri iwosan iwosan igbe aye ti arun ti arun to nda awon eyan loro ni kaakiri gbogbo agbaye ni ati ri idande ti iwosan yi ati gbo eri awon to ni asan jejere ti kidirin bakan na ati ti edo o gbo aisan ninu lohun oluwa mu kuro nipa agbara lorun nipa se gck la enu re ko bukun foruko lorun olorun je olotito laleyi ohun ko to le je aisan re o le ti le ti gba ijabo to bani lokan je lopo lopo to ti mu ika re ba okan re to ti je alailera bayi boye te nka ojo pe ba ojo bayi ni o koja lo tin o ku won so fun mi pe kin lo pale mo kin lo to ile mi sugbon jesu wi pe ohun yo yi pada bo ba le yi eyi ti ti o sele si eni to sai san ye esikaya olorun wi pe so fun pa ile ile re mo nitori iwo yo ku o so pe olorun mi o ti se tan bo tile je pe ohun ti a kede yi o je ohun ti ko se da pada sugbon olorun o da iriri ti o se da pada o yi pada o n ko to le je ijabo lati ado awon leto ilera mo so fun o pe bo se n tete si oro olorun ti o n gbo oro olorun ipo to wa ti o ni reti yen la o yi pada nitori pe olorun je olooto olorun je agbayanu olorun je olore ofe yo yi ohun gbo pada ninu aye re ko si ni wa bakan na mo ni oruko Jesu Christi ki se yen nikan olooto olorun je olooto o ti je olooto gbogbo ayi ni ke satani lodi si gck ni olorun ti mu kuro o si da ti doju ko ijobo olorun mo o mo nkan bibeli wi pe jobu Job ori karun ni ese ikejila olo yi ma won alare kereke po be ni owo won ko le mu idawole won se loni ninu aye re olorun yo ogbo ire ti awe ni buburu ni olorun yo mu kuro yo ja won kule lori ilera re lori ebi re loni iwo yo gba o ti o se gbagbo nigbati awon eniyan ba gbo nipa re eti won yo di oni pe eti won yo ho won ni se be ni oni be ni nitori pe a nsin olorun alaye a nsin olorun to tobi a nsin olorun ti ko si ohun ti o tobi ju fun lati le se ko si ohun to tobi ju fun olorun ko si ohun to diga ju tabi to nira fun olorun bo ba gbagbo bo ba gba eleyi gbo mo so fun o ohun gbogbo la o yi pada lasale yi bi o ti n gbo oro olorun lasale yi mo fe ki o sa ri pe ko wo iwosan re ko wo igbala re ko wo idande re nigba to ba si ri wa ko sile pe eyi ni eyi asale igbala mi ni yi asale ti iwosan mi ni eleyi asale ti idande mi leleyi o se damo re nigba ti o se damo re to gbagbo to ba si gbagbo iwo yo ri gba ohun ti o sele ohun to sele fun obirin to ni sun eje niyan o ti jiya fun odun 12 o ti lo kaakiri ko si reti o wa de bi te pe ko ti le si reti mo o wa de anfani nla to ni lati le je pe kan si pe fun igbesi aye re kan si pa lori ipo ipo to wa o se se dabo re to wo to wo o wo opolopo awon eniyan eni opo eniyan le di mi lowo opo ero le di mi lowo mo le wo iwo san mi bayi nitori na emi yo fowo kan se ti aso re emi yo si je mi mo o se idamo re o gbagbo o si mo pe owo riba lale yi se bi obirin ye gboju fo ogbo awon ko se se ninu aye re gboju fo gbagbo gbagbo ko si tewo gba nigbati iranse olorun ba waasu to nkede oro olorun wo iwo sale wo iwo sale nibe wo igbala re ninu oro yen wo idande re ninu oro na nigbati o ba si ri nigbati o ba ri iwo yo te wa gbamu pe temi leleyi ri so nipa re temi leleyi iwo san na je temi idande na je temi o si gbamu ri so nipa re ko si gbawo laleyi iwo yo ri se yanu re je kin bo ami nla nbe yen Olorun je olooto o mu ileri re se o mu eto re se ati ete re se ko si asi pe ko si n to le di lowo lati de ibi to nira lati le yi okan to se okan elese to le ati pe iwosan wa fun aisan gbemi ninu aye eniyan ki se leyi nikan Olorun je olooto gbo oju satani lati mu gbogbo re kuro patapata odun marun ti I see di why see dena I daduro ti gck isoji kari aye nipase baba wa ninu oluwa pastor kumuyi ki se le ni ijolo to bakan na ni awon eyan to wa ninu igbekun ti o gba idasile o wa ninu igbekun igbekun eni buburu ni lale yi itusile wa fun o idande wa fun o ni oruko Jesu Kristi Oluwa ise iyanu Olorun ti a ko parun nitori anu re otun ni lojojumo ti tobi ni ijole oto re abukun fun oruko oluwa lale yi fun ti yo se ninu aye re mo fe ko ni ireti to ga pelu eti to si sile lati gbo gbogbo awon idena ni ko mu kuro lale yi olorun yo se nla ninu aye re baba dupe lowo yin adupe fun ijole oto yin odun de odun anu re anri re oluwa e o sti pari pelu wa e tun ni opolopo nkan si ti e fe se nipa isoji gck ati nipa se baba wa ninu oluwa agbadura pe e o tun okun won se e o tun agbara won se ni oruko jesu e se baba nitori pa mo daju pe e ti da wa lohun ni oruko Jesu ti o lagbara ni agbadura
1: Nasarawa State, and we will be leading the worship session for this evening. May we please

A dúpẹ́ ní ọwọ́ Ọlọ́run fún ìsọjí kárí ayé GCK sí Pastor Kumuyi. Láti 2021 ni ó ti bẹ̀rẹ̀ nípasẹ̀ ìran Pastor Doblef Kumuyi. Wọ́n ti mú ìrìn káàkiri gbogbo orílẹ̀-èdè, ìlú sí ìlú, ibi ìsẹ̀lẹ̀ ìdárayá káàkiri àti ní orílẹ̀ sí orílẹ̀. Ó ti kọjá lọ sí gbogbo àwọn ìlú àti ìletò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ní àǹfààní láti gbọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ rere nípasẹ̀ èdè wọn. Ìgbé ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ láti yí padà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹbí láti mú wá papọ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìgbèkùn ni a ti tú sílẹ̀. Ẹ̀rí òmìnira ó kún ẹnu ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn. Ó gbó ìmúṣẹ wọ̀nyí, ó jẹ́ ìgbọràn sí àṣẹ Olúwa tó ní ẹ lọ sí gbogbo ayé, kẹsì máa wà sí gbogbo ẹ̀dá. Máa korí kẹrìndínlógún ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún. A rántí pé ní ìsìn àwọn apòstélì orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ, Jésù fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wípé kí ó tó lọ, ó ní ẹ̀yin yóò gba agbára nígbà tí ẹ̀mí bá bà lé yín, ẹ̀yin yóò sì máa ṣe ẹlẹ́rìí mi ní Jerusalemu, ní Judea, àní Samaria, àti títí dé òpin ilẹ̀ ayé. A ṣàkíyèsí níbí yìí wípé Ọlọ́run ó sọ wípé níbi tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn yóò ti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́, Jerusalemu, ní gbogbo Judea, àti ní Samaria, àti nígbà tó débi òpin ilẹ̀ ayé. Kò sọ pé ní gbogbo òpin, ṣùgbọ́n sọ fún pé ní gbogbo òpin ilẹ̀ ayé. Èyí ló wá mú kó máa tẹ̀síwájú. Nígbà tí Jésù fi àṣẹ yìí lélẹ̀, ó mọ̀ pé àwọn apòstélì máa láǹfààní láti débẹ̀ ní ìgbà ayé wọn. Ó fi àyè yẹn sílẹ̀ fún wa láti lè mú ṣẹ, láti lè mú àṣẹ ńlá náà ṣẹ. Wọ́n dé Jerusalemu, wọ́n yí Jerusalemu po. Ipa ti ìwàásù wọn ni wọ́n rí ní gbogbo Judea. Ṣùgbọ́n rántí o, ẹ̀rí nípa ti Samaria bákan náà nígbà tí Filipi débẹ̀. Ipa ti ìwàásù Filipi ní Samaria, gbogbo ìlú Samaria, wọ́n yí padà sí Olúwa. Eléyìí ni wọn ò tí ì dópin ilẹ̀ ayé lákòókò ìgbà náà. A rántí àdúrà Jésù Kristo Olúwa ní Jọ́hánù orí ìkẹtàdínlógún ní ẹsẹ̀ ogún wípé, kì í ṣe àwọn wọ̀nyí nìkan ni mò ń gbàdúrà fún, ṣùgbọ́n fún àwọn tí yóò gbàgbọ́, tí yóò gbà mí gbọ́ nípasẹ̀ wọn. Nítorí náà, àwọn tí yóò gbà mí gbọ́ nípasẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn. A ní ẹnìkan tí a bí 1941 ní ọdún 23, tó gba ọ̀rọ̀ apòstélì yìí gbọ́, ọ̀rọ̀ tí a kéde nípa àwọn apòstélì yìí. Ó yí ayé ọ̀dọ́kùnrin yìí padà. Wọ́n jẹ́ ẹni tó ní ìlépa kan náà, ète kan náà, ìlépa àfojúsùn kan náà. Èyí ni láti mú ìrere lọ sí gbogbo ayé, láti Jerusalemu wọn, sí Samaria, sí Judea bákan náà ní àyíká wọn, àti rékọjá Samaria dé òpin ilẹ̀ ayé. A mọ̀ pé wọ́n nípa ní ọjọ́ kékeré yẹn nígbà tí wọ́n lé ní 20 ọdún ní ìbẹ̀rẹ̀ 1970. Wọ́n lọ sí ìlú abúlé sí abúlé láti wàásù rere àti fún ìsọjí. Wọ́n sì ń lọ gbogbo kọ̀rọ̀kọ́ndú orílẹ̀-èdè ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ní ìgbà náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ló ń fi ayé wọn fún Olúwa nígbà náà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan ni wọ́n gbalà, ṣùgbọ́n wọn ò tí ì ní ìtẹ́lọ́rùn, nítorí pé àwọn ìlú ńlá ò tí ì fàyè wọn fún Olúwa. Wọ́n tún lọ láti ìlú ńlá sí ìlú ńlá.
eyi ti a pe ni isoji karila isilu isoji agbayanu lati fi ilu nla de ilu nla o tun lo si olede si olede wa tun ri ti Africa bakan na ni ibere 2000 laarin gbogbo 2000 nigbo ore ofe olorun ni omo odun 80 odun won lo si agbo agbaye o di global crusade kari aye won wa lo si gbogbo lati le mu orilede de orilede ogo ni foruko olorun lomo odun 84 won si de opin ile aye won mu iwasu rere to yi aye eni pada ki se in rere ti sisa ni do laisi ki ati olorun ogbo awon ti ati te pe ede ti yi wa pada ti e pe ede ti se ede na ni amu wa papo nipa ohun kan na nipa se Kristi iwosan igbala ati ibewa toke wa ni February 2025 pelu ore ofe olorun pastor dobe kumuyi won di Australia won de de Melbourne igbasun rere ti kari aye yi oluko ni eko bibeli oludasile ijo isoji gck won de ilu ti a mo nipa asa won nipa ilu ti a mo fun ni gbogbo agbaye papo oluso agutan lo si ilu yi ni osu keji odun 2025 lati Oshenia irin yi ti isoji kari aye yi ko danu duro nibe o tun lo ni apa kan Australia si apa miran ati si Pacific Island ni Vanuatu lohun atun ri Oshenia bakan na o tun ju ti isoji lasan lo o je ite won tin reti o si je isile ko fun ibewo atoke wa bi ala lori o nipo se wa si imuse akoko na de o je isoji to ru soke ifare ni rubo ati adura ati reti ogbo e lo papo awon ose ni awon kan ma wo jisike lona jijirere ma won ma wo GCK lori ero ayelujara mo awon na won wa gba ibewo na ibewo iranse olorun won ri farahan agbara nlo olorun eleyi ga lopolopo o ju ikorajopo lasan lo o ju ikorajopo lasan lo o je ti atoke wa nibe ti agbara olorun ti rin ni Australia ati ni Pacific Island nipasẹ GCK oluso agutan yi mo mu ogbo idena kuro awon ijo kojo papo ko rorun lati mu gbogbo awon ijo beriru awon ona ti o je pe eto won o yato si awon sugbon nipa ifarahan pastor kumuyi o mu ke eleyi ko sese awon iranse olorun ti won ti wa nbe bi ogoji odun o wa yi awon lenu bi awon eto yen ati ikorajopo yen ati iwa papo ogbo awon iranse olorun ijo loniru awon ati wa won si wa ni isokan nipa ikoni ti oro olorun nipase eniyan olorun ipa ati iko yi ti o fufun won o fowo kan aye o si mu idalebi ba awon okan eyi ni idahun si adura lati Australia bakan na lo si gbogbo awon agbegbe ni Pacific awon ni ita gbangba ni Vanuatu ni ita gbangba ni Oniara ni Solomon Island bakan na ni ita gbangba ni Fiji Island awon eniyan awon opojo apo wi ijo pojo apo awon ebi ni won gbe won soke ni ijosin adura wa ni isokan kaakiri Oshenia lati ibe
lati popular lo si outland oni ala ti la ituga abakan ni oluwa oluwa be awon eniyan lewo eleyi si ni akoko na to je ibewo atoke wa eri si be si je jade eri ti igbala isodi mimo iwosan ipese ati ilowo si atoke wa o je agbayanu nla ti okan to npo ngbe ti a tu emi ka fi emi olorun kun be ni ilekun la sisile fun ijo awon eni olorun won wa papo idagbasoke ijo si wa wa ni gbogbo ayika be ipa ti isojike oni ni Australia o ni awon island orilede island mesan ari pe ni Oceania ejeli je ise olorun o si je agbayanu ni oju wa Psalm 118 ese 23 o so fun wa nipa awon awon iranse olorun awon osise o je apere ni Australia Australia fun Jesu Jabez community at Balak Batwood opolopo won si tin kopa ni gbogbo igba ninu ijade fun ijere okan fun awon abule to wa ni South East lohun eleyi ni ise olorun o si je iyanu loju wa lati Australia si Vanuatu ni New Zealand si Solomon Island ni Fiji Island si awon itan na bakan na ni isoji aso awon inase olorun ji awon omo ijo ni asoji won ka bibeli won ju tateyi wa lo won pongbe fun ikoni pastor dobe kumuyi ni sise n tele niwe ko bibeli a si ni akoko ikeko bibeli te pe awon eniyan ti wa ni idagbasoke nipa re gbogbo won awon iranse olorun nigba mira o le je pe egbe meta ni ojo kan nitori ipe bi fun oro olorun ni ti jisike ti mu wa eleyi ni itan ti soji itan ti sodotun itan ti jisike ni Oceania a ipa won ti jisike yi ijo o je agbayanu a kere ti ijo a ri pe gbo ayika ni a soji pelu agbara Olorun ohun lo n ko ni gbogbo lede ni gbogbo ede ni gbogbo ede ogbo ni a n gbe soke fun ijowo are ni bakan na ni awon eyan bere si yin Olorun logo gbogbo ede ati gbogbo asa iwa pelu eni Olorun o farahan lopolopo ijosin yi o je ijosin ti ko ni idena isokan lai si igbojege ki la fe so nipa igbala nigba ti a ba pe ipe pepe isojisike o fi agbayanu ami kan ni enu aye awon eniyan ni ilu nla ati gbo ilu ti oluso agutan lo bakan na ni itan na bi oro olorun ti n ja latenu pastor dobre kumuyi awon eyan n dahun okunrin ati obirin won ni ibapade pelu oluwa elomi opo nu won fun igba akoko awon miran la mu wa sodo kristi leyin opolopo odun ninu aginju ijowo are ni igbe aye aye won yi pada a ri pe akoko igboran ni kankan igbala wa saye awon eniyan won si be ni aso awon onigbagbo ji ni Vanuatu opolopo ayin lo pejo ni papa ni ojo keji opolopo kan ni won sa wa siwaju pepe fun ipe pepe awon orilede be ni opolopo ijo awon to yo wo ara won ni won jo wa fun isokan ki se ipejopo lasan eleyi je eyi to ni ipa la fe so nipa
ti eto ti ijoba ise inase pastor lord fumuyi ki so pe ma lo si ile ijosin o koja ijo o koja pe an lo si ile ijosin o lo si awujo apere ipa farahan pastor kumuyi o fi ami awon agbayanu ti a o so nipa re ni bi o lo si odo awon ijoba ati ni awujo ni fanoti fun apere pastor kumuyi ati mami afsa kumuyi won lo be olori orilede fanuati wo ni february 2025 ibe wo won o je ite pe a seto e nipa fifi awon ilegbe ma so fun won lele awon eniyan to wa nibe won farahan ninu isoji gck na nigbati olusagutan kumuyi gbadura fun won to de pe won nija lati dari ninu iberu olorun ipade ti role ari pe are orilede na ti yawo won ogbo awon ekan ninu ijoba won ni won wa si ipade isoji na lojojumo ipade ti awon iranse olorun be ni gbogbo awon ti evangelical awon pentecostal gbogbo awon ijo abalaye ari pe o je eyi to je agbayanu ni fanuatu lupa ore ofe olorun ikoni agbara to wa latenu pastor bolo ikumuyi o fowo kan aye gbogbo awon iranse olorun won si njeri nipa ikoni pastor bolo ikumuyi eyi to ti ni ipa ninu aye won to si fun won ni awon iriri ni Somaliland pastor w kumuyi ati mami esther kumuyi a pe won si idapo owuro pelu olodari ijo olodari orilede Somaliland pelu awon emewa re iranse olorun iseju metadinlogun ni won fi ba won soro won si so nipa go ireti joanu bi o si se dari won si odo christi ni iseju metadinlogun pere iwaasu yi o wa da o wa fowo kan aye prime minister won o ati gbogbo awon egbe won be ni won ri pe ikoni yo je agbayanu ke la fe so si gck o fi if o je if lo so ririn agbara olorun o si fi parere sile gck ki kan se eto lasan o koja eleyi o je ohun to wa fun isodotun bawo ni pelu awon odo nipa ipa to ti ni lori awon iran to nbo a fe so fun ipe olusagutan kumuyi won ni akoko nigba ti won lo si pacific won ni akoko fun awon odo won be ile iwe giga o be wo awon omo ile won lo wo koda ni lautuka baka na ni fiji island nibi ti ko si iranse olorun kan to debe ri awon eyan won ni wahala kan tabi omiran sugbon olusagutan lo pelu won won ko won won soro fun won won si gbadura fun won iru eniyan wo leleyi iru eyan olorun wo leleyi ririn agbara olorun wo niyi ni akoko ti wa ni ti iran miran ti won dide awon odo won josin papo won josin won gbe ni ominira awon odo awon adari won o je oluworan lasan awon na je olukopa olukopa nipa iran orun yi ti pastor kumuyi ti won gbe kaakiri ni gbogbo ilu si ilu ipa ti awon odo ni betula o je agbayanu opolopo okan lo mu wa papo lati ileiwe orisirisi impact academy yi ojo friday ojo eti ni won se o adari ti edu iwe eti eto eko lohun
won se to de pe gbogbo awon omo ileewe ni won mu wa won si mu wa sinu gbangan ti won ti se ipade yi la tete si le si pastor Broadway Ekumoyi fun iwaasu won won wa pelu aso ileewe won ati oluko won gege bi itoni ti adari ti eko eto eko fi fun won o keko ni lati ma ko isiro oyinbo gbon mu won wa lati wa gbo iwaasu oluso agutan o je agbayanu nla to mu awon omo ileewe papo won teti sile won ni idale bi okan won si down si ipepepe won gba jesu gege bi oluwa ati olugbala won gck o je o wa ni o ni ete iran to mura tan lati mu irere lo koja bi o se wa tele ipa ni pacific leyin ti pastor kumuyi kuro nibe opolopo eri lo wa ohun to bere ge bi soji ni nigeria o wa di e to rin kaakiri lati olede o wa lo si south pacific lirin olorun leleyi awon eniyan wa won mu asa won ipotan won ipongbe fun olorun won wa ni ibasepo pelu olorun o wa di eni ti aso dotun ise iranse wa di ti aso papo aran awon iranse olorun lo sibe isoji ijo kari aye wa di te pe o wa ni okun si ni pacific ipa re ko si pari sibe yen nigbati ipade na pari o nte siwaju ba teti si awon eri okan ninu awon adari ijo ni Vanuatu olori orilede na alaga gbogbo ijo kristiani nibe o ni pe CGCK o fi nkan kan sile ipa o je abajade isoji to waye ipa akoko ni pe o je eyi to ga adipe bakan na ijo nigbati opolopo ni pe owo ni sugbon nigbati won gba isoji yi won ri pe ki se oro owo sugbon ipongbe okan awon olorun ni o si je ohun ti ise na se pastor w kumuyi mu wa eyi ni itan na bakan na ni awon eri miran ti a gbo lori gbogbo awon okan ti won de ni igbala ti won faye won fun oluwa ti a koruko won sinu waju pepe yato fun eleyi ari itan lati so nipa awon ti a ti se ribo mi fun ti a ti so domeyin ti won si josin ninu ijo olorun loni pelu ore ofe olorun eleyi ki se itan lasan o je eri nla ki se itan lasan eri iwosan imupadabo sipo ati idande o po lopo lopo bawo ni nipa tolorun se fun ebi awon ebi ti a ti mu wa papo awon omo to ti sako lo amu won pada wa sile eleyi je ojulowo o je eti o daju eti o se se jisike o yato si oju apejo lasan lo o je eto fun isodotun to nfowo kan orilede ni gbogbo awon ibi ti wa ti ni awon eyan eto yi be ni a fi awon ijo ti di e te pe won fi lole ni awon awujo kaaki lati mu keke ijo olorun ko sunmo awon eniyan opo igbe aye ni a ti nipa egbe awon ekeko beli ni a ti ni opolopo awon omo eyin kristi ni a ti gbedide fun kristi bakan na o je ipe fun ojo waju ito na o pari si bi oluwo to luwa bere o n tesi waju ni gbogbo orilede
ni gbogbo iran bayi South Pacific ati ju be lo ni gbogbo ayika re won ti fowo kan won fun irere nitori iran okunre kan nitori aika re ti enikan ari pe ise na re na tesi waju be na ni iko oko ti pon fun ikore baba wa ni oluwa si wa ni se ni odun 85 iwe mi wa wi pe ogbo aye yo si fukun fun imo ogo olorun gege bi omi lori ile olorun ko bukun fun yin

0: Edimuni Aya, ati awon omo Aya Hudaya, arabinrin Nahumu, baba Keila, ara Gami, ati Eshtemua, ara Maaka, awon omo Shimoni sini Amnoni, ati Rinna, ati Ginhanani, ati Tiloni, ati awon omo Ishi ni Soheti, ati Ben Soheti, awon omo Shela, omo Juda ni Eri, baba Leka, ati Lada, baba Maresha, ati idile ile awon ti won won aso obo daradara ati ile Ashbia ati Jokimu ati awon okunrin Koseba ati Joashi ati Sarafu ti o ni ijoba ni Moabu ati Jashubilehemu iwe iranti ati jo ni wonyi wonyi ni awon amokoko ati awon tin gbe arin ogba ti odi yika nibe ni won gbe pelu oba fun ise re awon omo Simeoni ni Nemueli ati Jamini Jaribi Sera, Shauli, Shalumu omore, Mipsamu omore, Mishma omore, ati awon omo Mishma, Hamueli omore, Sakuri omore, Shimei omore, Simei si ni omo kunrin merindinlogun ati omo obinrin mefa, sugbon awon arakunrin re ko ni omo kunrin pupo, be ni ki se idile won gbogbo li o re gege bi awon omo Juda, won si n gbe bi Asheba ati Molada ati Asharishuali ati ni Bilha ati ni Esemu, ati ni Toladi, ati ni Betueli, ati ni Homa, ati ni Siglagi, ati ni Betmakaboti, ati ni Hasasusimu, ati ni Betbirei, ati Shaaraimu. Awon wonyi ni ilu won titi di ijoba Dafidi, ile to won si ni Etamu, ati Aini, Rimoni, ati Tokeni, ati Ashani, ilu marun, ati gbogbo ile to won ti o wa yi ilu na ka de Bali, wonyi ni gbogbo won ati itan idile won. Ati Meshubabu, ati Jamleki, ati Josha, omo Amasaya, ati Jueli, ati Jehu, omo Josibaya, omo Siraya, omo Asieli, ati Elionai, ati Jakoba, ati Jeshunaya, ati Asaya, ati Adieli, ati Jesimieli, ati Benaya, ati Sisa, omo Shifi, omo Aloni, omo Jedaya, omo Shimri, omo Shemaya, awon ti a ndaruko wonyi ijoye ni won ni idile won ile baba won si tan kale gidigidi won si wo oju ona gedori lo titi de apa ariwa afonifoji na lati wa koriko fun agbo eran won won si ri koriko tutu ti o si dara ile na si gbaye o si gbeje o si wa le alaafia nitori awon omo Hamu ni o tin gbe ibe ni atijo ati awon wonyi ti a koruko won de ni ojo Ezekiah oba Juda won si kolu ago won ati pelu awon ara Mehuni ti a ri nibe won si ba won je patapata titi di oni yi won si n gbe ipo won nitori koriko nbe nibe fun agbo eran won omiran ninu won ani ninu awon omo Simeoni 500 okunrin lo si oke Seri won ni Pelitaya ati Niaraya ati Refaya ati Usieli awon omo Ishi ni olori won won si kolu iyoku awon ara Amaleki ti won sala won si n gbe ibe titi di oni yi
1: Eje ki agbadura. Baba wa, Alaanu ati olore ofe. Adupe wepe awa nihi, awa sihi lati wa gboro yin. Anbe yin wepe ki e mimi mo yin, ki otan imole si oro yin ti aoka. Ati oro yin ti aogbo, ki abali fese mule, ninu igbagbo to to, ninu Kristi. Anbe yin wepe okun ati agbara, lati simile yin. Lati jeti yin ni toto, ati lati ni ore ofe, lati ma ri gege bi lana yin, efe fo loko loko wa. Bi aoti ma woro lorun, anbe yin wepe ki eje ki aje ele ti omo. Ti yo gbo, ti yo si she, awun te mbere lowo wa. Adupa yopo eti gbo, ni oruko Jesu Kristi lowo wa. Adupa lowo lorun, ti yo tun fun wa ni anfani, lati wa papo. Ninu isin awa elede Yoruba adupe wipe gege bi Olorun ti se ilana yi sile o je ohun ti o je anfani fun wa o si se oju wa ki abale je oro ti o nbe ninu iru isin be o ye ki a so fun awon elomiran ti o dabi eni wipe boya ko ti de eti igbo won tabi ti won lora lati wa si isin Yoruba sugbon ti a mo wepe isin Yoruba yi ni o je ohun ti o se won lanfani popo loni mo soro lori pataki esin christiani toto pataki esin christiani toto awon ile ijo ati awon apejo popo lo wa sugbon opolopo le o dabi koriko igbe eyi ti o wa loni ti a si gbe so sinu ina lola o ti a so ni wipe iru awon ipejo be o sese ki won ki o rewa lode o sese ki o dabi eni wipe won dara sugbon nitori wipe won ko ni gbongbo won ko fe se mule won ko mo kini o je pataki igun ile ti o ye ki o wa ninu ijo tabi ninu esin christiani toto a gbe won so sinu ina laipe ojo awon ojise olorun ni iru ijo be won dabi awon alagbase tin toju igi ti o dabi eni wipe o siji bo won bi igi ti o siji bo Jonah sugbon ti o rorun fun kokoro alai lagbara lati bi awon igi won yi sebo lati pa won run patapata esin christiani ti ko ni gbongbo ti ko si ni ipele o le tete gberu sugbon ko ni pe lati doju bole eyi ni Jesu so fun wa ninu Luke ori kefa ese ikokan di la adorun oni sugbon eni ti o gbo ti ko se se o dabi okunrin ti o ko ile si ori ile lai ni ipele nigbati igbe omi bilu logan o si wo iwo ile na sipo eyi ni Jesu nje ki o da wa loju wipe bi abako ile igbagbo wa tabi esin christiani wa ti ko ni ipele ti ko ni gbongbo ki o le seso ki o le pe lo titi wipe ni ojo idajo awon nkan won yi o je ohun ti a wo pale ti o si dabi eni wipe afina sun won iru esin christiani be ti o gbode kan lojo oni ni opolopo ibi ti ati man josin o dabi labalaba eyi ni ni iru esin christiani ti ko legun ti ko ni isan ti ko ni agbara labalaba le farahan bi ohun ti o rewa nigbati o ba nfo kaakiri sugbon nigbati owo omode tin sere ti o ba te o je ohun alai lagbara ati alai wolo ko ni ipa lati sa ko ni ipa lati daabo bo ara re ko ni ipa lati gbe ara re ro be ni esin christiani ti ko ni eko ninu o dabi christiani ti ko lagbara ti ko legun ti ko ni isan tabi ti ko ni awon ohun ti o le pese wa sile fun orun rere awon iwaasu ti a si ma gbo ni opolopo ibi ti a ti ma nlo o je awon iwaasu ti ko le gbeniro ti ko le mule lokan le ti ko le dari wa sibi a o ti mo Kristi gege bi olugbala wa ati gege bi idakoro wa ati gege bi eni ti yo le se ategun fun wa lati aye lo si orun opolopo awon ti a si ma nri ni ibi gbogbo won yi won dabi awon ti a nfi afefe eko keko gba kaakiri sugbon eyi ni o fi ye fun wa lati gbaro ohun ti esin christiani ti o duro le lori awo ikoko meta ninu oro ti a o so fun wa ikini ipele esin christiani toto ipele esin christiani toto ekeji itan esin christiani toto iketa ipenija lati pa esin christiani toto mo ipenija lati pa esin christiani toto mo ikini ipele esin christiani toto bi abawo peteru kini ori keji ese ikefa peteru kini ori keji ese ikefa an so fun wa ohun ti o je tabi eni ti o je ipele christiani toto ninu peteru yi peteru kini ori keji ese ikefa nitori o nbe ninu iwe mimo pe kiyesi mo fi pataki okuta egun ile asayan iyebiye lele ni sioni eni ti o ba si gba gbo oju ki yo ti an so fun anihi we pe Kristi ni ipele oni pataki okota igun ile bi aba fe kole bi akoba mo pataki igun ile a ko ni le ko ile yi ki o dara tabi ki o joju awon ara ju bi won ba fe kole ni igba ti won won mo pataki okota igun ile won akoko fi lele eyi ni o ma topase won lati mo bi won o se ma gbe awon okota tabi biriki ti o ba ku le ibi ti o ye ki o wa be na ni Kristi je bi aba fe se isin Christianity toto bi aba fe se ti o je eto gba ni waju Olowa ani lati fi ipile Kristi ani lati fi lele nitori pe o ni ipile kan soso ti o je otito ninu Korinti kini ori keta Korinti kini ori keta ese ikokanla nitori ipile miran le enikeni ko le fi lele ju eyi ti ati fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile yi ni ipile ti o daju bi abari eni ti o fe ko ile ti ko fe ki iji ki o wo ile yi pale o daju wi pe o ni lati koko se ipile nitori pe bi ki ba se be ile ti o ba ko ki o je ile ti o le duro pe lo titi nitori be bi aba fe sin olorun ni toto o ye ki a mo we pe Kristi ni ipile kan soso yi ti a le fi lele o si ni ipile toto a to pe Kristi ni gbongbo gbongbo igi eyi ni a fi Kristeni we igi ti o ni ewe tabi ti o ni eka tabi ti o ni awon eso popo sugbon ki a ranti we pe gbongbo ni o gbe igi yi ro ninu Romu ori kokanla Romu ori kokanla ese ikerindinlogun nje bi akoso ba mo be ni akopo bi gbongbo ba si mo be si ni awon eka re na anfi Jesu Kristi we gbongbo nihi we pe bi abari daju we pe agba Jesu gege bi gbongbo igi awa ti a je eka lara igi na awa paapa a o le gba ore ofe lodo re bi ohun ba mo amo we pe o mo amo we pe o je olooto amo we pe o je eni rere amo we pe o je olugbala o je alailese bi ohun paapa ba mo yo fi ore ofe re je ki a je mimo pelu ninu Efesu ori karun ese iketa lilogun Efesu ori karun ese iketa lilogun nitori pe oko ni se ori aya gege bi Kristi ti se ori ijo eniyan re o nsi ni olugbala ara nihin ni a fi Jesu we oko nitori we pe o ni se ori o lo ma ndari o lo ma nko ni Olo man toni sona nitori be ninu ijo o ye ki a mo we pe Jesu Kristi ni adari o ni olutoni sona o si ni agbara tin gbe ni ro bibeli tun so fun we pe o ni olugbala ati oluso agutan rere ninu Johanu ori kewa Johanu ori kewa ese kokanla emi ni oluso agutan rere Oluso agutan rere fi emi re lele nitori awon agutan awon ese Olorun ti a ka yi o mu da wa loju we pe ipile esin Christianity toto ni Kristi we pe Kristi ni okuta igun ile pe Kristi ni ipile kan soso ti o je otito we pe Kristi ni gbongbo igi ti igi ti a fi we Christianity we pe oni ori ati agbara tin gbe niro o nsi ni oludari fun ijo o ni olugbala ati oluso agutan o ni olufuni ni iye nitori be bi Kristeni bi ijo tabi bi enikeni ba fe ni iye ani lati mo we pe Kristi gan o ni olugbala ati olufuni ni iye lai si re apejopo wa yo je isin lasan ti ko ni iye ninu yo je esin lasan ti ko ni agbara olorun yo dabi awon oku ti won ko ara won jo ti won duro de idajo olorun ti o bani lero lojo ikehin awon ti a so won yi nipa Jesu Kristi o ye ki a gba won ro o ye ki a ronu le won lori o ye ki a mo wepe bi e ba wa si lesin wepe Jesu Kristi ni okota yebiye o ni ipele fun ise esin wa o ni ipele fun igbese aye wa o ni ipele fun gbogbo ijo patapata lapapo je ki a koko wo gege bi oniwaasu bi oniwaasu ba ndari awon eniyan si odo ara re bi o ba nsoro bi eni wipe o ni olutoni sona bi oniwaasu ba nfi ara re fun awon eniyan gege bi eni ti o je olugbala won iru ile isin be a o ri wipe won ko ni le duro lori eko ti o ye koro ninu bibeli tabi bi awon adari ninu ijo bi awon osise ninu ijo bi won ba nfi ara won han gege bi awon ti yo mo awon eniyan lo sorun gege bi awon ti yo le se ase pe ni igbese aye awon eniyan o daju wipe iru awon osise be won je asini lona nitori wipe okota iyebiye okota igun ile ati ipile ti o daju ti se otito oni Jesu Kristi bi awati an wasu bi awati an koni bi awati an se ojuse ninu ijo bi abe fe je otito si olooto si ohun ti olorun fi pe wa o ye ke amo we pe ani lati ma toka awon eniyan si Jesu Kristi awati an wasu awati an koni o ye ki o ye wa we pe ani lati ma fi han ni igba gbogbo we pe Jesu Kristi oni olugbala nitori wipe bi awon eniyan ba n wa sinu ijo bi a ba n soro olorun fun won lai fi Jesu Kristi han won gege bi olugbala a dabi eni ti o n gbiyanju lati ko ile sugbon ti o dabi eni wipe a ko fi ipele lele a dabi eni ti o n sise sugbon ti a ko mo wipe a ni lati fi igun ile lele ki a to ma ba ise lo nitori be awon ti o n wa sinu ijo ohun ti a koko lati ma so fun ni wipe won ni lati ni igbala won ni lati ko ise won sile won ni lati gba Jesu Kristi gbo gege bi oluwa ati olugbala won bi awa ti a n wasu awa ti a n koni ninu wiwa inu iwe mimo bi a ba n fira wa han gege bi eni ti n toni sona bi a ba n fira wa han gege bi imole ti a ko si fi won mo Jesu Kristi ti o je imole aye ti n toni sona imole ti n fi ona han wa gege bi eni ti o je imole ti o le mu wa lo si odo baba bi a ko ba fi Kristi lele gege bi imole oluso agutan ati olugbala ati eni ti n dari wa sodo baba o je wipe a n si awon eniyan naa lona bi a ko ba fi Kristi lele gege bi olufuni liye bi a ko ba ko awon eniyan olorun ni eko ti o ye koro wipe Jesu Kristi nikan soso le o le fun oku okan wa ni iye o je wipe a ko to won sona daradara a n so nipa awa ti a n wasu tabi awa ti a n koni tabi awa ti a n se ojuse kan abi ojuse miran ninu ijo je ki a so nipa ti awa ti a n wa sinu ile isin awa ti a n josin awa ti a so wipe a je omo ijo di palai o ye ki o ye wa wipe okota igun ile ipele ti o daju ati gbongbo ti n gbe niro ati ori ati agbara isin ati agbara ijo olugbala ati oluso agutan olufuni niye ni Jesu Kristi je awon elomiran bi won ba wa si ile isin won a gbiyanju lati mo awon eniyan ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon adari ti o wa ni ile isin won a gbiyanju lati mo awon nkan miran ti o wa ni ile isin bi ati ewoso bi ati ekorin bi ati gbadura bi ati se opolopo nkan sugbon won ko mo Jesu gege bi olowa ati olugbala won o dabi eni ti n ko ile lai fi ipele lele eni ti n wa si ile isin sugbon ti ko koko yanju ati ni igbala ati jewo ese ki o si ko sile ati gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re ati ni Jesu oludande ni igbese aye re eni ti n wa si ile isin sugbon ti ko mo Jesu gege bi eni ti o fi ara re rubo fun wa ki a ba le ko ese wa lo o je eni ti n ko ile lai ni ipele nitori be o ye ki a mo wipe ohun akoko lati se oni ki a mo Jesu a le mo ri ko bi a ko ba mo Jesu a o ti ni igbala a le ma sowo bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala a le mo bibeli ka bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o ti le sese ki a mo awon die ninu awon eko oro Olorun bi a ko ba mo Jesu a ko ni igbala o da bi eni tin ko ile lai koko fi ipele ile lele nitori be ohun ti o se pataki ti o se dandan fun olukuluko wa ni pe bi a ti nwa bi a ti n gbo oro Olorun ki a koko ri wi pe a mo Jesu gege bi Oluwa ati olugbala wa ani lati gbe Jesu soke gege bi odo agutan Olorun ti o ko ese aye lo wo Johanu ori kini Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan Olorun eni ti o ko ese aye lo eyi ni ohun akoko ti Jesu ni lati se ni igbese aye wa eyi ni ohun akoko ti a ni lati mo Jesu Kristi fun ni igbese aye wa bi o ba je olooto o mo wi pe ninu esele abio ninu esele asiloyun re bi o ba je olooto o mo wi pe ese re po to be ti a ko le ka won ni iye bi o ba je olooto o mo wi pe emi Olorun da olebi ninu okan re wi pe o je elese nipa oro enu re nipa ise owo re nipa awon nkan ti o ma nso tabi ti o ma nse o mo wi pe o je elese a si so fun awe pe elese ko le ri ogo Olowa ko le ri oju Olowa wi pe bi awon ese yi ba wa sibe ti o ko ni idariji ti o ko ni igbala ko se se fun o lati ba Olorun gbe ni aye raye nitori be ohun ti o se ohun ti o se pataki ohun ti o je ohun akoko aigbodo ma se ni wi pe ki o mo Jesu gege bi eni ti o dariji o gege bi eni ti o ra o pada gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ranti won nipa re mo nitori be o ye ki a tejumo Jesu ki a mo wi pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa nigba gbogbo wi pe Olorun deniyan ni Jesu Kristi o ti wa pelu Olorun baba lati atete ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo wi pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati Olorun ni a fi le ba Olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Kristi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sise irubo ti o je etewo gba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ile ise ti a n wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ise ti a n sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Kristi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu pada ti a si gbagbo ninu Jesu Kristi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore wi pe Jesu Kristi ni olugbala kan soso ki a mo wi pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa nigba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o n wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo wi pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokanlelogun Matthew ori kini ese kokanlelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o n wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo Olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni ti n so ni di mimo wi pe nipa eje re ti a ta sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi a ba gbadura igba yi ni a o ri wipe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wipe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pipe yo wa sinu aye wa nigba na ninu heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo ojiya leyin ibode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo ojiya leyin ibode awon elomiran ma ro wepe bi aban wa si ilesin nigba gbogbo wepe eyi to lati so wa di mimo wepe bi aban ka bibeli nigba gbogbo wepe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro wepe bi aban se ojuse ninu ijo wepe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo wepe Jesu Kristi ni o ta jere sile oni oku fun wa oni ojiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun niwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun wepe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbese aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wepe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wepe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbese aye re si waju oluwa wepe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ti o wa layika re ti o le toka si po je ti re wepe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Kristi ti o ku lati so di mimo o daju wepe yo so di mimo ki se be nikan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan wepe ni tooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wipe ni tooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu poada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Kristi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wepe gere ti a ba ti ni igbala ohun ti o ye ki a ma gbadura fun ohun ti o ye ki a ma lepa ni wepe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se niwaju oluwa ki a duro niwaju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni iso di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba n so nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju wepe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Kristi gbo o ye ki o mo wepe Jesu Kristi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju wepe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idaniloro sugbon bi a ba ni Jesu a ti mo wepe oni olugbala wa oni alagbawe wa oni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye wepe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan sosho ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla ni waju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi akoba wa su re be bi akoba fi koni ni igba gbogbo iru ijo be iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ke awo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete kose ti jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wi pe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni ati topinpin ti a si je ki o da wa loju wi pe jesu kristi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko na titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 14 ese 12 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu nje ki o da awon omo ihin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wi pe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni tin dani ni ide gege bi eni tin mu wa wa si odo Olorun wi pe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esupa apa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni to to ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yo kuna fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete kose ati lati opolopo odun sugbon ti o je wi pe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je ipile nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon inu ni bi ni ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se inu ni bi ni won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fi ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Olowa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Olowa ki a mo wipe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo we pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti atete ko bere si so lati odo Olowa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a nso ni igba gbogbo fun awon ti o wa si inu ijo we pe won ni lati gbadura titi won o fere we pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin Oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku o si ni idakoro wa o ni alagbawe wa niwaju Olorun o ni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfuni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin irin ajo wa nigbati irin ajo ba nlo sopin gege bi eni ti nri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati Olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni ti sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati dojuko iku nigbati akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wi pe iku oro re da Isa oku isegun reda nitori be je ki oye owe pe bi o ba ni Jesu gege bi Olowa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Kristeni ti o sinsin yo je itewogba ni waju Olowa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Kristeni yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri Olowa je ki a wo epistle ti Juda si eniyan gbogbo epistle ti Juda si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin ki n si gba yin ni iyanju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan soso eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo lekan soso ki a ma je ki awon ti won wa su iwasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon aposteli re won ti so tele saju wi pe ni igba ekehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si ronun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti oye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da opada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati filele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wi pe o je eni ti ati gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki aberu bi ati fi leri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihin rere bi abakuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki a beru ki a ri wi pe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wi pe enikeni ninu wa ko padanu iye ainipekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin e je ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wi pe eyi ti a ti fi le wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti fi le wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o n dari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wi pe a o di mu sinsin titi di ojo ekehin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wi pe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oyin lati so fun Olorun wi pe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idaniloju pe o ti ni igbala wi pe o fe ni isodi mimo ti a fi fo okan re mo ti o se funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wepe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wepe eko ihin rere ti a ti fi le olowo o di mu titi a o fi ri Jesu olowo ati olugbala wa.
2: This CLM Radio, the spiritual welfare is our concern.
1: Olorun alaanu adupe lowo yin o je ayo kan wa lati wa se waju yin nitori wo pe amo pe nigba ti a ba wa elso okun adi imole amo pe nigba ti a ba wa aisan yo pora amo wo pe nigba ti a ba wa gbogbo osi gbogbo ise yo dopin ni igbese aye wa a mo pe nigba ti a ba wa e o tan imole sinu okan wa ati si ipa ona wa ati sinu aye wa a mo pe nigba ti a ba wa si waju yin gbogbo awon agbara okunkun ti o tin je gaba ti o tin te wa mole we pe a o ni dande kuro ninu awon nkan woyi to nda wa loro a mo we pe nigba ti a ba wa a o le gbadura e o si le gbo adura wa a nbebe we pe bi a ti wa loni we pe igbagbo aye igbagbo otun yo soji ninu okan wa loko Jesu a si nbere we pe gege bi igbagbo aye igbagbo otun yo ti dide ninu okan wa we pe bi a o ti ma gbadura e o gbo adura wa e o so okunkun di imole fun wa awon ikanu tabi awon ohun ti o nda wa loro e o mu won kuro ni oruko Jesu e ba wa soro e mu wa sumo odo ara yin adupe wo pe e ti gbo ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa loni mo soro nipa igbagbo o ye ki a mo we pe a ti ma soro nipa igbagbo ohun ti igbagbo le se ere ti o wa ninu igbagbo ipa ti igbagbo ko ninu adura ti a ma n gba bi a ba wo Heberu ori kọkànlá ese ikini nje igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri bi a ko ba ti ri ohun kankan bi owo wa ko ba ti te ohun ti a n fe ṣùgbọ́n ti ẹ̀mí ọlọ́run jẹ́rìí nínú ọkàn wa lẹ́yìn ìgbà tí a ti gbàdúrà wí pé ohun yìí tí a kò tí ì rí yóò jẹ́ tiwa èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bí a bá ń retí ohun kan tí kò sì tí ì dé ṣùgbọ́n tí a ní ìdánilójú tí a sì ní ìfọkànbalẹ̀ nínú ọkàn wa wí pé ọlọ́run kì yóò jẹ́ wa kulẹ̀ àti wí pé ọlọ́run yóò fún wa ní nǹkan wọ̀nyí a sì ní ìdánilójú yìí a ní ìjẹ́rìí yìí nínú ọkàn wa èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ti ń gbàdúrà fún ọmọ rẹ wípé ìyípadà titun yóò dé nínú ọmọ rẹ ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni wípé ohun tó ń retí kò tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́ o kò tí ì rí kí o fi ojú ara rí ṣùgbọ́n o ní ìdánilójú ẹ̀mí ọlọ́run sì ń jẹ́rìí nínú ọkàn rẹ wípé nǹkan tí o ti gbàdúrà fún yìí wípé dandan ọlọ́run yóò ṣe wípé ó tilẹ̀ ti ṣe ká fojú rí i lókù èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ bóyá o ń gbàdúrà fún ọkọ rẹ wípé ìyípadà rere nínú ẹbí ìyípadà rere ní ti iṣẹ́ ìyípadà rere ní ti ìgbéga yóò dé ṣùgbọ́n a kò tí ì fi ojú rí lójúkojú a kò tí ì rí ìgbéga tàbí ìyípadà tí a ń béèrè lójúkojú ṣùgbọ́n a ní ìdánilójú nínú ọkàn wa balẹ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe pàápàá bí a kò tilẹ̀ tí ì fojú rí ẹ̀mí ọlọ́run sì ń bá ẹ̀mí wa jẹ́rìí wípé ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa inú wa bẹ̀rẹ̀ sí ní dùn bí a kò tí ì fojú rí bí a kò tilẹ̀ tí ì rí síbẹ̀síbẹ̀ a ní inú dídùn nítorí pé a mọ̀ wípé ọlọ́run ti ṣe é èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ ó sọ nínú ẹsẹ̀ ìkejì wípé nítorí nínú rẹ̀ li àwọn alàgbà ní ẹ̀rí rere bí a bá ń sọ àwọn alàgbà kì í ṣe àwọn tí wọ́n léwó lórí a mọ̀ wípé àwọn tí wọ́n léwó lórí wà tí wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú ọlọ́run a ń sọ nípa àwọn alàgbà àwọn bàbá wa nínú ìgbàgbọ́ gẹ́gẹ́ bí abrahamu tí ó jẹ́ wípé bí ìlérí ti ọlọ́run ṣe fún bí ọwọ́ rẹ̀ kò tilẹ̀ tí ì tẹ́ síbẹ̀síbẹ̀ ó ń yọ̀ wo àpẹẹrẹ yìí nínú róòmù orí kẹrin róòmù orí kẹrin nínú láti ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún gẹ́gẹ́ bí a ti kọ ọ pé mo ti fi ọ ṣe bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ níwájú ẹni tí ò ń gbàgbọ́ ọlọ́run ti kára rẹ̀ tí ó sọ òkú di ààyè tí ó sì pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà jẹ́ kí ó yọ wípé ní àkókò yìí abrahamu kò tí ì bí ọmọ ìlérí ṣùgbọ́n a ti ṣe ìlérí fún un a sì ń sọ fún wa wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé kò tí ì fojú rí i ọlọ́run pe ohun wọn ni tí kò sí bí ẹni pé wọ́n ti wà ìjẹ́rìísí nínú ọkàn rẹ̀ yìí ìdánilójú tí ó nínú ọkàn rẹ̀ yìí èyí ni a ń pè ní ìgbàgbọ́ wẹsẹ̀ kejìlélógún nígbà tí ìrètí kò sí ẹni tí ó gbàgbọ́ ní ìrètí kí ó lè di bàbá orílẹ̀-èdè púpọ̀ gẹ́gẹ́ bí èyí tí a ti wí pé báyìí ni irú ọmọ rẹ̀ yóò rí ẹni tí kò ṣe àìlera ní ìgbàgbọ́ kò ro ti ara òun ti kára rẹ̀ tí ó ti kú tán nígbàtí ó tó bí ẹni ìwọ̀n ọgọ́rùn-ún ọdún àti kíkú inú sára kò fi àìgbàgbọ́ ṣiyèméjì ìlérí ọlọ́run ṣùgbọ́n ó le ní ìgbàgbọ́ Ije pe o duro shishin ni igbagbo o nfi ogo fun Olorun nigba ti o sa ti mo daju daju pe ohun ti o ba ti leri ohun si le se ini an pe ni igbagbo wi pe bi a ko ti le ti ipojuri sugbon ati gbadura debi wi pe emi Olorun ba emi wa jeri o si je ki o da wa loju wi pe ohun ti an beere Olorun ti se nigba ti a ba gbadura ti a ba de akoko yi ti abesinu inu didun ti emi Olorun ba emi wa jeri ti a ni idani loju ati ifokanbalẹ wi pe ma dupe lowo Olorun ohun to n beere Olorun ti se ma yin Olorun logo nitori wi pe ohun to n beere Olorun ti fi ifo bi o ti le je wi pe o ko ti ri nigba ti o ba besinu yin Olorun logo nigba ti o ba be sin dupe nigba ti o ba be sin bu ola fun Olorun nigba ti o ba be sin ki Olorun nigba ti o ba be sin so nipa agbara nla Olorun bi o ti le je pe o ti oko ti ife ojuri nkan won ye yi ni an pe ni igbagbo bi o ba wo Heberu ori kokanla ese ikefa sugbon lai si igbagbo ko le sese lati wu nitori eni ti o ba nto Olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa eni o so fun wa pe igbagbo ki duro lasan igbagbo ki wa lo nikan wi pe bi a ba ni igbagbo a o ma gbianju lati wu Olorun bi a ba ni igbagbo a o ma to Olorun wa ni igbagbogbo bi a ba ni igbagbo wi pe a o ma ke pe Olorun a o ma gbadura bi a ba ni igbagbo a ma fihan nipa ohun ti a n so lenu igbagbo je ohun ini ti o se iyebiye aigbagbo je ohun ti o ma n ja wa sile aigbagbo je ohun ti o ma n pani aigbagbo je ohun ti o ma n je ki igbala Olorun iyi Olorun ibukun Olorun ki o bo lowo eniyan igbagbo ma n so nipa ohun ti o dara aigbagbo ma n so nipa ohun ti ko dara lati inu okan wa ohun ti a ma n so ni o ma n fihan eyi ti a ni yala a ni igbagbo tabi a ni aigbagbo bi a ba ni igbagbo igbagbo yio so osi ati ise wa yio so di ayo igbagbo yio mu wa kuro ninu okunkun yio mu wa sinu imole igbagbo yio yi atubotan aye wa yio yi pada igbagbo yio mu wa kuro ninu ona to lo si orun apadi yio mu wa si ona ti o lo si orun rere ni eda keji aigbagbo yio so ayo di ibanuje aigbagbo yio ya wa nipa kuro lodo Olorun kuro lod kuro ninu iye Olorun ati kuro ninu ibukun Olorun bi eniyan ba ni igbagbo igbagbo ti gbanila igbagbo aye igbagbo ti dagba soke ati igbagbo ti fese mule ninu Olorun ati ninu oro re igbagbo yi yo ni ohun ti nba Olorun soro eni a fi n so ni asale yi nipa ohun igbagbo tabi ki akoko wi pe oro ti igbagbo ma n so lati enu re jade ohun igbagbo tabi oro ti igbagbo ma n so ki a to ku igbagbo yo ma soro bi a ti e wa ni ibi to je wi pe o dabi eni pe aye fe pin fun wa igbagbo yo si ma soro bakan na bi o ba wo ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota ise awon aposteli ori keje ese ikarundinlogota sugbon ohun ko fun emi mimo o tejumo orun o si ri ogo Olorun ati Jesu duro le owo otun Olorun ohun si wo pe wo mo ri orun si sile ati omo eniyan duro le owo otun Olorun nigba na li won kigbe le ohun rara won si di eti won si fi okan kan rolu won si wo seyin ode ilu won so le okuta awon eleri si fi aso won lele le ese omokunrin kan ti a n pe ni Saulu sugbon won so Stefanu le okuta o si ke pe Oluwa wi pe Jesu Oluwa gba emi mi bi o ba wo ibi ti a kayi daradara o ri wi pe nipa igbagbo ni Stefanu ni o fi soro ohun ti a n gbo lenu re ni ohun igbagbo wo wi pe okun fun emi mimo nigba ti a fe yan Stefanu o yin ni arika nipa re wi pe okun fun igbagbo okun fun ogbon olorun o si kun fun emi mimo pelu nihin ni anshenu ni binisi nihin de ansole okota oni wo mo ri Jesu nduro le owo otun olorun ri wi pe Jesu ko so nkohun nisisin.

0: tàbí fún yín ti láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn àti ìrètí. Àwọn tí kò ní ìgbàgbọ́, bóyá ọmọ ń gbóná, bóyá ọmọ ń ṣàìsàn, bóyá ọkọ lọ síbi iṣẹ́ kò tètè dé, bóyá ìyàwó lọ sọ́jà kò tètè dé, bóyá àwọn ẹbí wọ́n ní àríwísí díẹ̀ sí i, bóyá ó dàbí ẹni wípé oúnjẹ kò tó nínú ilé, tí ó dàbí ẹni wípé àwọn ọmọ wọn ò lè jẹ àjẹyó. Irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ tí wọn kò ní ìgbàgbọ́, èyí tí wọn ìbá fi máa wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára, wípé ọ̀la yóò mú ìbùkún wá ju ti òní, wípé nígbà tí ó bá di òwúrọ̀ ìmọ́lẹ̀ yóò tàn, àti wípé nígbà tí òru yìí bá kọjá, wípé ìtànṣán ògo Ọlọ́run yóò farahàn. Èyí tí wọn bá fi nírètí wípé mo mọ̀ wípé Ọlọ́run ronú nípa mi, mo mọ̀ wípé Ọlọ́run ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò nípa mi, wọn máa wípé Ọlọ́run kì í gbàdúrà mi, mi ò mọ kí ni mo ṣe. Bóyá ẹ̀ṣẹ̀ bàbá, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ìyá, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ bàbá, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ìkọ̀kọ̀, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ tó farahàn, bóyá ẹ̀ṣẹ̀ tí a mọ̀, mi ò kúkú mọ kí ni mo ṣe. Mo ti gbàdúrà, mo ti gba àwẹ̀, mo ti wá sí dípà, kò síbi tán lọ tí mi ò bá wọn lọ. Ìpàgọ́ mo débẹ̀, bí wọ́n sọ wípé nínú ẹkùn ni ìjọtún wọ, mo débẹ̀. Bí wọ́n sọ pé gbàgádà ni gbogbo akátún kọrí sí, mo ti débẹ̀. Bí wọ́n sọ wípé àlímọ̀ṣọ́ tàbí nínú ní ìpájà ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe ní Ayọ̀bọ́ ni kátún lọ, kò sí ibi tán nìkan lọ tí mi ò lọ. Ṣùgbọ́n wo bí mo ti rí, bí gbogbo ibi tí mo ti dé, àdúrà tí mo ti gbà, ààwẹ̀ tí mo ti gbà, bíbélì tí mo ti kà. Bọ́ ń sọ pé ìpàdé ojúlé wà bá mi bẹ̀, bí wọ́n sọ pé nínú ẹkùn ni wà bá mi bẹ̀, kò sí nǹkan tí mi ò tí ì ṣetán. Ṣùgbọ́n bí nǹkan ti náà ló ṣe ṣe rí, ọmọ ò sí, àlàáfíà ò sí, gbogbo ara ló kún fún àìsàn. Bí wọ́n ti ẹ̀ní ká wá sí ilé ìwòsàn, ẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ kò sówó tí máa san. Mo fẹ́ rí olùṣọ́ àgùntàn, ó pẹ́ tí mo ti ń gbìyànjú. Àwọn tí mo ní mo kọ ìwé ẹ̀bẹ̀ àdúrà, títí bí wọ́n ka ẹ̀bẹ̀ àdúrà àwọn ẹlòmíì, wọn ò jẹ́ ká tèmi, mi ò mọ kí ni mo ṣe o. Bóyá Ọlọ́run ti yàn mọ́ mi wípé mi ò ní ìgbàlà, bóyá Ọlọ́run ti yàn mọ́ mi wípé kò ní sí ìdùnnú ní gbogbo ọjọ́ ayé mi. Síbẹ̀síbẹ̀ wọn kò mọ̀ wípé Ọlọ́run ń ro èrò rere, èrò àlàáfíà nípa wọn. Àwọn wọ̀nyí jẹ́ àwọn tí ń sọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́. Ohun tí a ṣe ń sọ yìí fún wa ni wípé kí a lè yí ohùn wa padà, kí a lè yí ọ̀rọ̀ ẹnu wa padà, kí a lè máa sọ ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́. Kí a lè máa wípé ọjọ́ ọ̀la yóò dára, kí a lè máa wípé bí ẹ̀kan pẹ̀dẹ̀ alẹ́ kan, a mọ̀ wípé ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. Kí a lè máa wípé mo mọ̀ pé olùdáǹdè mi, olùràpadà mi, mo mọ̀ pé ó ń bẹ̀, mo mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò gbọ́ tèmi. Mo mọ̀ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ wípé nǹkan dojúrú fún mi nísinsìnyí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò sí kọ́bọ̀ lọ́wọ́ mi lónìí, mo mọ̀ wípé lọ́la ìgbà ìtura àti ìgbà ìpèsè yóò dé bá mi. Mo mọ̀ wípé bó tilẹ̀ jẹ́ pé mo ń rìn nínú òkùnkùn àti nínú àfonífojì òjìji ikú, síbẹ̀síbẹ̀ mo mọ̀ wípé Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi. Èyí ni ọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́. Kò dára kí a máa bá ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ lẹ́nu wa, nítorí wípé ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kì í jẹ́ kí àdúrà gbà, ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kì í mú ìrètí wá, ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kì í múni lọ́kàn le, ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kì í ṣí ni lórí, ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kì í jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn pàápàá kí wọ́n fẹ́ tẹ̀lé Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ àìgbàgbọ́ kì í jẹ́ kí a lè ní ìbùkún lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run ń ro èrò rere nípa wa. Wò mí níhìn-ín, mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé Ọlọ́run fẹ́ràn rẹ, mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé Ọlọ́run ro èrò àlàáfíà nípa rẹ, mo fẹ́ kí o mọ̀ wípé Jésù pàápàá ní ọwọ́ ọ̀tún Ọlọ́run nísinsìnyí ó ń gbàdúrà fún ọ. Ṣé o gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀? Bí o bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, èé ṣe tí a fi ń sunkún àsundẹ́kun? Bí a bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, èé ṣe tí a fi ń ṣe méjì nínú àdúrà? Bí a bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ wípé Ọlọ́run ṣe èrò nípa tiwa, èé ṣe tí a fi ń ṣe bí ẹni tí kò ní ìrètí? Ó yẹ kí a lè ní ìrètí nínú Ọlọ́run. Ó yẹ kí a lè mọ̀ wípé Ọlọ́run ti gbàdúrà, Ọlọ́run aláàánú, Ọlọ́run olóore ọ̀fẹ́, Ọlọ́run tí ṣe ìlérí tí sì ti ìlérí náà lẹ́yìn, Ọlọ́run tí kì í ṣèké, òun ni a tọ̀ wá, yóò sì gbọ́ àdúrà wa. Mo ní yóò sì gbọ́ àdúrà wa. Bí a bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a máa sọ̀rọ̀ ìgbàgbọ́ látẹnu wa. Jẹ́ kí n tún fi àpẹẹrẹ mìíràn hàn ọ́. Ẹni tí ó ní àìgbàgbọ́ nínú ọkàn rẹ̀, ó sì fi àìgbàgbọ́ rẹ̀ hàn nípa ọ̀rọ̀ tí ó sọ jáde láti ẹnu rẹ̀. Mo fẹ́ kí o wò ó láti inú ìwé Samueli kínní, orí kẹta. Samueli kínní, orí kẹta. wo lati ese ike edogun Samuel idubo le titi di oworo o si shi le ko ile olowa Samuel si beru lati ro ifihan na fun Eli nigba na ni Eli pe Samuel o si we pe Samuel omo mi o nsi dan we pe emi ni o si we pe kini ohun na ti olowa so fun o emi be o ma se pa mo fun mi ki olorun ki o se be si o ati ju be lo pelu bi iwo ba pa ohun kan mo fun mi ninu gbogbo ohun ti o so fun o Samuel si ro gbogbo oro na fun ko se pa ohun kan mo fun o si wo pe oluwa ni je ki o se eyi ti o dara le oju re bi o ba ti je eni tin ka bibeli ti o ti ka itan ti mo ka po yi ti o ti ka tele tele o ri wi pe olorun so fun Samuel wi pe inu mi ko dun si Eli nitori wi pe ko boju to awon omo re ko si ba won wi ninu awon ohun ti won se ti ko dara ati wi pe o dabi eni wi pe Eli bo ola fun awon omo re ju ati bo ola fun olorun ko si je ki won ki o dekun ati ma se buburu tabi lati siwo ninu ise olorun nigba ti o ri we pe won ko rin ni ona eto sugbon nigba ti olorun so nkan won yi fun Samuel to se so we pe owo mu idajo ba ile Eli Samuel so fun Eli nigba ti Eli be lowo re e ti Eli ba fi se bi awon ara Ninepe nigba ti Jonah lo si Ninepe we pe ni ogoji ojo olorun yo pa ilu yirun sugbon ti won ni oro igbagbo wi pe eje ki a ronu pada ki a fi ise kise ti o wa lo wa ki a fi won sile ki olorun ki o ba de fi oju rere wo wa e ti Eli iba se be Eli so wi pe o dara olorun ni se oluwa ni se ohun kon to ba da loju re mo tin sin lati ojo yi bi o ba je pe tori asise tabi tori alebo ti o ti ri ninu ebi ni o fe fi da mi lejo daada na ni nitori wi pe olorun ni ohun to ba fe se ko se eni ti o le yi lokan pada eyi ni a pe ni oro aigbagbo so fun mi bi oba Ninepe bi o ba se be nigba ti Jonah ti o so pe ni ogoji ojo a o pa Ninepe run a o bi wo a o wo lule ki oba Ninepe ki o so pe olowa ni ohun ti o ba da loju re je ki o se aba pa Ninepe run ni akoko na sugbon Olorun siju anuwo won nitori pe won ronupo ada won ni oro igbagbo lenu sugbon wo okunrin yi ti o ni aigbagbo elomiran boya o laala ti olorun kilo fun loju ala we pe o se daada o gbadura to o rin bi o se ye ni waju mi nitori be sora ki ibinu olorun ki o ma ba jalo iti ba pidi laro kutukutu ki o be si ni gbadura wo pe ah olorun dariji mi o olorun sanu fun mi o olorun ma ka ise si mi lorun o olorun sanu fun mi o ma ni itara o ma ka bibeli ma ma gbadura ma ma wo oju re o ko to ba fe kin se ma je ki idajo olorun ma je ki o sibulu mi o e ti ba fi se be daada na ni nitori pe gbogbo nkan ti mo le se mo ti gbiyanju to nitori pe bi mo ba fi ara mi se apejuwe lagbaja mo sanju lagbaja lo bi olorun ba si so wipe gbogbo eti mo se ina ko ti to wipe idajo tabi aisan tabi nkan mi lo nbo oluwa ni je ki o se gege bi o ba ti dara loju re nitori mi o mo kini kin to se tabi elomiran boya o je apeyida boya o ni ikose die boya ese lo wa lai murasile lai rotele o si subu nipa ikiyesara a se da duro kuro ninu ise olorun wepe ah arakunrin tabi arabirin e to se yi o da am tori be lo gbadura wa oju olorun ki o fi ara sile ni akoko die sinu adura ki a ba le pe opada e ti ba fi gbadura ani ah church o fe mi won fe kin wulo ninu ile isin won kan fe so fun mi pe kin ma wa si deep life ni mo mo nkan tan ni lokan mo mo pe won fe kin wa won fe ki temi da won fe kin lo sinu ijo miran mo si feran deeper life yo mo feran gbogbo eko ro olorun osumo asise die ti mo ni won ni kin ma lo won olorun papa o fe mi boye mi ni mo nse wahala ti mo kan tira mi mo olorun lorun boya olorun o ti e fe kin lo si ijoba run boya o ti ni awon to ti yan to je pe awon lo fe mu lo sorun boya mo kan se wahala lasan ni eti iba fin ni oro igbagbo un die kekere ti a so fun pe ki o lo gbadura eti iba lo gbadura a ma bohun a ma so pe olorun o le gbadura on mo eyin ni eli nse ti o wi pe oluwa ni ye ki o se yi ti o dara li oju re ohun ti mo so fun ni wi pe bi o ba ni oro igbagbo lenu o daju wi pe okunkun yo di imole bi o ba ni oro igbagbo lenu aisan yo kuro ninu ara re aisan yo kuro ninu ebi re bi o ba ni igbagbo oro igbagbo lenu o daju wi pe bi o ti le dabi eni pe on sunkun loni o rerin lola wo Genesis ori ogbon Genesis ori ogbon lati ese ikini nigbati Rakeli ri pe ohun ko bimo fun Jacob Rakeli se ilara arabirin re o si wi fun Jacob pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku se ori ohun ti mo ka yi se oro igbagbo ni yi tabi oro aigbagbo o ti loko fun igba die o si ri pe egbon ohun ti loko pelu fun igba die egbon bimo aburo ko bimo o wa jowu o wa so pe a kini mo se se bi inu le kan na lati jade ewo ni mo se kini arabirin mi kini o fi sanju mi lo o wa lo ba oko re Jacob wi pe fun mi le omo bi ko se be emi o ku ori awon elomiran ti won ba n wa si ile esin be won ti wa fun osu meta osu mefa tabi odun kan bi o se pe won ko ti bimo won ma so wi pe bi n ba bimo bi n ba loyun losu yi ma fi olorun sile ma fi beri sile gbogbo ti mo tin gbadura ti mo n wa si church lemo lemo ti mo n wa ni igba gbogbo bi o ba se wi pe ni osu yi mi o loyun tabi mi o ri ami kankan wi pe olorun ti gbadura mi ma kun fi church na sile ma fi beli sile ma fi oro olorun sile ki lo le to be se an ba olorun ja ni nje eniyan le ba eleda re ja eti aba fi mu ohun igbagbo ki a so fun olorun wi pe mo mo wi pe awon to dagba ju mi lo o ti gbo ti won awon to darugbo ju mi lo bayi o ti gbo ti won awon ti o dabi eni pe ko si ireti fun o ti gbo ti won awon ti o dabi eni pe ki won to wa si odo olorun won o fi ojo kan lati aro di ale loyun ri o fun won ni oyun o fi won si ipo iloyun o si je ki won ki o bimo nitori be mo mo pe o se temi e ti aba fi ni oro igbagbo lenu a n so fun olorun we pe bi n ba bimo okunkun se okunkun dabi eni pe o dara ki n ku ma se soro be e je oro aigbagbo sugbon je ki a lo si oro igbagbo ki a to lo gbadura bi a ba ni igbagbo a o ri pe igbagbo yo ma korin didun ni ogonjo oru se oran ti sila on paul bi won tin korin be ni a ri pe isele nlanla o sele be ni a ri pe gbogbo ilekun ile tubu o si sile bi o ba le korin orin igbagbo ni akoko ti wa ala wa ni akoko ti inu ni bi ni wa o daju pe bi o tin ko orin igbagbo lati inu okan igbagbo si olorun wi pe gbogbo ede re ni yo ja loruko jesu ati gbogbo ibi ti o dabi eni pe o je bi ogba ewon o seje ke ma poju ri sugbon o dabi ogba ewon fun o a o si gbogbo ilekun won sile ni oruko jesu igbagbo ma nri irawo ti ireti loru nigba ti o dabi eni wi pe a ko ri imole oju olorun igbagbo ma nle korin igbagbo ma nle kigbe pelu ohun isegun bi o ti le je wi pe awon igana Jericho won duro sibe igbagbo a ma yi odi Jericho ka lekini bi odi Jericho ba wo a tun yi ka lekeji bi odi Jericho wo a tun gbadura a tun korin a tun yi ka leketa bi ko ti wo ko ni sori tinu ni ojo kerin a tun yi odi Jericho ka ni ojo karun a tun yi odi Jericho ka ni ojo kefa yo tun yi odi Jericho ka mo so fun wi pe eni ti o ba ni igbagbo bi o tile ti gbadura ni ojo kini ni ojo keji ni ojo keta ni ojo kerin ni ojo karun ni ojo kefa bi o da bi eni wi pe ko si isele ko si ireti ko si ise iyanu ko si idahun sibe sibe ni ojo keje eni ti o ba ni igbagbo ninu olorun yo tun yi odi Jericho ka ni ojo keje mo n so fun wi pe bi a ba ni igbagbo ninu olorun ki odi Jericho ki awon igana re ki won ki o to wolule o da mi loju pe eni ti o ba ni igbagbo yo ke ike ayo yo ho iho ayo iho isegun si oluwa mo so fun owe pe bi eniyan ba ni igbagbo bi o ti da bi eniyan pe ikun kanlekun sibe sibe eni ti o ni igbagbo yo ma so aso tele nipa iye aini pekun igbagbo ni o ma mu idari loju wa wi pe a o ni isegun lori ota to lagbara ju wa lo se o mo wi pe golati je ota to lagbara ju dafidi lo sugbon igbagbo lo nsoro lati enu dafidi wo pe ohun o segun igbagbo ni ma so lati enu wa wi pe bo ti won ko ri a o segun mo mo wi pe lasale yi isegun yo je ti wa mo mo wi pe a o segun loruko jesu igbagbo lo ma nsoro oro imuni lokan le oro ireti oro idakoro bi o ti le je pe gbo nkan to yi waka lo le mu okan eniyan poruru igbagbo ni o ma je ki ayo ayo wi pe a mo pe oro ojo ajinde nbo nigbati oru iku ti o ba koja nitori be a o se ni igbagbo ninu olorun a o se je ki igbagbo wa ki o ma soro si olorun wi pe a mo wi pe bi atile ni aisan bi atile ni ajalu bi atile ni ohunkohun ti o n deru ba wa wi pe a ki yoku iye ni a oye wo orin dafidi ikeji din ni ogofa orin dafidi ikeji din ni ogofa okan okan ejo orin dafidi okan okan ejo bi a ba wo orin dafidi yi ni ori ikeji din ni ogofa ti a wo lati ese ikeedogun o ni ohun ayo ati ti igbala nbe ninu ago awon olododo owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara owo otun oluwa le agbega owo otun oluwa nse agbara emi ki yoku bi ko se yiye ki emi ki o le ma rohin ise oluwa bi abaje onigbagbo nitoto iru oro yi ni o wa ni enu wa bi atile ni aisan o sese ninu ile iwosan ki awon dokita oyinbo ki won so pe aisan yo dabi eni wi pe o ti wo ago ara o ti wo inu eje o ti wo inu egungun o dabi eni wi pe ko si ireti eni ti o ba ni igbagbo pe dokita mo je ti olorun ara mi ti ku ni taye ni o je ti olorun nitori be mo ti e mo wi pe nkan sise sipo fun mi nitori pe ise olorun si wa awon ti mo fe soro igbala fun won si wa nitori be mi o ti ku emi ki yo ku iku kiku kan bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ise oluwa eyi ni a so nipa igbagbo eni ti o ba ni igbagbo bi atile nderoba ninu ile iwosan bi atile nderoba laarin ebi bi atile nderoba ninu ala bi atile nderoba lati odo awon ota yo ma wi pe rara ko si iku nitori pe emi ki yo ku bi ko se yiye ki emi ki o le ma royin ki emi ki o si ma royin ise oluwa wo okunrin kan eni ti o la opolopo omi jijin koja wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe gbogbo orun apadi ni won doti wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo ofa ti o wa lowo isu patapata ni o ta si okunrin yi wo okunrin kan ti o dabi eni wo pe ore ara ati awon ojulumo won ko sile wo okunrin kan ti o dabi eni pe gbogbo eni won run lojo kan soso ago ara re papa o dabi eni pe orisirisi aisan ni o wa si ago ara re ti ko mo wi pe ohun le yi rara wo okunrin kan ti o dabi eni pe omo o padanu omo o padanu dukia o padanu opolopo nkan sugbon sibe sibe o ni igbagbo ninu olorun bi o ba wo jobu jobu ori kokan dilogun lati ese kini nigba na ni Job dahun o si wi pe yo ti pe to ti eyin o fi ma ba mi ninu je ti eyin o fi ma fi oro kun mi ni ejanja wo okunrin yi ti opolopo oro ti awon eniyan so ti o n ba ninu je ni ese ikeje kiyesi emi n ki gbe pe owo nla owo alagbara sugbon a ko gbo ti emi mo ki gbe soke beeni ko si idajo ese ikesan o si bo ogo mi o si si ade kuro li ori mi okunrin yi o n so nipa awon ajalu ti o deba o nso nipa anwo nti o nti padanu re ni ese ikokanla o si tinobo ibinu re simi o si kami si o si kami si bi okan ninu awon ota re ese ikerinla awon ajobi mi fa seyin awon afaramo ore mi si di onigbagbe mi awon ara inu ile mi ati awon omobirin iranse mi kami si ajeji emi ja si ajeji eniyan li oju won mo pe iranse mi on ko da mi lohun mo fi enu mi be emi si su aya mi o ati orun mi si su awon o awon omo inu iya mi ani awon omode sin fi mi sesin mo dide won si soro egan si mi ese ikokandilogun gbogbo awon ore idi gbogbo awon ore dimopo mi ore dimopo mi korira mi awon olufe mi si keyin da si mi wo okunrin yi ti o ni iru opolopo ajalu yi o si so wepe wo awon nkan ti o de ba mi ore kan mi sile awon ara ile kan mi sile opolopo awon ojulumo won ko eyin si mi mo padanu dukia mo padanu nkan pupo awon ti o si soro si mi won so oro ti o ba mi ninu je se ko ni ireti mo se ko ni igbagbo ninu olorun mo se ko gbagbo pe nkan yo yi pada wo eri ti o nje lati ese ke dogbon ati emi mo pe oludande mi nbe laye oni ni toto mo ti padanu nkan pupo oni sugbon mo mo pe oludande mi nbe laye ni toto omo ti ku sugbon oludande mi nbe laye ni toto awon ore awon ara won ti komi sile sugbon mo mo we pe oludande mi nbe le aye ati pe ohun bi eni ikeyin ni yo dide kuro lori erupo ile ati lehin igba ti awara mi ti ati ke kuro bi iru eyi ati lai ni eran ara mi li emi o ri olorun eni ti emi o ri fun ara mi ti oju mi o si wo ki se ti elomiran okan mi si daku ninu mi bi o ba wo ohun ti ogbeni yi nso o nso wi pe o ni ireti ninu olorun o mo wi pe oludande ohun wi pe o nbe wi pe ni toto ni o ti ni awon isoro ni toto ni o ti ni awon idamu sugbon sibe oludande mi nbe se iwo mo pe oludande re nbe se o mo wi pe jesu ti ko fun o se o mo wi pe awon ileri olorun je ti re se o ni igbagbo aye ninu olorun ni e se to fi le gbadura e se ti o le kigbe pe olorun e se ti o fi n bohun e se ti o fi n rahun e se ti o fi n sori tinu e se ti o fi n soro bi eni wi pe olorun wa ko si laaye mo se igbagbo re ko le soro si olorun se igbagbo re ko le mu ileri olorun ki o si duro sinsin lori ileri olorun se igbagbo re ko le se bi ti Shedraki Meshaki ati Abednego ninu ina se igbagbo re ko le duro sinsin gege bi ti Danieli se igbagbo re ko le ma ke pe Oluwa se igbagbo re ko le ma so nipa iye nigba ti awon ti o wa ni arowoto e ti won so nipa iku se iwo na o le dide ki o so wi pe emi mo pe oludande mi nbe bi o ba mo pe Jesu si wa laaye bi o ba mo pe olorun wa wa laaye bi o ba mo pe ileri olorun ki ta se bi o ba mo pe olorun je ti wa o ye ki o dide duro lori ese re ki o so oro igbagbo dide nisisin ki o gbadura ki o so wi pe emi mo pe olugbala mi nbe oludande mi nbe emi mo pe oluso agutan mi nbe ati pe ileri re ki ye emi mo wi pe gbogbo ileri ti o ti se fun mi wi pe won o je temi o ye ki a gbadura si olorun bi o ba ti ni igbala ma se sori tinu ke pe oluwa bi o ba je afaseyin ti ayo igbala ko si ninu re nisinsin nitori ese ti o ti wole ma se sori tinu ke pe oluwa bi o ba ti n gbadura fun isori mo po ojo pipe sugbon ti isodi mimo ko ti je ti re ma se sori tinu dide ki o ke pe oluwa bi o ba ti wa agbara emi olorun lati sise fun olorun bi o ko ba ti ni o ye ki o ni ireti ninu olorun ma se sori tinu dide ki o ke pe oluwa bi aisan ba wa ni ago ara re bi o ba dabi eni pe o ni awon idamu tabi ajalu o ye ki o dide ki o ke pe oluwa wipe emi mo wipe oludande mi nbe emi mo wipe alagbawi mi nbe
1: emo wi pe odo agutan olorun ti o ku lati ko ese mi lo o wa laaye sibe emi mo wi pe anu olorun o ri ofe olorun emi mo wi pe oju rere olorun o nbe sibe emi mo wi pe irin ti wa ninu olorun ati awon ileri re ki ye wi pe emi o gbadura emi o kepe oluwa mo si mo wi pe olorun yo gbo ede ki o kepe oluwa ba olorun so ye ki olorun ki o mo wi pe o ki se alaigbagbo sugbon o je onigbagbo tooto o si ni ireti ninu olorun kepe oluwa kepe oluwa kepe oluwa o daju wi pe yo dahun adura re yo gba okan re la yo wo osan yo da osile yo si kese fun o ni kikun ninu oro ojo re
2: Kini ti kronika ori ikarun nje awon omo rubeni akobi israeli nitori oni akobi sugbon yo ti se pe o ba eni baba re je a fi ogun ibi re fun awon omo josefu omo israeli a ki yo si ka itan idile na gege bi ipo ibi nitori juda bori awon arakunrin re ati lodo re ni alase ti jade wa sugbon ogun ibi je ti josefu mo ni awon omo rubeni akobi israeli ni hanoku ati palu Estroni ati Kami, awon omo Jueli, Shemaya omo re, Gogu omo re, Shimei omo re, Mika omo re, Reaya omo re, Bali omo re, Bera omo re, ti Tiglat Pineseri oba Asiria koni igbekun lo, ijoye awon omo Rubeni ni ise, ati awon arakunrin re nipa idile won, nigba ti a nka itan idile iran won, Jeyeli ati Sekaraya ni olori, ati Bela omo Asasi, omo Shema, omo Jueli, ti n gbe Aroeri, ani titi de Nebo, ati Balmeoni, ati ni Hariwa, o tedo lo titi de ati wa Ginju, lati odo Efrate, nitori ti eran osin won po si ni ile Gileadi. Ati ile ojo Saulu, won ba awon omo Agari jagun, eni ti o subu nipa owo won. Won si n gbe inu ago won ni gbogbo ile Ariwa Gileadi, ati awon omo Gadi n gbe okankan won ni ile Bashani titi de Salka. Jueli olori ati Salfamu atele ati Janai ati Jafati ni Bashani ati awon arakunrin won ti ile awon baba won ni Mikaeli ati Meshulamu ati Sheba ati Jurai ati Jakini ati Sia ati Heberi meje won yi ni awon omo Abihaili omo Kuri omo Jarua omo Gileadi omo Mikaeli omo Jesishai omo Jado omo Busi Adi, omo Abdieli, omo Guni, olori ile awon baba won. Won si n gbe Gileadi ni Bashani, ati ninu awon ilu re, ati ninu gbogbo igberiko Sharoni ni agbegbe won. Gbogbo won yi ni a ka nipa itan idile ni ojo Jotamu oba Juda, ati ni ojo Jerobamu oba Israeli. Awon omo Rubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase, ninu awon okunrin alagbara ti won gbe asa ati ida. Ti won si n fi orun tafa ti won si mo ye ogun je oke meje eniyan o le egberin le logun o di ogoji ti o jade lo si ogun na won si ba awon omo Hagari jagun pelu Jeturi ati Nefishi ati Nadabu a si ran won lowo si won a si fi awon omo Hagari le won lowo ati gbogbo awon ti o wa pelu won nitori ti won kepe Olorun le ogun na won si gbo ebe won nitori ti won gbeke won le won si ko eran osin won lo Ibakasi e egba me dogbon ati aguntan oke mejila o le egba arun ati ketekete egba ati eniyan oke marun nitori opolopo ni o subu ti a pa nitori lati odo Olorun le ogun na won si joko ni ipo won titi di igba ko lo si igbekun awon omokunrin abo eya Manase joko ni ile na won bi si lati Bashani titi de Balhamoni ati Seniri ati titi de Oke Hamoni won yi si ni awon olori ile awon baba won Eferi ati Ishi ati Elieli ati Asrieli ati Jeremaya ati Odafaya ati Jadhieli awon alagbara akoni okunrin okunrin olokiki ati olori ile awon baba won won si se si Olorun awon baba won won si se agbere to awon Olorun eniyan ile na leyin ti Olorun ti parun ni iwaju won. Olorun Israeli ru emi Pulu oba Assyria soke ati emi Tiglath-Pileseri oba Assyria won si ko won lo ani awon omo Rubeni ati awon omo Gadi ati abo eya Manase o si ko won wa si Hala ati Habori ati Hara ati si odo Goshani titi di oni yi.
3: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
4: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe tani oni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe tani o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ese o ngbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi nidi re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o nsare bo bo lo nlo a fe lo sin Olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki aka lo emi na ntele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo iwo na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iruyin jade awon ti won ro pe won fe sin ṣugbọn ti iwa ese ti o kuro lọwọ won ni Jesu mu egba Jesu to fẹran omode to ti e fẹran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori ṣugbọn sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun Olorun ba mu fu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun o ni ese ikeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni niyi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile Olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese wa nsin Olorun pelu gbese Olorun aso Kérésìmesì a nse ijade Jesu Kristi ta bi Jesu onirele a nse ijade iranti bibi eni to ni irele a nse iranti onirele pelu igberaga won la nse kore igberaga igbese won la nse basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han asin so wipe aje onigbagbo oni ngba to wa lati fi ara han ni waju mi tele o bere yi lowo yin se olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese golu igbese yeti ki o to le sin olorun oni tani o bere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nsokun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wipe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to nfi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye olapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun awa asan da mewa adawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o bere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin torari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won sin gege bi ironu won torari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ikedogun wipe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wipe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wipe nigbati awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni tooto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gba ta gba adura titi tolorun ogbo labadi Saul keji lani tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti iku tan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe o n ko adura pe ohun ogbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kakere nibo ni wo omo ni oko abekuta tan bi to tin sare nibo lo omo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be yan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul sese niyan nigbati ojo ati lo to sun moto si eyi ti ba fi ronu po ada ko ronu po ada o pari ireje re sinu wiwa awon oso ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni yi pada okan tele tele bi o ba fi ohun ko ohun kun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun kun irere oni ni ese ikedogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo ni be ni Isaiah ori kokandin ni ogota Isaiah ori kokandin ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuru lati gbani be ni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti nwa eto bẹ́ẹ̀ni kò sí ẹni tí ń dájọ́ ní òtítọ́ wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ohun asán wọ́n ń sọ èké wọ́n lóyún ìkà wọ́n ń bí ìparun ẹsẹ̀ ìkẹfà okùn wọn kì yóò di ẹ̀wù èyí ń sọ wípé okùn aláǹtakùn ni gbogbo wàhálà àti eré sísá ti ẹni tí ó ní ọwọ́ àìmọ́ tí ó ṣe pé okùn wọn a kì yóò lè ṣe di ẹ̀wù ti àwọn bẹ́ẹ̀ ni wọn kì yóò fi iṣẹ́ bo wọn bo ara wọn ó sọ wípé kò sí bí ẹlẹ́ṣẹ̀ bó tilẹ̀ sáré tó bó bá raṣọ kò ní bò ó bólówó kò ní ká wàhálà tó wà nílẹ̀ bó ní mọ́tò mọ́tò yìí ò ní lè débi tí àlàáfíà ẹ̀ wà ó ní iṣẹ́ wọn ní iṣẹ́ ìkà ìṣe ipá ń bẹ lé ọwọ́ wọn ẹsẹ̀ wọn sáré sí ibi wọ́n sì yára láti ta ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ sílẹ̀ ẹ̀mí ọlọ́run ń tẹnu mọ́ ọ fún wa èrò wọn sì èrò wọn èrò ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona ndafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won eni keni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa ni tosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ori ofe ni a wa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o si fe so fun olorun wi pe oni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowode eyi farisi dide o si gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ri bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole o ni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko tile ri bi agbowode yi emi n gba awe esin awon elomiran koju eyi lo emi n gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowode sokale lo si ile re ni idalariju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo to tan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufaa ni awa la mu ihin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa iborisarun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese kejila wipe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wipe eje Jesu Kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo paapa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati aba won gbogbo nu kuro owe ori ikeji din logbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yo ri anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni o subu sinu ibi bi o ti gbo oro Olorun loni ti o si mo wi pe eje Jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun Olorun wi pe bibo ese mole ko ni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri Olorun ni wi pe anu ati ore ofe yo je ti re o nso ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wi pe ewa Oluwa nigbati ele ri e pe nigbati o wa nitosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye kosi o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wi pe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi Olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru n ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri pe o po lowo e ogbon ti a fi se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon Olorun lati enu woli re o so kan loju lo woro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje Jesu Christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si Oluwa je ki o yi pada si Oluwa ohun o si saanu fun ati si Olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba ke pe Olorun loni mo gbagbo wi pe yo dariji o owo to je alaimo Olorun a fo ninu eje Jesu a si di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wi pe Oluwa wi pe ese ikeji din ni ogun won nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari wo dabi irun agutan bi olorun ba na owo ipe jade we pe bi o ti le je pe aje alai mo alai.

So, and lo si ikoko keji ninu eko wa igbala nipase ikomogi Christi ni Calvary igbala nipase ikomogi Christi ni Calvary o ye ko ye wa wi pe igbala je ohun ti o se pataki bi enikeni ba nwa si lesin tabi enikeni wa si ipago bi ko ba ni igbala o je we pe o ba won wa ni o wa lasan yo je eni ti o padanu ninu ni ayeraye sugbon mo nbe olorun we pe ninu anu re yo je ki eti wa ki o gbo ki okan wa ki o gba lati ni igbala kikun ti Jesu Christi ti o tira fun gbogbo wa pelu eje re ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori kerin ese ikejila bi atinka awon ese olorun ti o ma kayi ni ki o ma fi ye ba lo lati wo bi atin daruko igbala ki o si ma wo ni kokan ohun ti iwe mimo npe ni igbala nitori won pe opo lo nso we pe ati gba ohun la sugbon ti oye tabi itumo igbala ti ko ye won wo ni kokan ise awon aposteli ori kerin ese ikejila oni ko si igbala lodo elomiran ko si igbala lodo elomiran nitori ko si oruko miran labe orun ti a fi fun ni ninu eniyan nipa eyi ti a le fi gba wala ko si igbala lodo elomiran bi o ba ti gbekele ohun miran fun igbala tabi elomiran fun igbala o je we pe o ntara re je nitori we pe ko si igbala lodo elomiran ninu Matthew ori kini ese ikokanlelogun eyi ni angeli nso fun Joseph nigba ti o ri we pe Maria loyun lati owo emi mimo oni yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la nitori ohun ati onikan ni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won yo gba awon eniyan re la elomiran bi o ba ni jamba moto sugbon ti o je wi pe ada emi re si ani igbala nla nla ti olorun fun mi ko se fenu so eyi ki se igbala ti a n soro re nitori o ye wa ni iwe pe bo ba gba wala o gba wala kuro ninu ese kuro ninu idalebi kuro ninu idajo ayeraye yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won ninu Titu ori keji ese ikokanla ati ikejila an wo ohun ti igbala jasi ti igbala je ninu aye awon ti o ba ti di omo igbala Titu ori keji ese ikokanla nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise esin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a nwo sara o so fun awe pe ki se ise owo wa lo mu igbala wa ki se ise esin wa lo mu igbala wa ki se we pe abimi si lesin yen lo mu igbala o nitori we pe ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan olowo ni talaka ni omowe ni porontu ni fun gbogbo eniyan ki se eko ti a ko ni ile iwe ki se aso ti a nwo sara ki se awon ojuse ti a nse ninu ile isin lo fun wa ni igbala oni nitori ore ofe olorun ti mu igbala fun gbogbo eniyan wa ti farahan o nko wa pe

o da wa loju wi pe agbara olorun ki ba ti o ye ki o da wa loju wi pe owo oluwa ko kuru lati gba ni o ye ki o da wa loju wi pe agbara re ko dekun lati ma wo nisan tabi lati ma se idande fun enikeni ti o ba ke pe ati wi pe eti re ko wowo ti ohun ki yo fi gbo ati pe awon ilere re ki kuna bi ikuna ba wa bi o ba se wi pe a ko da won adura wa ohun ti o sele ni wi pe aise dede wa awon ise wa aini gbala wa oni o nfa awon idina won yi wa si igbesi aye wa sugbon aise dede yin li o ya yin kuro lodo olorun ati ese yin li o pa oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo eyi ni a so fun amo israeli wi pe won ko ni igbona okan lati pe oroko olowa nitori wipe won je ohun aimo awon ododo ti won gbekele bi ke a ma fi owo fun alagbe bi ke a ma lo si lesin bi ke a ma rubo si olorun bi ke a ma suturari bi ke a ma se ohun kan tabi omiran a n so fun wipe awon kan yin dabi akisa elegbin awon kan won yin ni o je nkan ti awon elese ma n sogo ninu re won ma n so fun awe pe awon je ni mimo awon je ni tito ni waju olowa ati wi pe awon mo bi won se ma nfun awon alagbe lowo awon si mo bi won se ma nse ise esin an so fun aye pe gbogbo awon kan won yi ti agbekele won je akisa elegbin ni waju olorun ati wi pe o mu ki are danu bi ewe aise dede wa di o mu wa kuro ni o fe wa kuro ni waju olorun gege bi afefe oni ni ese ikeje ori kerinle ni ogota ko si eni ti o n pe oruko olowa ko si eni ti o n pe oruko olowa amo israeli ti a n soro nipa re ti woli aisa ti o ko iwe isi lakoko won je awon ti o pa ilana ise esin olorun won pa ada won je awon ti a ti fi ilana olorun le lowo ti o ye ki won ki o ma ke pe oruko olowa nitori wipe ati fi oruko olowa fun won ati fi ileri olorun fun won won si ti mo olorun abrahamu ti isaki ati ti jakobo sugbon nigba to ya won be si ni ke pe oruko angeli ninu adura won won ko ke pe oruko olowa mo won be si ni ke pe oruko awon eniyan eda owo olorun ninu adura won won ko pe ke pe oruko olowa mo won si be si ni ke pe awon orisa orile ede ti o yi won ka eyi ni asayan so fun wi pe nitori ko si eni tin ke pe oruko re awa na papa bi abati sha olorun ti bi abati yi ilana olorun pada ti o je wi pe a ko ke pe oruko olowa mo boya oruko angeli le awa nke pe nisisin yi lati gbo adura wa tabi oruko eniyan eda owo olorun tabi oruko orisa o ye ki o da wa loju wi pe eyi ki se adura ti o se itewogba ni waju olowa o ni nitori ko si eni tin ke pe oruko re bi abaje onigbagbo bi abani wahala o ye ki a ke pe oruko olowa bi o ba wo bibeli o ri opolopo awon eniyan ti won ni wahala o ti won se ni wi pe won ke pe oruko olowa se o ti ka nipa Joseph inu ni bi ni ati wahala pupo ni o wa ni igbesi aye re kini o da okunrin na sile kini o gbe goke ni igba to ya o ti o gbe goke ni wo pe o ke pe oruko olowa bi abaka nipa eniyan bi Danieli tabi nipa bi Dafidi ohun ti o n se won ni wipe won ke pe oruko olowa bi o ba lo sinu majemu titun bi o ba wo awon ti o ti ni ijatile tele sugbon ti o dabi eni wipe won kese jari ni ti igbagbo won kese jari nipa ti ebi won won kese jari nipa awon ohun idawole won ohun ti o se won ni wipe won ke pe oruko olowa sugbon Isaiah sọ fún wa ẹ̀sùn tí ó fi kan ọmọ Israẹli ni wípé kò sí ẹni tí ó ké pe orúkọ rẹ tí ó rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú tí ó rú ara rẹ sókè láti dì ọ́ mú èyí jẹ́ wípé ìlọ́wọ́wọ́ ti wọ ìgbésí ayé wọn ìrẹ̀wẹ̀sí ti wọ ìgbésí ayé wọn kò gbóná kò tutù ti wọ ìgbésí ayé wọn bí a bá wo ìgbésí ayé ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí àìlè gbàdúrà ni ó jọba ní ìgbésí ayé wọn ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nítorí wàhálà tí wọ́n ní nínú ẹbí ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nípa inú ni bíni tí wọ́n ń dojúkọ láàrin àwọn ọ̀rẹ́ àti ọgbà ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ nípa àìní ní ìgbésí ayé wọn ó ṣeéṣe kí ó jẹ́ nípa àwọn wàhálà tí ó ń dojúkọ wọn nípa àwọn mọ̀lẹ́bí àti àwọn àna
ni o je ki won ki o ma le gbadura sugbon je ki o da loju wepe bi oko ba ru ara re soke bi oko ba ke pe oroko Olowa bi oko ba di iliri Olorun mo bawo ni o se se se fun o lati kuro ninu ipo egan ti o wa nisisin yi lati wa si ibi ore ofe ati lati ri anugba lowo Olorun ninu ifihan ori keta ifihan ori keta ese ike dogun ati ikerin dilogun ni Jesu Kristi omo Olorun ti o je oko ati olori ijo ni o so fun ijo ni Laodicea wepe omo ise won ati wepe esun ti o n fi kan won ariwisi ti a ni riwisi won ni wepe won ko gbona won ko tutu wo bi ati ka ni ifihan ori keta lati ese ike dogun emi mo ise re pe iwo ko gbona be ni iwo ko tutu emi iba fe pe ki iwo ki o koko tutu tabi ki iwo ki o koko gbona a ma ri awon elomiran ti won pe ara won ni onigbagbo ti o je wipe won ko ni itara won ko ni igbona okan won je eni ti ko tutu ti ko si gbona won wa ni ilowowo Jesu tin so fun awon ijo ye wipe ariwisi ti a ni wisi won ni wipe won ko gbona be ni won ko tutu ni ese ikerin dilogun nje nitori ti iwo se lowowo ti iwo ko si gbona be ni o ko tutu emi o po jade kuro li enu mi emi o po jade kuro li enu mi e je wipe a o mu abo ti o wa lori won a o si kuro e je wipe a o ya won nipa si Olorun e je wipe a o ta won nu e je wipe bi ati gba won gege bi eni Olorun tele tele wipe nisinsin bi a ba ta won nu bi a ba po won jade kuro li enu Olowa kuro lenu ologbala wepe won ki se ti Olorun mo o je mo wepe bi ilowowo ba joba ni igbese aye re tabi irewesi ni o joba ni igbese aye re tabi aile igbadura ni o joba ni igbese aye re eyi o mo ki Olorun ki o ta onu ki o so fun wepe o ki se ti ohun nitori wepe o ni bi o ba wa ni ilowowo sibe wepe a o ta onu a o po jade kuro lenu ologbala ninu Jakobo ori kerin Jakobo ori kerin ese ikeji eyin nfe e ko si ni bi a ba wo igbese aye opolopo awon kristeni a le so yi nipa won wipe eyin nfe eyin ko si ni bi a ba ri eni ti o ni iwo tutu bi a ba ri eni ti o ma nse ni iwontunwonsi bi a ba ri eni ti o ni iwa bi Olorun ni igbese aye re o sese ki eyi ki o ma wo lati won pe ko le sese fun lati ni iwa tutu tabi iwon ton won sin tabi iwa ododo tabi iwa looto lai je wepe oni igbala ninu okan re lai je wepe o ti ba Jesu gege bi Olowo ati Olugbala re lai je wepe o ti fi ododo ja ese re sona lai je wepe o ti ko ese re sile a si ti fi eje Jesu Kristi we o o sese ki a ri eni ti o ni iwa rere eni ti o ni iwa tutu eni ti o ti di atunbi eni ti a si ri wipe nipa atunbi yi ohun rere gbogbo ni o n wa si igbesi aye re ki o si ma fe ki iru nkan wonyi ki o sele si o Jakobo n wipe eyi nfe e ko si ni o sese ki o ri eni ti o je wipe ore Olorun ati ibukun latoke wa o n san yanturu ni igbesi aye re o sese ki o ri eni ti o je wipe boya o ti se igbeyawo o n bimo le omo tabi o sese ki o wa le enu ise o ni igbega kun igbega tabi o sese ki o je wipe gbogbo awon ota patapata ni won ti wa teriba fun o sese ki o je wipe ibi ti o ti ni isoro tele tele tabi aisan tele tele awon nkan won yi ti pora ni igbese aye re iwo si nfe ru nkan be o wipe eyin nfe e ko si ni e ko ni nitori wipe e ko se nkan ti awon won yi se nipa wipe won jewo ise won won ko sile won pe oruko Olowa won fe ki Olowa ki o dariji won bayi ni ibokun ati ore ati anu Olorun se de igbesi aye won eyin fe e ko si ni o sese boya o ti ni igbala sugbon bi a ba n so nipa isodi mimo bi a ba n so nipa pe ki a fa gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye eda ki a fa tu kuro ni okan re awon nkan wonyi je ajeji si o bi a ba n so nipa iwa bi ti Olorun bi a ba n so nipa iwa ifarajo Jesu Kristi ninu ero ninu okan ninu irin ninu gbogbo ti a n se
ki awon nkan wonyi je ajoji si o bi o ba si ri awon elomiran ti won ti ni isodi mimo bi o ba ri ore ofe olorun ni igbese aye won bi o ba ri iwa mimo iwa tutu ti o wa ni igbese aye won bi o ba ri iwa ti kora ni ni ijanu ni igbese aye won iwo nfe nkan wonyi eyin nfe e ko si ni nitori kini nitori wipe o ko ru ara re soke nitori wipe o ko di ileri olorun mo nitori pe o kan gban ara re kuro ninu awon ohun ti o de omole o sese wipe ori eni ti ejo wa si inu ile isin yi ni akoko kan na nisisin yi won ti ni igbala nisisin yi won ti ni isori imo nisisin agbara olorun agbara emi olorun o ti joba ni igbese aye won kini won se ki agbara olorun ki o to wa si igbese aye won ohun ti jesus so fun ani won se wipe ki won ki o duro ni jerusalem titi a o fi agbara emi olorun kan eyin ni won se won duro won fara won robo won je ki gbogbo igbese aye won ki o di ifihan ni waju oluwa won si so fun olorun we pe bi o ba fun ni agbara emi mo yi won ma gbadura won ma sise fun olorun won ma se gege bi oro olorun ati fi agbara emi olorun kan won nisisin bi won ba gbadura won a soro bi oba bi won ba gbadura won a soro pelu ase bi won ba gbadura won a le di ileri olorun mu o si nfe nkan wonyi ni igbese aye ti re pelu ni eyin nfe e ko si ni o sese ki ori awon elomiran ti won ti ni aisan tele tele bi won ti wa sinu ijo be ni ati mu awon awon aisan wonyi koro awon ti won ti je eni ti won je alailera tele tele awon ti won ko le lo si bi ise ni ojo meji ninu ose awon ti o dabi eni wipe won ko le gbe ohun ti o wuwo won ko le se ohun kohun awon ti won ma mi hele hele tele tele nisisin won ti di alagbara gbogbo aisan gbogbo irewesi gbogbo ohun ti o nse won tele tele ati mu kuro ki o si ma fe nkan won yi ni okan re wipe ajo wa ninu ijo ajo n gbadura ajo n ka bibeli awon wonyi si ti ni ilera pipe sibe sibe emi wa ninu aisan o ni eyin nfe e ko si ni kini se ti ariwe pe awon elomiran won ti ni idande awon elomiran won ti ni igbala awon elomiran won ti ni isodi mi won awon elomiran won ti ni agbara mi olorun awon elomiran ati da won sile kuro ninu aisan ti o nse won awon elomiran awon majele ti won gbe fun won je tele tele gbogbo re patapata lo ti pora ni igbese aye won kini se ti ore ofe olorun wa fun iru awon wonyi sugbon ti ko si ninu aye awon kan ninu wa idi re ni we pe a ko ru ara wa soke idi re ni we pe a je ni ti se lowowo idi re ni we pe a je ni ti rewesi oni eyin nfe e ko si ni wo awon nkan ti o tin fe ninu okan re wo awon nkan ti o tin so fun olorun sugbon ti o ko so fun olorun pelu okan ti o gbadura jagara okan ti o gbadura agbayori awon nkan wonyi ti o n fe wonyi bi won ba ma je ti re oni lati ru ara re soke eyin nfe e ko si ni eyin pa e si n se lara e ko si le ni o n so fun awon pe bi a ba n fe ore ofe olorun bi a ba n fe igbala olorun bi a ba n fe tesiwaju nipa ti emi bi a ba n fe lati goke agba ninu awon idawole wa ki se nipa owo jije ki se nipa ilara sise o ni eyin se ilara sibe sibe pelu owo ati ilara won yi e ko si le ni eyin ja eyi je wipe enjiyan eyi je wipe a n foju tembelu awon ti o le ni nkan won yi eyi je wipe a n wo awon eniyan ti o ti ni nkan won yi èyí tí a bá fi lọ sí orí ekun wa kí a gbàdúrà kí àwọn nǹkan yìí kí ó lè jẹ́ tiwa ìjà tàbí ìlara tàbí àrán kan ni a fi ń gbẹ́kun àwọn ẹlòmíràn lójú ẹ̀yìn sì ń jagun ẹ kò ní nítorí ẹ̀yìn kò béèrè ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yìn kò béèrè bí a bá rí àwọn ẹlòmíràn nínú ìjọ bí a bá ti ń parí ìwàásù bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń sá jáde wọ́n ń lọ sí etí ọkọ̀ láti lè lọ mú mọ́tò nǹkan wọ̀nyí kì yóò jẹ́ kí àwọn ènìyàn wọ̀nyí kí ó lè ní oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run àti àwọn ìlérí ọlọ́run tí wọ́n fẹ́ ní ìgbésí ayé wọn ẹ kò ní nítorí tí ẹ̀yin kò béèrè bí a bá fẹ́ ní ìgbàlà àní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìsọ̀dí mọ́ àní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní agbára ẹ̀mí ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa àní láti béèrè bí a bá fẹ́ ní ìwòsàn kúrò nínú àwọn àìsàn tí ó wà ní àgọ́ ara wa àní láti béèrè bí ó bá jẹ́ wípé ẹ̀mí òkùnkùn ni ó ń rìn wá mọ́lẹ̀
ti a si nfe ni idande ani lati bere bi o ba je wipe arun ko gbogun lo wa ni igbese aye wa ti a si nfe itu sile ati imuni larada ani lati bere bi o ba je wipe ani wahala ninu ile ninu ebi pelu awon omo tabi pelu oko tabi pelu aya ti a si nfe ki olorun ki o pe ero si igbese aye wa ati si idile wa ani lati bere ani lati je ni tin gbadura ani lati je ni tin ru ara wa soke e ko ni nitori ti eyin ko bere o ye ki a mo we pe adura se pataki bi aba fe ni ore ofe olorun bi aba fe ni imuse ileri olorun ani lati je eni tin gbadura wo Matthew ori 24 Matthew ori 24 lati ese ogoji o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun eyi ni an so nipa ti Jesu Kristi ati awon omo ehin re o ti so fun oni isaju wi pe oun fe ki won ki o le gbadura pelu oun o mu Johanu Jakobo ati Petero o so wi pe won ni lati gbadura pelu oun oun si lo si waju o be si ni gbadura o be si ni kepe Oluwa wi pe ki a le fun oni agbara lati le dojuko awon nkan ti o ye ki o dojuko ati lati le ru ese wa ati lati le lo si ori ige agbelebo ki o ba le ku fun ese wa yi je akoko ti o se pataki popo fun Jesu Kristi ki se be nikan o se pataki popo fun gbogbo eda fun gbogbo agbaye nitori wi pe gbogbo ebo ti an ru ninu majemo lai lai iwon yi ni ibaje abayori si re tabi imuse awon nkan won yi nigbati Jesu Kristi odo agutan Olorun ti o fi ara re ru ebon fun gbogbo agbaye patapata sugbon awon eniyan wonyi eti won iba fi dide eti won iba fi kunle eti won iba fi gbe ohun won soke lati gbadura pelu Jesu Kristi won ko le gbadura o si to awon omo ehin re wa we pe o si ba won won sun gbati o ye ki won ki o gbadura won sun abajo ti irewesi ti o fi joba ninu okan won abajo ti ailagbara ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti aseti aseri ti o fi wa ni igbese aye won abajo ti iberu ti o fi kun okan won abajo ti won ko le ni agbara nigbati awon omo kekeke ti won wa bere we pe o je okan ninu awon omo ehin abajo ti won fi se Jesu o wi pe o si to awon omo ehin re wa o ba won won sun bi abaye igbese aye re wo daradara bi abawo kini idi ti o dabi eni wipe aisan fi joba ti o ko le segun ti o dabi eni wipe awon ota won joba ti o dabi eni pe nigba gbogbo ni awon ota ma ngbeye lowo re ti o dabi eni wipe nigba gbogbo ni o ma nje otile no ma nfi eyin re bale eyi ni wipe o je eni ti ki gbadura o je eni ti ko le ru ara re soke o to won wa o si ba won won sun o si we fun petero pe kin la eyin ko ha le ba mi sona ni wakati kan o je alaisan iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni igbala iwo ko ha le sona ni wakati kan o je ni ti ko ti ni isodi mimo ati iwa bi olorun ninu okan re iwo ko ha le sona ati gbadura ni wakati kan e ma sona ki e si ma gbadura e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe di alagbara e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe ki ore ofe olorun ki o wa ni igbese aye re e ma sona ki esi ma gbadura bi o ba fe je akoni ninu igbagbo ti o si fe di asegun e ma sona ki esi ma gbadura bi idanwo ti n wa latowo esu lati inu aye lati inu ara bi o ba fe je asegun bi o ba fe je eni ti n bori eni ti o ni iwa mimo ati iwa ododo ni igbese aye re ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi wahala ba wa ninu ebi ti o si n fi alaafia ninu ebi ohun kan ni aigbodo ma se e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba dabi eni pe o je alaisan a ma n pe ni ku fo laye loni adide lola atun wa ni ori ibosun aisan sibe bi o ba fe je ni ti ara re da sasa oni ki a ma sona ki a si ma gbadura bi o ba je we pe awon aye ni won na agbana fun o ti owo ki duro lowo re
ti o si nfe ohun fe ni yi pada rere e ma sona ki e si ma gbadura bi o ba je wo pe o ya gan o si nfe ki olorun ki o da o sile.